0: ito, tutukan ng gobyerno na para masuporta nila, manalo matalo, kailangan tuloy-tuloy pa rin yung suporta ng gobyerno natin.
1: Siyempre yung financial, kasi not everyone is capable of providing for themselves. Alam niya na hindi naman mura mumasahe back and forth to the place they train in. Second, availability ng equipments, depending on the sports, ganyan, feeling ko kulang siya. And availability ng mga trainers din. From maybe we can outsource from different countries. You know.
2: Bigay lahat ng pangangailangan ng mga athletes.
3: Salamat sa inyong mga comments. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
4: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
5: Ako naman si Dexter Galino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
4: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
5: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
6: Politico Nightly. Before the markets react,
7: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
6: Before the headlines shape the conversation,
7: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
6: Get fresh perspectives on the latest developments,
7: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
6: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
8: In the name of public service, we are ready to serve.
9: Anytime, anywhere, in any circumstance.
10: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
6: The Commanders.
7: He said, AI does not have moral certainty.
11: As technology transforms the global economy,
12: are we prepared?
11: Where does the Philippines stand?
13: Wala tayong security.
14: Is there a solution?
11: Donald Lim discusses innovation, digital readiness, and the country's future.
13: When ChatGPT was announced, we became the top 10 users in the world.
11: On Bankero Unfiltered, on the Billionario News Channel.
15: I'm Attorney Karen Jimeno.
6: No judgment.
15: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
16: Palagay ko na kumpleto na eh.
6: No debate.
15: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
17: As of now, kasakita na eh.
6: Just open conversations.
18: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
19: But in objection, bakit ba?
20: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
15: Be informed, be insightful of the news.
6: At the forefront. It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Billionario News Channel.
21: Nakatakdang humarap si Davao City Mayor Basse Duterte bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte.
3: Inaasahan namang pag-uusapan sa pagdinig ang ilang kontrata ng Davao City Government sa GenCorp na idiniklara ni VP Sara bilang business interest sa kanyang salin.
21: At ang tanungin namin ng taong bayan kung ano ang inaasahan nila sa pagharap ni Mayor Basse Duterte sa trial ng kanyang kapatid na si VP Sara. Ang sabi nila?
22: Pagtatanggol niya yung kapatid niya, tsaka siyempre para hindi na siya ma-ano yung kapatid niya na bakit na-issue yung impeachment tungkol sa kapatid niya. Dapat hindi sana.
23: Sa tingin ko,
0: Nakaharap naman po siya ng maayos siguro. Pero may part pa rin po na feel ko magkakagulo pa rin po kasi po syempre, 'di ba?
12: I think naman isasagutin niya lang kung ano yung totoo na alam niya. Kung asset and liabilities lang pag-uusapan, siguro sasabihin niya yung mga tingin niya. Or syempre, hindi naman siguro lahat sasabihin niya. Pero tingin ko, ano, basta i-defend niya lang kung ano yung nararapat sa tingin niya.
14: Since known sila as close family, yung mga, especially yung mga Duterte, pabubulaan niya or i-deny niya yung mga allegations against VP Sara. Itatayo din niya yung name nila again. Kasi I know, papasok sila uli sa politics, di ba? They're planning na i-ano si VP Sara.
23: Maglalabas po siya ng mga, tawag dito, mga alas niya ganun or mga na magpapa-oppose po doon sa binabatong issue sa kapatid niya and sa family nila.
21: At para himayin ang mga isyong tatalakayin sa pagdinig mamaya, makakasama natin ngayon Attorney Joel Arzaga, faculty sa UANP Law School. Magandang umaga po sa inyo, sir.
24: Good morning, Karina. Good morning, Willard. At sa lahat ng nanonood.
21: Okay, nakatagdang humarap. Hindi pa rin natin alam kung talagang haharap. Kasi sinagot na rin niya ni, ano, ni Ginoong Duterte na wala siyang kinalaman dito sa tungkol sa mga negosyo ng kanyang kapatid na si Sara Duterte. So bakit kailangan pa sa palagay ninyong ilagay siya at patawagin sa Senado?
24: Well, nabanggit kasi ni Mayor Baste na alam niyang nagkaroon ng kontrata yung GenCorp sa City ng Davao. At bilang mayor ng Davao, siguro nais ipakita ng prosecution na alam ni Mayor Baste itong mga kontratang ito at nais silang i-link syempre, no, si VP Sara doon sa kanyang kapatid na si Mayor Baste. So nais silang ipakita ng ating prosecution na mayroong financial interest si VP Sara dito sa mga kontratang itong nakuha nitong GenCorp.
21: Okay, so do you think it's reasonable for the prosecution to request the presence of the mayor?
24: I think it would help their case because dito sa article na ito, Karina and Willard, what they want to prove is unexplained wealth on the part of VP Sara. And we have seen na itong corporation ito, yung GenCorp, has a sizable asset, madaming pera, at nakakuha ng madaming kontrata din noong oras na, noong panahon na si Mayor Baste, yung mayor ng Davao. So, gustong i-link ng prosecution na mayroong conflict of interest o mayroong undue influence kung kaya't nakuha ng GenCorp itong mga kontratang ito.
3: At kung sakaling magpakita si Mayor Baste, ituturing siyang hostile witness. So anong effect nito in practice and how will it help the prosecution and affect their questioning kapag siya ay tatawagin bilang isang hostile witness?
24: Well, Willard, hindi naman automatic na hostile witness si Mayor Baste. Usually, kailangan muna itong ideklara ng korte. So in this case, yung impeachment court has to declare him as a hostile witness. Siguro magandang ipaliwanag din kung ano ang hostile witness. Simply put, a hostile witness is a witness who refuses to cooperate dahil meron siyang adverse interest o di kaya he is reluctant to testify. So in this case, kung ipatawag si Mayor Baste at nagpakita siya mamaya at tumestigo siya at medyo ayaw niyang makipag-cooperate, makipagtulungan sa prosecution, medyo taliwas yung mga sinasabi niya sa kaso ng prosecution, ay maaari siyang ipa-declare bilang isang hostile witness. Ano ba yung implikasyon nito? Kung siya ay na-declare bilang isang hostile witness, papayagan ngayon ng impeachment court na magtanong ang prosecution ng mga leading questions. Kasi under sa ating batas, sa ating rules and evidence, hindi pinapayagan itong mga leading questions. Ngunit kung hostile witness na yan, pwede na yung leading question. Ano ba yung leading question? So, sa madaling sabi, ito ay isang tanong na nagsasuggest na, nagli-lead na sa isang sagot.
21: Sagot. Kumbaga parang tinatanong mo para makuha mo yung sagot na gusto mo.
24: Na gusto mo. Tama
21: right. Karina. So isn't he in peril of self-incriminating?
24: Well,
21: of self-incrimination?
24: Well, maaari, no? At maaari niya itong invoke kung mayroong tanong na kung sagutin niya ay maaaring magbukas sa kanya sa any criminal or civil or even

0: Ontario News Channel.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
2: Ako naman si Dexter Galing. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang

0: Ngayong Family Day, pag-uusapan natin ang pagsasama ng mag-asawa at ang mga hamon na kinakaharap ng isang pamilya.
1: Sa kabila ng panawagan ng ilan na padaliin ang proseso ng paghihiwalay kung hindi na maayos, ang samahan nananatiling mahaba at masalimuot ang proseso sa ilalim ng kasalukuyang batas.
0: Nakakatawa, no, Family Day, pero pinag-uusapan natin hiwalayan. Pero sa totoo lang po, ito talaga irereklamo ng napakarami. Nang tanungin po namin ang taong bayan, kung dapat na bang amyandahan ng batas para mas mapadali ang paghihiwalay ng mag-asawa, ang sabi nila?
2: Hindi dapat padaliin. Ayan. Dahil para sa akin, well, naniniwala ako bilang Kristiyano na ang kasal ay sagrado. Tapos ang pinagsama ay dapat bawal paghiwalayin. So, mas okay kung hindi dapat padaliin para dumaan talaga sa tamang proseso.
3: Kinasal kayo, tapos may covenant kayo sa isa't isa, eh hindi siya dapat na maghihiwalay lang kayo ng ganun. And yun nga, yung bata ang mas naapektuhan. And lahat naman kasi ng bagay nagsimula sa love, di ba? So, may mga misunderstanding and problema lang na dapat pag-usapan o solusyonan mismo.
4: Naniniwala po ako sa sakramento ng kasal. Kasi para sa akin po, pag kinasal na po kayo, dapat hindi na po kayo naghihiwalay.
0: Iba rin ng Pilipino, talagang ang kanilang mga paniniwala. At para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon via Zoom, Law Dean at Family Law Expert Mel Santa Maria. Magandang araw po, Dean Mel.
5: Sa inyo mga tagapanood, tagapakinig, mabuhay po kayo lahat.
0: Opo, opo. So, I would ask you how it is to keep a family together. Pero hindi, siguro ibang klaseng baka pare ang ating ginest kung yan po ang ating mag-uusapan. Timely, I guess, no? Sa dami po ng mga nagsasabi na hiwalay na ako pero hindi pa kami annulled, kaya hindi pa kami pwede mag-legal na magpakita ng boyfriend ko, o kaya naman paano na yung sustento sa mga anak, kulang, etc., etc. So, ang katotohanan po sa ating lipunan, okay, paniniwala po natin na huwag maghihiwalay, pero napakarami pong hiwalay. Hindi po nakakapag-annulment. Bakit po sa palagay ninyo ganon?
5: Alam mo, Corina, Willard, ang annulment at nullity natin, medyo talaga masalimuot ang procedure, no? Sa ating batas, dalawa ang uri ng pagpuputol ng kasal. Ang una, yung tinatawag nating declaration of nullity. Ang ibig sabihin niyan, ang huwes, sinasabi niya na ang kasal sa simula't simula pa ay walang bisa. Ito yung mga null and void, ito yung mga psychological incapacity, nagpakasal ka sa pinsan mo, nagpakasal ka sa kapatid mo, underage ka, ito yung nullity. At ang pangalawang pamamaraan na pagpuputol ng kasal, yung annulment. Ito naman yung mga shotgun marriage, napilit ka lang, wala 18 and 21 ka, wala kang consent ng mga magulang. So, iyan ang dalawang uri ng pagpuputol ng kasal sa Pilipinas. Pero medyo consistent ang kanilang pamamaraan. Unang-una, may babayaran kang filing fee. At kung kayo ay may mga ari-arian, ang filing fee hindi lang 1,000, 2,000. Kung hindi ako nagkakamali, about 3 or 5% ng halaga ng inyong buong ari-arian. Wow. Kaya kita mo, lumalaki yon. Kung gaanong kalaki ang inyong ari-arian, ang percentage filing fee lang yun, ha, Corina. Napakalaki na. At pagkatapos, magfa-file ka ng kaso, sasagot yung isa, sasagot ulit yung isa, sasagot ulit yung isa. Kaya medyo mahaba. At kung psychological incapacity ang iyong ground, bagamat hindi na kailangan niyo ng psychiatrist at psychologist para lumakas lang ang kaso mo, nag-i-engage ka pa ng mga ekspertong ito, gagastos ka pa. At syempre, ang kaso, kung masalimuot, halimbawa hindi lang putulan ang kasal, kundi paghihiwalay pa ng mga ari-arian, kustodiya ng mga bata, visitation rights, ang hindi pag-dissipate ng mga assets, tinitigyan rin yan ng abogado, at kanyang binibase ang kanyang attorney's fees doon. Kasi kung complicated, ang mahal ng bayad. Pero dapat na talagang medyo talaga masalimuot, mahirap, at kaya lang kung tutuusin natin kung ang dalawang mag-asawa ay talagang hiwalay na, wala nang emotional content ang kasal. Sapagkat ang kasal natin, dalawa ang content niyan. Legal content at emotional content. Ang pangkaraniwan, nawawala muna yung emotional content tapos nagli-legal silang putulin ang kasal. Kaya kung yan ay nasa utak natin, na isa-isip

0: O hindi lang legal effect. Ayan, Corina.
1: Okay, so marami pong mga kadahilanan, ano? Yung irreconcilable differences, ginagamit pa rin po ba yun for annulment?
0: Magandang punto yan, Corina. Sa ating bansa, wala. Walang irreconcilable difference na ground para putulin ang kasal. Sa Amerika, meron yan. Pero pwede nating ipasok yan kung ilalagay natin sa tinatawag na psychological incapacity. Pero ang problema sa psychological incapacity, hindi lang iyon ang ipuprove mo. Dapat papakita mo nang sa simula't simula pa, hindi na kayo nagtutugma, no? Pero kasi sa magbansa, basta't nagkaroon lang kayo ng irreconcilable difference, kahit na hindi nagsisimula nung kasal kayo, at iyon ay nagresulta sa total breakdown of the marriage, wala ng emotional content, pwede nang paputol yon. Kaya lang sa atin, dapat itong talagang pakita na ang dahilan ay nang simula pa nung kinakasal kayo na handoon na pwedeng lantad, pwedeng hindi lantad, at nakita lang subsequently, iyon ang pinapatunayan. Kaya kita mo, ang hirap, ano? Parang dapat pa ba patunayan ko na nung masaya kami nung kinakasal kami, ah. Di ba? Parang ganun. So, may isang layer na nagpapahirap at hindi nag-a-accept ng realidad. Tsaka alam mo, Corina, ano bang mas mahalaga? Ang marriage ba o ang pamilya? Parehong mahalaga yan. Pero ang pamilya, mananatili yan kahit walang kasal. Kaya minsan, tinitignan natin kung ang mismong kasal ang nagdudulot ng pagkawasak ng pamilya. At iyon ang ating sasagipin. Diba? Kaya nga meron tayong annulment at nullity sa ibang bansa, diborsyo. Kasi kung ang mga bata ay nasa isang environment na ng awayan ng mga magulang, mas lalong nakakasira sa kanilang development, diba, nare-retard. So dapat alam natin ang perspective, ang mga huwes natin, yung alam ang perspective, kung ano talaga ang aalagaan nila. Mas mahalaga ang pamilya, eh. Kasi single ka, magkakapamilya ka, eh. Diba? So walang kasal ka, may pamilya ka, eh. Pero kung yung mismong pamilya ang mawasak, talaga may magkakaproblema society natin. Mas mabuti nang tanggalin mo sila sa environment para ma-preserve ang mas mahalaga, ang pamilya.
2: Dimel, gaano katagal ang tinatakbo ng annulment process? At meron bang pag-aaral na nagsasabi kung ilan yung porsyento ng mga kaso na napagbibigyan at ilan naman yung nare-reject?
0: Okay. Karamihan, mabibigla ka dito, karamihan. Ay, palagay ko, hindi na kayo mabibigla. Sa experience ko nga, karamihan, ang mga kababaihan o mga asawang babae ang nagma-file ng nullity or annulment case. Pangalawa, kung ito ay lalabanan, talagang baka umabot yan ng Korte Suprema at aabot yan ng 5, 4 na taon, 6 na taon. Pero kung hindi naman lalaban, okay. Ayos, baka mas maikli yan sa isang taon, matatapos yan. Kaya lang ang problema, pumapasok dyan ang Office of the Solicitor General na kahit hindi sila umatendang hearing, meron silang kapangyarihan mag-appeal sa Supreme Court, kaya hindi mo rin sigurado. Isa pa yung nagpapahirap, ano? So ganon, depende kung ito yung nilabanan, kung hindi ito yung nilabanan, o kaya kung papasok ang Office of the Solicitor General. Ayan, Willard.
2: At syempre din yung posisyon ng Office of the Solicitor General ay ipagtanggol, ano, ang marriage.
0: Dati, maganda yung kwento mo yan. Dati, parati silang tutol ng tutol. Basta may nagpa-file ng kaso sa isang family court, no? Parati silang nag-o-object. Pero kamakailan, ang Korte Suprema natin sinasabi, kaya kami napupuno ng kaso dito, kasi kayo object ng object. Ang trabaho ng Office of the Solicitor General, sinabi ng Korte Suprema, ay sabihin sa Korte, kung may ground, sabihin nyo na para mapadali. O kung walang ground, tutulan nyo. Pero ang trabaho nyo, hindi dapat kayong tutol. Hindi ganyan ang representative ng state, sabi ng Korte Suprema. Kaya nagbabago na sila. magiging hopeful ka ngayon, Willard at saka Corina, no? Sapagkat ngayon, binago na kasi kung ang ating punto, yung psychological incapacity, medyo niluwagan na ng Korte Suprema. Kaya hindi na sinasabi ng Korte Suprema, hindi na kailangan i-prove mo na yan ay personality disorder or psychological illness.

0: hindi yan kapinsanan sa utak. Isang mindset yan na hindi lang makakawala yung isang tao sa kanyang hindi paggawa ng essential marital obligation. Kaya ngayon, basta umabot ka sa Korte Suprema, tinitignan ko yung ilan ang mga napapayagan, mas madami na ngayon ang napapayagan sa Korte Suprema kesa natitinay.
1: So what part of our law is outdated sa palagay po ninyo?
0: Number one, Corina, dapat ang Office of the Solicitor General hindi na pumapasok sa kasong yan. Kasi para sa akin, napaka-private ng kasong ito at ang gobyerno hindi na dapat himasok dito. Napaka-private, hayaan mo na lang ang dalawang mag-asawa. Kasi ang pagpasok ng Office of the Solicitor General ang nagpapatagal rin. Ano? Number one. Number two, dapat ang kasong ito tinatawag na civil special proceeding, hindi na civil case. Pwede na dapat ganito, Corina. A and B, parehong petitioner, nagbumungkahing putuli na ang kasal nila. Hindi na yung A versus B. Parating kayo magkalaban, di ba? Hindi na kailangan yon. Sa ibang bansa, pwede na ang dalawa mismong mag-asawa na sinasabi nilang wala ng emotional content itong kasal namin. Pwede sila ang parehong petitioner. Hindi na parating sa atin kasi, dapat kalaban mo eh.
1: Ah.
0: Jose versus Maria. Parating ganyan, diba sa kaso? Sa ibang bansa, hindi. Pwede ng joint. Pwede ng joint. So, mas napapadali yan. Kasi, na-enlighten na tayo eh. At saka, at least sila. Pero tayo, hindi tayo sumusunod sa enlightenment ng mundo. So, pangatlo, huwag na nating isaalang-alang na yung filing fee doon sa propriedad nila. Kanina na lang yan eh. Ibig sabihin, ang propriedad na naipon ng dalawang mag-asawa, hayaan natin sa kanila na lang. Huwag nang umambos ang gobyerno sa filing fee. Alam mo yun? Kasi lumalaki talaga na napipigilan ang mga taong may rason, no? At saka dapat, pag natapos ang kaso, normally dapat unappealable. Na, dapat maging appealable lang kung talagang makikita mo kontra sa nilatag na ebidensya. Pero kung reasonable naman, bakit hindi na lang immediately executory, non-appealable? Kasi may mga kasong ganyan, Corina, Willard, may mga kasong hindi na maaaring i-appeal sa mas mataas pang korte. So, madami. Kasi ang marriage kasi, relationship yan eh. Hindi naman yung ordinaryong gusot ng mga dalawang taong, let's say, mga businessman, businesswoman. Ito yung gusot ng napaka-private na sitwasyon ng dalawang mag-asawa.
1: Ayan, okay. Nako. Eh pero may nalalaman po ba kayong umuusad na mga bill dyan po sa mababang kapulungan na medyo magagawa po itong inyong wish list?
0: Alam mo pa rin na yung ating divorce law, kamontek na last year ma-approve eh. Hindi lang na-approve kasi ang Senate medyo bumagal ang kilos nila. Pero na-approvehan na sa mababang kapulungan yung diborsyo. At sa Senate na lang sana ang hinihintay pero hindi masyado umusan. Kasi kung approvehan ng Senate yon, I think wala nang rason para ang presidente i-veto pa yon, no? At saka yung nakita nating divorce bill ngayon, hindi naman divorce kasi nagtampuhan lang kayo. Talagang ang mga grounds naman doon sa loob ay mga malulubha, binugbog ang asawa, pinilapastangan ang asawa, ginawang prostitute ang asawa. Hindi naman yung tampuhan lang at saka nakalagay sa batas naman na bago putulin ang kasal, merong measure of attempt to reconcile muna. Pero kung wala na talaga, tuloy na. At saka nakalagay rin doon, kung kayo magkahiwalay na ng let's say lampas 5 taon na, ano pa dapat ang pruweba? Maaaring maputol na ang kasal. So, meron na talagang magagandang remedyo o mga sinalang na binalangkas na bills, pero hindi umuusad kasi alam mo naman, Corina, may mga naglalabi dyan na mga religious group na siyempre pinapasok nila yung moral or religious aspect nila. No? Parang ganyan.
1: Naku, maraming salamat po sa inyong oras, Dean Mel Santa Maria. Siguro dapat may part 2 po tayo tungkol dyan.
0: Sige po. Corina,
1: thank you very much.
0: Maraming salamat.
2: Thank you, Dean.
1: Opo. Naku, ano ba ito? Ah, okay. Alright. So, mabuti na lang hindi natin kailangan ikonsulta si Dean Santa Maria, di ba? O sige na nga, para naman hindi tayo negative, eh, ano ba ang secret sa matagumpay na kasal? Ikaw, ako medyo mas matagal sa'yo, ha?
2: Oo, hihingi rin ako ng advice sa'yo. Pero ang ginagawa namin mag-asawa, totoo yun yung kapag may hindi pagkakaintindihan, huwag hahayaan na matulog at ipagbukas ito. Dapat mapag-usapan ito bago kayo matulog mag-asawa.
1: Ay, ayan, alam mo, I kind of beg to differ. Ay, cute, oh!
2: Ay, nanonood ng family ko.
1: Oh, hindi ba? Alam mo, yung sa akin, para sa akin naman may mga bagay na ipagpaliban mo.
2: Ah, oo, okay.
1: Parang ako, ang style ko, ayoko ng away, ayoko ng sagutan, ayoko ng mainit na debate. Naghihintay ako, tapos itetext ko na lang sa kanya ang position ko. No, it really works for us.
2: Oo.
1: Dahil walang masasamang mga salita na lalabas sa bibig mo, eh.
2: Oo, at marinig pa ng mga bata.
1: Marinig
2: ang
1: mga bata, at may mga bagay talaga na pag nalabas mo na, nasabi mo na, hindi mo na mababawi, masakit.
2: Oo.
1: So for me, para sa akin, space naman ang binibigay ko. At pag na-compose mo na sa isip mo ng mahinahon, yung punto mo, ite-text ko na lang sa kanya yan. Nang maganda. At kadalasan, doon na kami nagbabati. Oo, talaga.
2: Oh.
1: Uy, ano yan? Tip yun, ha?
2: Magre-reply ba, Sekmar?
1: Hindi, pag hindi na siya nag-reply, big sabihin, payag na siya. Tama may, ako.
2: May roses na lang, saka chocolates na darating. Ganun ba yun?
1: Ay, wala siyang ganun, eh. Wala siyang ganun. Kung minsan, minamasahin niya ako, yun.
2: Ayun, yun na yung love language.
1: Okay, yun na. So, at least, ha? Tayo po naman ay positive. Oo, balikan po natin dahil ngayon po yung Family Day. Balikan natin itong family video, itong magkapatid na Yulo sa Asian Games. Nakakatuwa.

0: Kaya ba natin yung dance step na yan? O, pwede na daw mangarap. Sana yumama naman tayo.
1: Oo, kailangan magka-medal din tayo.
0: Oo, sana naman maging bilyonaryo din tayo. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo pakukurakot.
1: At walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Shout out kay TNVS driver Roland Bernal. O hindi ba?
1: Oh.
0: Yung mga TNVS driver na nakikinig na rin sa atin.
1: Supi natin yan. Si Lemuel U. De La Torre, TNVS driver din, nakikinig ng memo at agenda.
0: Wow! Oh. Okay. Nako, sana. Huwag lang kayong manonood habang nagda-drive. Okay lang makinig, pero huwag nang manood. Yan. Okay. Hanggang bukas, ito po ang memo.

0: Magandang umaga. Ako si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press sa Marcos administration.
1: At magandang umaga din po. I'm former spokesperson Margo Salcedo mula naman po sa administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada. O, na-challenge ako sa Tagalog po.
0: Sabi ko na.
1: And we are the spokes.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Ross. Dito na po tayo sa Usapang Totoo May Konting Talino at Puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Happy Monday morning! It's National Family Day!
1: Happy Family Day!
0: Happy Family Day! Baka hindi po ninyo alam, parang bawat araw meron tayong celebration. Ah.
1: Oo.
0: Kailan meron, tapos na yung International Dog Day.
1: At Teacher's Day.
0: At Siblings Day. Mm. Ayun, bakit walang Wife Day? Bakit walang International Wife Day?
1: Because every day is Wife's Day.
0: Oh, correct. Tama. Okay. Nagkita-kita kami nila Willard nung weekend. Kasamang aming mga pamilya, di ba? Ang cute ng mga bata.
1: Oo nga, sila Pepe and Pilar din.
0: Pepe and Pilar, nag-aaway. Ano ba yun? Ano ba yun? Nagkukurutan sa harap ng ibang tao. Napagalitan ko tuloy. At napagalitan sila ng kanilang tita Erica.
1: Ay, talaga?
0: Bakit ba naman kasi sa party, magkukurutan sila. Okay. Pasensya na po kayo, 7 years old pa lang po ang aking ano.
1: At ganun talaga pagkambal talaga eh.
0: Oo, talaga ba? Pati yung sa'yo.
1: Oo, purutan, kalmutan, suntukan.
0: Ay, naku, wag na. Ayoko ng ganyan.
1: Pero at the end of the day, love sila.
0: Oo, ang cute-cute nila. Pag hindi sila nag-aaway. Okay, mamaya na muna ang problema dahil ang good news natin today ay para sa Pilipinas. 2 gold medal ang nasungkit ni Carlos Yulo. Galing ha? Sa loob lamang ng 24 oras. Sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At mas naging extra special ang tagumpay dahil may isa pang Yulo, hindi ko akalain, na umakyat sa podium para magbigay ng karangalan sa bansa.
1: Wow, sakto sa Family Day. It runs in the family.
0: It runs in the family.
1: Golden blood silang pareho.
0: Hindi ko alam na meron pala siyang kapatid. Hindi ba? Ang galing. At si Carlos Yulo,
1: gumawa rin ng kasaysayan. Siya lang naman ang kauna-unahang Pilipinong gymnast na nakasungkit ng ginto para sa artistic gymnastics sa loob ng 75-year history ng Asian Games. Naghatid din ng medalya ang kanyang nakababatang kapatid na si Eldrew Yulo na nag-uwi naman ng bronze sa horizontal bar sa kanyang Asian Games debut.

0: Talagang nakakabilib ang galing at sipag ng ating mga atletang Pilipino, ano? At patuloy na nag-uuwi ng karangalan para sa bansa sa iba't ibang larangan, this time sports.
1: At sa bawat panalo nila, mas lalo nating nakikita kung gaano kalaki ang potensyal ng ating mga atleta. Para talakayin ang kanyang panalo sa Asian Games, makakasama natin ngayon via Zoom si Carlos Yulo. Good morning, Carlos.
2: Hello po. Good morning po. Maraming salamat po. Thank you so much.
0: Good morning and congratulations. So si Eldru umuwi na daw?
2: Yes po, umuwi po siya sa ano niya po, sa place niya po. Nag-ayos po ng gamit po kasi.
0: Nag-ayos. Akala ko umuwi ng Pilipinas. Oo. Ano ba siya? Mahiyain ba siya? Hindi naman.
2: Hindi po. Mas ano po yun sa akin.
0: ganon? Mas madaldal kaysa
2: mas
0: sa'yo?
2: Mas outgoing po yun kaysa sa akin, sa Eldru po. Yes po.
0: Ayun. Okay, congratulations sa inyong mga panalo. So, sabi mo daw, parang nagulat ka rin sa mismong performance mo at nakadalawa ka pa na gold dito sa gymnastics dyan sa larangan gymnastics sa Japan. Bakit ka naman nagulat, Carlos?
2: Yung sa first final po sa natin siguro sa floor, doon mas ano po siguro na hindi siya gulat po eh. Mas siguro nangangamba lang po kasi sobrang lalapit din po ng mga scores and magagaling din ng mga kakompetensya po natin and ang gaganda din po ng mga performance na pinakita nila. Yung sa second day po ako talaga like nagulat kasi ayun medyo sobrang ganda ng pinakita po nung nag-second po sa akin. And gulat ako kasi yung second bolt niya din medyo doon po siya medyo na nagkamali din, ang dami niyang mistakes. So like for me, nagulat lang din ako sa sarili ko na ganun yung naging resulta po. And ayun nga po, looking back po sa qualification po, na laglag po kasi ako eh. So, bale, nung nagawa ko po yung magandang performance ko po nung finals, for me na nakakagulat lang po siya.
0: So, bakit nalaglag? Anong ibig mo sabihin nalaglag ka?
2: Physically
0: parang nadapa or something, ganon?
2: No po, like yung nauna po yung lip, well, nauna naman po yung pa, pero more on sabay yung puwet ko sa pa ako. So, laglag po talaga siya. Ah. And, grabe, God is really, really good po kasi nakapasok pa po tayo sa finals and nagkaroon po ng chance na maging first po tayo sa vault finals po.
0: Nakita ko nga yun eh. Nakita mo rin ba yun, Willard?
1: Oo.
0: Hindi ba, no? Yung nalaglag siya, nakita ko yun. Sabi ko, nako, baka hindi na natin masungkit yung gold. Pero siguro itinadhana talaga, Carlos, ano?
2: Yes po, yes po.
1: Anong klaseng paghahanda, Carlos, ang talagang ginawa mo para dito sa Asian Games?
2: Well, medyo short din po sa time to really prepare. Madami din po kasing mga challenges na nangyari po outside po ng gymnastics.

0: But yeah, overall, tinry ko din po mahabol and may mga small injuries po, pero more on muscle lang naman. Kaya sobrang challenging ng competition na to. And masasabi kong madami akong natutunan at marami pa akong pwedeng ayusin at trabahuin po sa mga susunod pa po ng mga competition.
1: Grabe, Carlos. Alam mo, yung mga anak ko, gusto rin nila mag-gymnast. Pero nung nakikita ko yung performance mo, sabi ko, wag na lang. Baka kayo mabalian ng kung anong buto. Ikaw ba, hindi ka ba ninenervyos dyan sa mga para kang trumpo na paikot-ikot bago ka mag-landing?
0: Hindi po eh. More on, ano po siya eh. Repetition po siya sa practice eh. So, yung ginawa ko po sa competition, nagawa ko na po siya ng ilang ulit, ilang beses po sa mga trainings ko po. Kaya confident po ako na magagawa ko siya po.
1: Oo nga. So what does it take? Anong klaseng training ang kailangan? Halimbawa, bata, ano, at gustong maging isang Olympian gymnast, ano ang mga hakbang para maabot yung naabot mo?
0: Sasabihin ko po sa bata, baka hindi niya pa po talaga really and deeply maintindihan. Pero siguro, gusto ko mag-enjoy muna really yung mga bata and to really know the sport po. Darating at darating yung time. And may time talaga na super hirap siya and super challenging. Kaya gusto ko din yung kung saan sila magsisimula, i-enjoy nila yung start. And balikan nila yung roots na yon kapag sobra-sobrang nahihirapan na sila. Because lahat naman ng sports po, mahirap po talaga siya. No? And minsan nakakalimutan natin siya ma-enjoy, especially yung proseso po. Ayun yung ayokong i-take away po siguro sa mga kabataan if bibigyan ko silang advice. Palagi natin magpasalamat sa mga moments na nahihirapan tayo at syempre sa mga moments na nananalo po tayo.
2: Alam mo, Corina, simula nung nakilala natin si Kaloy, yung mga anak ko, hindi ko na pinipigilan tumambling sa kama.
1: Gano'n.
2: Sabi ko, sige, baka maging susunod na Kaloyulo sila. Ilang taon ka ba nagsimula?
1: Magpapayat muna sila. Oo, masyado sila matambok. Okay.
2: Oo. Ilang taon ka ba nagsimula, Kaloy?
0: 7 po. 2007. Yes po. Yes po.
1: Wow. 7 years old. Ninenervyos na ako. Okay. So ano ang ano sa palagay mo ang pinakamasayang bahagi ng pagiging atletang Pilipino? At ano, yun na muna siguro, yung pinakamasayang bahagi ng pagiging Pilipinong athlete.
0: Oh, it's really the process po eh, for me every time. And kaya mas matamis po yung mga resulta kasi na-appreciate and talaga deeply na nag-go through ka sa hardship. So kapag nakuha na natin talaga yung pinaka magandang performance natin and pinaka magandang resulta, doble po yun ng paghihirap mo eh. Sobrang ma-appreciate mo po siya. So feeling ko ayun po yung mga din pinagkaiba natin sa other countries po. And ako, naniniwala ako sa ating mga Pilipino, malakas talaga tayo pumuso eh. And kaya natin maki-adapt sa any circumstances, any challenges. Para sa akin, ayun yung napansin ko lang din po. Hindi lang sa sarili ko, kundi sa ating mga Pilipinos po na dinadala ang Team Philippines po.
1: Tsaka pagka tinawag na yung Pilipinas, ano, na ikaw ang nagkaroon ng ginto at iuwi mo na sa Pilipinas, talagang wow, ang feeling siguro talaga, Carlos. Pero aminin din natin ano, na lahat naman ng larangan dito sa ating bansa, parang kulang. Ano ang pagkakataon na natin ito para tanungin o ipanawagan sa pamahalaan kung ano pa ba ang pwedeng gawin ng gobyerno para mas maraming bata ang mabigyan ng suporta na abutin ang pangarap na ito?
0: For me po siguro, right now, nabibigyan naman po siya ng

0: ng halaga and ng oras po right now. And thank you, President Bumble, ng Philippine Olympic Committee, and thank you po sa ating napakabuting chairman pa to. Thank you po sa pagbabago po ng sports dito sa Philippines and pag-inspire po sa mga kabataan. And for me lang, siguro like to really focus po tayo sa grassroots and talagang suportahan po natin sila. Mas alamin po natin yung culture ng bawat sports. Kasi each sport, iba-iba po yan ng kultura po eh. For me, yung namulat po ako sa Japan and then nag-training camp po ako sa mga iba't ibang country. Sa gymnastics, medyo nahuli po talaga tayo. And I'm just really, really glad po na right ako po yung siguro kauna-unahan din po na nakapagbukas pinto para sa gymnastics po dito sa Pilipinas para mas makilala po siya. And di po ako titigil hanggang doon. In the future, gusto ko din tumulong ng mga kabataan. And of course, magtayo ng sariling gym para mas matutukan and maipasa po sa kanila na yung experience na naranasan ko na makapunta po sa world stage po. Yes, maraming ano din po, mga challenges pa tayong kailangan pagdaanan and mga circumstances po na kailangan natin matutunan. And mga coaches, madami tayong kailangan po talaga. We really need coaches. Siyempre, kasunod po na yung mga facilities. Mas pagandahin natin. Hindi dahil pang world stage siya or international siya na gymnastics arena or kahit anong sports. Pero yung functional for the athletes na mas magiging mas na magagamit po namin na panglaban internationally po.
1: Oo nga, oo. So, malinaw yun, ano? Pasilidad, coaches. Well, talaga yan, pera, no? Kailangan hulugan talaga ng pera ng gobyerno. At ang swerte natin kasi naayos na ni Eldrew yung mga gamit niya. At nandiyan na siya sa Zoom.
2: Oo.
1: Makakausap na rin po natin ngayon ang kapatid ni Carlos, si Eldrew. Hi, Eldrew!
2: Eldrew, anong pakiramdam? Naka-bronze ka this Asian Games. Anong paghahanda ang ginawa mo?
3: Di ko pa po siya ma-sink in na ayun yung nangyari. Pero super grateful po ako kay Lord and sa team ko po dahil tinulungan po nila ako na ma-achieve kung ano yung gusto ko pong marating. And grabe din po yung preparation po namin dalawa ni Kuya. Kasi yung preparation po namin is super nakaka-stress and also for me, grabe lalo dahil puro ako self-doubt and grabe rin yung dinanas ko through mental po.
2: Kumbaga parang hindi lang physical, pati mental preparation, ano? Matindi.
3: Yes, so.
1: Okay.
3: Yes.
1: Paghahanda. Grabe, I can only imagine. So, sabi kasi ni Carlos, you have to try to enjoy the process. So, in your case, hindi ka nag-enjoy. Na-stress ka ba? I mean, what's the secret? Kahit na i-stress ka bilang atleta, you still gave a great performance that earned you a bronze.
3: In-enjoy ko lang po talaga yung competition kahit na alam kong nai-stress na ako or nagkakaroon na ako ng self-doubt para kahit papano ma-lessen siya. So, I think it worked naman po.
1: So, parehong-pareho ba ang mga category ninyo ni Carlos?
3: Yes po. All-arounder po kami. Pareho.
1: Okay. So, if he started at 7, ikaw ilan taon ka nung nagsimula ka?
3: I think 4 po.
1: Four?
3: Wow. Yeah, four. Oh. Four or five po. Five po siguro. Hindi ko po.
1: So ano yun, Carlos? Ano, na-impluensyahan mo yung kapatid mo? Ano?
0: More on, dinala po agad sila sa gymnastics po eh. So, paano po ba? Parang siguro din wala rin po silang naging chance na makatry po ng other sport na gusto siguro nila. Pero at the same time, may talent po talaga and possibility talaga, malaking possibility po na mas magustuhan niya and mag-excel siya sa gymnastics po.
2: Carlos, Eldru, doon din ba kayo nagsimula sa patumbling-tumbling sa kama?
0: Yes po. Yes. Yes. Yes.
2: So yun, nasa right path pala yung mga anak natin.
1: Oh, yung mga anak natin na patalon-talon.
2: Oo.
1: Oo. So, pero ito lang, ano, mga tanong ito ng ordinaryong tao. Hindi ba kayo natatakot mabalian? Meron talagang tinuturo sa inyo na paraan to protect yourselves once you land?
3: Yes po. Pero kailangan nyo po kasi magkaroon ng body conscious para malaman nyo po kung nasan po kayo and hindi rin po kayo ma-accidente po.
1: Okay, so may paraan naman pala. Okay.
0: Yes.
1: Yes. Oo. So, Carlos, kanina binanggit mo, even Eldru was talking about challenges, circumstantial, kung ano pang mga challenges yan bago natuloy itong pagsali ninyo ano, sa Japan. Ano ba yun? Ano ba itong mga challenges na ito?
0: Medyo ano din po siya, madami and for me, sa akin medyo personal din po and sa akin na lang po yan.
1: Pero ano, ngayon na nanalo ka, okay na siguro yan.
0: Yung sa mismong Asian Games, pagdating po namin daw, was really, really hard for everybody, hindi lang sa Team Philippines, kundi po sa lahat po ng countries and delegations. Ang hirap ng transportation and yung mga kwarto hindi pa ready. So yung mga ganung bagay po na dapat hindi na po namin iniisip pa, nakadagdag po siya. Like, di ko naman din ginagawa siyang excuse pero I feel like it's really a big factor po sa lahat ng mga athletes na iisipin pa nila na dapat nakafocus na sila sa mga routines, sa mga performance nila. But yeah, it was really a bit disappointing also po kasi Japan yung host and hindi din expected ng lahat na ganun po yung mga nangyayari. And of course, sa training camp po namin, syempre yung pinaka magandang performance, yung ini-aim namin palagi. And syempre din po nagkakaroon ng mga mahihirap na moments and stressful na mga occasions. Kaya po namin nasabi rin challenging yung preparation and bago pumunta sa Asian Games kasi ayun po yung mga dinadanas namin at ayun din po yung hindi alam ng mga ibang tao. Yung silence po na kami mismo na nagpe-prepare and ginagawa yung best para lang may maipakita pong magandang performance sa competitions po.
2: What's next para sa inyo, Carlos at Eldru? Olympics na ba ang susunod na paghahandaan ninyo?
3: Meron pa po kaming World Championship this coming October po and paalis na rin po kami sa October 6 po for training camps po.
2: Ganon din sa iyo, Kaloy. Same.
0: Yes po. Sabay lang din po kami pupunta sa France and then straight to Netherlands po for World Championships po.
1: Wow! Hindi na kayo uwi ng Pilipinas?
0: Hindi na po.
1: hindi na. Tuloy-tuloy na. Wow.
0: Yes, tuloy-tuloy na po.
1: Oo nga. Well, congratulations sa inyo. Huling tanong na lang, ano ang parang nabuo itong pwede ng mangarap muli. Hindi ba na-trending ngayon? Na-trending ngayon dahil sa inyong dalawa. But kayo natatawa. Ano yan? Meron kayong personal joke, ano? Okay. So, Ano ang mensahe ninyo para sa mga Pilipino? At ano ang pangarap ninyo para sa Pilipinas, Carlos?

0: Ako po unang-unang gusto ko magpasalamat sa ating napakabuting Panginoon po sa paggabay at pagbigay ng talento po sa atin. Siyempre, Ma'am Cynthia Carrion, sa ating President ng Gymnastics, maraming salamat sa walang sawang pagtitiwala at pagsuporta sa amin. And siyempre, sa ating President po ng Philippine Olympic Committee, President Bambol, at sa ating Chairman Pato. Maraming salamat din niyo po kami pinabayaan all throughout Asian Games, at ramdam na ramdam po namin ang presensya niyo at pagsuporta sa aming mga atlet ng Pilipino. And syempre sa mga tao po na sa ating mga Filipinos po no, na fans, not only in gymnastics, everywhere sa Philippines po, no, maraming salamat sa pag take po ng time and effort na ipagdasal kami at siguro pagpupuyat sa amin para panoorin lang kami and to really makita yung pagkapanalo po natin. Maraming salamat po sa inyo.
1: Wow! Congratulations sa inyo! Eldru, ikaw naman, ano naman ang gusto mong sabihin sa mga kababayan natin?
2: First and foremost, thank you kay Jesus dahil safe kaming nakauwi and safe yung mga competitions namin. And of course, kay Ma'am Cynthia, kay Sir Pato, and sirin kay Sir Bambol, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po yun magagawa. And sa mga taong dadasal para manalo kami or maging safe kami, maraming salamat po sa pagdadasal ninyo and maraming salamat po sa walang sawang suporta at sobrang maraming salamat. Grabe, wala akong masabi doon. Basta salamat lang po.
1: Salamat sa inyo.
2: Salamat po ng marami.
3: Congratulations, Carlos, Eldru.
1: Yulo Brothers, maraming salamat sa inyong oras.
3: All the best.
1: Asian Games medalist, thank you. Maraming pong salamat.
3: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
4: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: Makakasama natin ngayon Attorney Joel Arzaga, faculty sa UANP Law School. Magandang umaga po sa inyo, sir.
5: Good morning, Karina. Good morning, Willard. At sa lahat ng nanonood.
1: Okay, nakatagdang humarap. Hindi pa rin natin alam kung talagang haharap. Kasi sinagot na rin niya ni Ginoong Duterte na wala siyang kinalaman dito sa tungkol sa mga negosyo ng kanyang kapatid na si Sara Duterte. So, bakit kailangan pa sa palagay ninyong ilagay siya at patawagin sa Senado?
5: Well, nabanggit kasi ni Mayor Baste na alam niyang nagkaroon ng kontrata yung GenCorp sa City ng Davao. At bilang mayor ng Davao, siguro nais ipakita ng prosecution na alam ni Mayor Baste itong mga kontratang ito at nais silang i-link syempre no, si VP Sara doon sa kanyang kapatid na si Mayor Baste. So nais silang ipakita ng ating prosecution na mayroong financial interest si VP Sara dito sa mga kontratang itong nakuha nitong GenCorp.
1: Okay, so do you think it's reasonable for the prosecution to request the presence of the mayor?
5: I think it would help their case because dito sa article na ito, Karina and Willard, what they want to prove is unexplained wealth on the part of VP Sara. And we have seen na itong corporation ito, yung GenCorp, has a sizable asset, madaming pera, at nakakuha ng madaming kontrata din noong oras na, noong panahon na si Mayor Baste yung mayor ng Davao. So, gustong i-link ng prosecution na mayroong conflict of interest o mayroong undue influence kung kaya't nakuha ng GenCorp itong mga kontratang ito.
3: At kung sakaling magpakita si Mayor Baste, ituturing siyang hostile

0: witness. So anong effect nito in practice? And how will it help the prosecution and affect their questioning kapag siya ay tatawagin bilang isang hostile witness?
1: Well, Willard, hindi naman automatic na hostile witness si Mayor Baste. Usually, kailangan muna itong ideklara ng korte. So in this case, yung impeachment court has to declare him as a hostile witness. Siguro magandang ipaliwanag din kung ano ang hostile witness. Simply put, a hostile witness is a witness who refuses to cooperate dahil meron siyang adverse interest o di kaya he is reluctant to testify. So in this case, kung ipatawag si Mayor Baste at nagpakita siya mamaya at tumestigo siya at medyo ayaw niyang makipag-cooperate, makipagtulungan sa prosecution, medyo taliwas yung mga sinasabi niya sa kaso ng prosecution, ay maaari siyang ipadeclare bilang isang hostile witness. Ano ba yung implikasyon nito? Kung siya ay na-declare bilang isang hostile witness, papayagan ngayon ng impeachment court na magtanong ang prosecution ng mga leading questions. Kasi under sa ating batas, sa ating rules and evidence, hindi pinapayagan itong mga leading questions. Ngunit kung hostile witness na yan, pwede na yung leading question. Ano ba yung leading question? So, sa madaling sabi, ito ay isang tanong na nagsasuggest na, nagli-lead na, sa isang sagot.
2: Sagot. Kumbaga parang tinatanong mo para makuha mo yung sagot na gusto mo.
1: Tama right. Yan, Karina.
2: So, yes. Isn't he in peril of self-incriminating?
1: Well,
2: of self-incrimination?
1: Well, maaari, no? At maaari niya itong invoke kung mayroong tanong na kung sagutin niya ay maaaring magbukas sa kanya sa any criminal or civil or even administrative liability. Mm-hmm. Ngunit, maaari lamang niya itong invoke kung may tanong nga na maaring magbigay ng mga ganong kasagutan.
2: Pwede bang narinig na ba natin yan sa kalakaran ng impeachment na I refuse to respond because?
1: Parang so far wala pa akong narinig sa kasalukuyang impeachment na ito.
2: Okay. Ano nga po ba yung mga pananalita na yon na
0: I invoke
1: my right against self-incrimination.
2: So, I see.
1: Ito po ay nasa ating saligang batas na ang lahat ng mga nasasakdal ay mayroong right against self-incrimination. So, yung mga nasasakdal o yung accused, respondent, kung halimbawa sila iipatawag ng isang korte, ay maaari nilang invoke itong right against self-incrimination na ito upang hindi na sila tumestigo. Mm-hmm. Ngayon, kung hindi naman nasasakdal yung testigo, maaari lamang niya itong gamitin kung tinanong na siya ng isang incriminating question. So, ang sasabihin lamang niya, I invoke my right against self-incrimination.
2: But does that necessarily reflect guilt dahil ayaw mong sagutin yung tanong?
1: Hindi naman, Corina, dahil ang essence o yung purpose itong right against self-incrimination ay hindi manggaling yung pag-amin mula doon sa akusado. So, dapat patunayan ng prosecution yung guilt ng isang accused o yung liability ng isang tao sa ibang pamamaraan maliban sa kanyang kusang pag-amin nito sa korte.
0: At hindi na mapipilit ng isang tao kapag ito ay in-invoke?
1: Yes. Well, in principle, dapat hindi na pilitin. Ngunit nakita natin sa ibang mga proceedings, lalo na sa history ng ating Senado, na minsan sa mga legislative inquiries, kung ayaw sumagot, ay nauuwi sa contempt yung mga testigo at resource persons. Na sana ay hindi naman mangyari sa pagdinig mamaya.
2: So yung pinakabasihan ng pagtawag kay Mayor Baste, ano, itong GenCorp, in your opinion, sa lahat po ng mga ipinresenta ng ebidensya and documentation sa impeachment trial, sapat na ba talaga para sabihing, yes, the former vice president is part of GenCorp?
1: Well, hindi pa sa aking palagay. Dahil nais nating tingnan nito, no? From the point of view of the prosecution, what they want to prove is simply that VP Sara had financial interest in GenCorp, directly or indirectly. And for them to establish that, they have to prove that Sara has shareholdings, or in other words, that she's a part owner of GenCorp. That one, they have yet to prove. Dahil normally, para ipatunayan ito, they would have to rely on SEC or Securities and Exchange and Commission documents, kagaya nung yearly submission na General Information Sheet. Ngayon, yung lumalabas, si VP Sara wala siya doon sa GIS ng GenCorp, meaning wala, hindi siya shareholder, hindi siya may-ari ng GenCorp. Ngayon, ang sinasabi naman ng prosecution, kahit wala ka sa GIS, dineclare mo naman

0: May ay matapos itong cross at direct examination kay bagong witness na si police witness Joe Erickson Sanggalang, kaugnay naman sa firearms ng bise, ay bukas na itong tututukan si Mayor Baste. May?
1: Hana, when are we going to see more bank records of VP Sara?
0: May kanina tinalakay yan bago nagsimula yung trial dahil hinihilingan ng prosecution na magkaroon ng hiling dito sa defense to confirm whether the bank records submitted directly to the court by the banks are actually real and authentic. Pero sabi kanina ni Defense Counsel Sheila Season, under a rule being used by the prosecution, if the VP does not answer the request on time, some matters could be treated as admitted. Sa ngayon, may pag-uusapan ng prosecution at defense kung paano yung magiging daloy doon sa pagmamarka ng ebidensya sa bank records ng bise at kung willing ba ang panig ng kanyang defense team kung papayag sila na ma-stipulate itong mga dokumento dahil libo-libo ito na bank records may. At so far, hingi tayo na wala pang official update mula doon sa Senate Impeachment Court kung tapos na ba itong pagmamarka ng mga ebidensya pagdating doon sa financial records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Back to you, May.
1: Thank you, Hannah T. Reporting live from the Senate. An official of the Philippine Government Electronic Procurement System, or PhilJAPS, takes the witness stand today as the impeachment court probes government contracts linked to VP Sara Duterte and GenCorp. Kasama natin si Dexter Ganibe live din mula sa Senado. Dexter, go ahead.
2: Yes, May, natuloy na nga kanina ang cross-examination at itong si Attorney Roberto Batong Bacal ng defense team ang nagsagawa ng cross-examination dito kay Rendel Sopeña ng PhilJAPS. Ang kanyang pagtatanong sa testigo ay pinupunto ng depensa na ang mga kontrata na posted sa PhilJAPS portal kaugnay ng kumpanya na GenCorp ay mayroong mga award documents. Nais lang sabihin ng depensa na walang anumang irregularidad sa pagpasok ng kontrata sa Davao City Hall at iba pang government offices sa Region 12 nitong kumpanyang GenCorp Industries na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Pero binigyang linaw ni Sopeña sa pagtatanong ni Presiding Officer Chisis Escudero na wala siyang personal na kaalaman sa mga isinagawang mga bidding process dito sa 49 na kontratang nakuha mula July 2022 hanggang 2025. Lumalabas nga kasi May na dito sa 49 na kontrata, 4 lang dito yung dumaan sa public bidding habang yung mga nalalabing nalalabi na mga kontrata naman ay sa pamamagitan ng small value procurement dahil ang bawat kontrata na yan ay hindi naman lalagpas sa 2 milyon. Pero mas nakakuha ng pansin kanina May yung naging komento ni Presiding Officer Chisis Escudero sa kasagsagan ng pagtatanong ng mga senator dahil pinuna ni Presiding Officer Chisis Escudero itong si Congressman Benny Abante at kinuha pa ni Escudero ang atensyon ng mga kasamahan niya sa prosekusyon na gisingin itong si Abante dahil tila pagod at nakatulog doon sa kanyang pwesto. At sinabihan siya na siya ay umalis lang mang doon sa pwesto. Hindi dapat doon ang kanyang kapwestuhan kung siya ay gustong magpahinga dahil nakukuha siya ng kamera dahil nasa likod siya mismo ng testigo ng PhilJAPS. Pero kanina, idinepensa naman ng prosekusyon itong si lead prosecutor Jervin Luistro na nagdarasal lang itong si Abante at pinagdarasal niya ang prosecution team. May.
1: Okay, Dexter, si Sopeña lang ba ang testigong ihaharap ngayong araw? At ano ang balita sa pag-testify ni former Senator Antonio Trillanes?
2: May ang nakasalang ngayon, tinapos na kanina ng impeachment court itong pagtestigo ni Sopeña dahil wala nang isinagawang redirect at wala na ring recross at nakapagtanong na rin yung mga senator judges kanina. Maaga nga natapos bago wala pang alas 12 ng tanghali, natapos na itong pagtestigo ni Sopeña kaya siya ay pinakawala na ng impeachment court. At kasalukuyang nakasalang ngayon itong si...

0: Magandang umaga. Ako si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press sa Marcos Administration.
1: At magandang umaga din po. I'm former spokesperson Margo Salcedo mula naman po sa administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada. O, na-challenge ako sa Tagalog po.
0: Sabi ko na. And we are the Spokes.

0: under ng Civil Relations Service of the Philippine Coast Guard and spokesperson.
1: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kami maglingkod.
2: Kami ang
0: The Commanders.
1: Siksik tayo sa mga impormasyon ngayong araw. Let's go straight for the update to MV June Aster File.
0: Well, Noemi, no, dahil nandito ka na rin lang at ikaw ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, bigyan mo kami ng update sa ongoing operations ng Philippine Coast Guard doon sa MV June Aster.
1: Yes, unang-una, patuloy ay sinasagawa nating search and rescue operations at aerial surveillance sa area ng Palawan hanggang Southern Tagalog. So currently, we still have 8 missing. At ang ginagawa naman po ngayon ng Philippine Coast Guard ay ating patuloy na makipag-ugnayan sa mga kalapit na mga probinsya at ng ating mga coastal barangays. So ngayon din po ay nag-file din po tayo actually ng ating criminal complaint before the National Prosecution Service at the Department of Justice. At sa tinitingnan po natin dito ay yung falsification of public documents under Article 172 of the revised Penal Code. So kung saan dito Admiral Balido, sir, no? Ito po, ititingin natin yung mga nakita po natin mga discrepancies, particularly sa mga manifesto, yung Master's Declaration of Safe Departure na una pong sinupitin ng Kapitan. At patuloy po dyan ang sinasagawa rin po natin Maritime Safety Investigation. Yan naman po ang naging direktiba ng ating Commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan na dalawa po ang gagawin po nating investigasyon para makita po ang bawat angulo. Ang layunin naman po ng mga investigasyon na ito is to provide justice po dito sa mga naging biktima at naging pamilya po nitong insidente ito at the same time na hindi na po maulit itong similar incident na ito. Ngayon din po, actually, patuloy rin po ang deployment na ibinibigay po natin sa ating mga abogado na makapagbigay po ng legal assistance, particularly po sa mga pamilya na apektado po dito.
0: Noemi, no, alam ko nakausap mo yung Kapitan. Maraming kababayan natin nagtataka sapagkat matapos lumubog yung MV June Aster, ay nakita siyang buhay at pero hindi kagad nagpakita at nawawala. Pero nung ikaw ay nasa Palawan, nakausap mo siya at sabi mo nga, nagkwentuhan kayo, maaari ba naming malaman kung ano yung baka naging cause ng sunog at naging pakiramdam niya doon sa nangyari sa MV June Aster?
1: Noong una ko pong nakausap itong Kapitan, nalungkot din po talaga siya sa mga nangyari. Again, nabanggit po niya na he has all the responsibility dito sa barko na ito. Ang nabanggit po niya sa atin during our initial inquiry, nasa bridge watch daw po siya noong time na yan. At may umakyat daw po na kanyang steward o isang crew nagsasabi na susunog yung barko. At una po naging katanungan ni Kapitan ay saan? So ang naging una po niyang instruction sa kanyang crew is tingnan ka agad itong fire hose at mag-fire extinguish ka agad. However, nung sinubukan po niyang silipin yung kanang bahagi ng kanyang barko ay halos malaki na ang sunog. So ang naging sunod na instruction ni Kapitan sa kanyang crew is ibaba na yung life raft na kung saan pwede niya sanang maging life-saving boat na itong mga pasahero at yung mga crews natin. And then ang naging sunod na step ni Kapitan is pumunta siya sa VHF radio para sana magsagawa ng public address. However, as per the captain, no, biglang nag-blackout. So biglang naputol yung kanyang electricity. And then, sinubukan daw po niyang buksan itong pintuan ng bridge na sana ay makapasok pa ng mga pasahero. Marami pa sana siyang mailigtas. So, balit ang naging account
0: madilim
1: po ni Kapitan.
0: Na.
1: Naging madilim, masyadong mainit na po yung hawakan ng pintuan. Kaya, nakarinig siya ng sigaw sa kanyang mga crew na tumalo na daw sa barko. And that's the time po na tumalon itong Kapitan. At the same time, nabanggit pa rin po niya, no, habang isinasagawa niya yun, ay nakatulong pa siya sa isang pasahero para mailigtas.
0: Ano po, nakikita-kita ko na alam ko, napakalungkot na nangyari. At wala namang isang Kapitan na gugustuhin na may mangyaring ganun. Pero katulad ng lagi nating sinasabi sa Maritime Safety, ang barko ay ang Kapitan at siya ang may ultimate responsibility dito sa kanyang mga crew at doon sa barko at maging doon sa pasahero. Kanina, nabasa ko na naglabas na yung marina ng initial findings nila doon sa investigation. Yung Coast Guard ba, sa bahagi ba ng Coast Guard, meron ng findings o ongoing pa rin at anong mangyayari doon sa inyong ginagawang investigation?
1: Well, ongoing pa rin po ang ating po isinasagawang investigation ngayon. Bukod doon sa Maritime Safety, actually ngayon po sir, no, nakasalang na rin po ito sa Maritime Casualty Investigation natin to really find out ano po yung naging cause ng insidente ito. At bukod po dyan yung sa Maritime Crime Investigation, kasi noong unang putok po ng insidente ito, ay marami tayong naririnig ng mga accounts, mga testimonies ng mga survivors. So lahat po yan itinitingnan po natin.
0: Kasama na yung findings, magiging findings ng Bureau of Fire protection, no? Kasi nandito sila lang.

0: last week. At sinasabi nga nila na ongoing din yung kanilang investigation.
1: Yes, tama po kayo. Ang naging direktiba naman po sa atin is to have a joint determination as to the cause of the fire incident.
0: Okay, so kung sakali na ito na yung findings ng Marina, magkakaroon ba ng problema kung lumabas na yung findings ng Coast Guard o mayroong pag-harmonize na gagawin dito?
1: Well, ang gagawin po natin dyan is to harmonize po yung result ng investigation. Again, lahat naman po ng ahensya na tumugon dito dahil ang naging
0: directiva sa level na ng DOTR.
1: Yes, tama po kayo. Sa lahat po yan ay ating susumite sa Department of Transportation at i-harmonize po itong result ng investigation.
0: At bahala na maglabas ang Department of Transportation kung ano ang magiging final findings at kung may mga kakasuhang mga tao dito sa naganap na insidente. Okay?
1: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang anti-smuggling efforts ng Philippine Coast Guard at ang kanilang partnership with the DOTR through SAIC.
0: Pero paano nga ba nilalabanan ang smuggling sa ating karagatan? At paano naman nakakatulong ang Philippine Coast Guard sa pagpapanatili ng kaayusan sa EDSA?
1: Pag-uusapan natin ang maritime security, interagency coordination at public safety. Mapapanood kami sa Abante News Simulcast sa Billionaire News Channel mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik ang inyong
0: The Commanders.

0: before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shaped the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
2: And we are back. Ang misyon ng Philippine Coast Guard ay hindi lang nakatutok sa karagatan.
3: Bukod sa paglaban sa smuggling, nakikibahagi rin ang PCG sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa EDSA bilang bahagi ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT.
2: Pero paano ito ginagawa at paano nakakatulong ang technology at interagency coordination?
3: Tingnan natin ang mga operations at partnership na naglalayong palakasin ang public safety mula sa karagatan hanggang sa kalsada. Roll BTR.
4: Across the Philippines' vast maritime territory, the Philippine Coast Guard continues to strengthen its efforts against smuggling and other illegal activities through maritime patrols, intelligence, inspections, and interagency coordination. The PCG works to detect and prevent suspicious vessels and cargo from entering or leaving the country. Pero ang serbisyo ng PCG ay hindi lang sa karagatan. Sa pamamagitan ng partnership with DOTR through SAICT, nakikibahagi rin ang PCG sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa EDSA. Sa tulong ng real-time monitoring, information sharing, at interagency coordination, layo nitong mapabilis ang response sa mga insidente at matulungan ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko. Mula sa pagbabantay sa ating karagatan hanggang sa pagtulong sa kalsada, ang layunin ay isa: protektahan ng publiko at panatilihing ligtas at maayos ang ating bansa.
2: At para magabayan tayo sa ating talakayan, makakasama natin ang isang opisyal na may malawak na karanasan sa maritime security. Makakasama natin ngayong araw si Captain Leopoldo Apelianes Jr., the Commander for Investigation at Detection Management Service.
3: Magandang araw, Captain Apelianes. Later, Commander, makakasama din natin ang Hepe o ang representative ng PCG DOTR site. Ang anti-smuggling effort ng ating bansa ay primarily jurisdiction ng Bureau of Customs. Pero alam naman natin na tayo sa Coast Guard ay deputized at marami rin tayong effort na ginagawa para mapanatili ang integridad ng teritoryo natin at walang makapasok na nag-smuggle ng mga goods.
5: Yes, indeed, sir. Tama po yun, sir. Ang ating Coast Guard ay may 16 districts. Ang ating ang Pilipinas po ay may
3: 100 islands.
5: And also, tayo po ay panglima sa pinakamahabang coastline, which is 36,289 kilometers. With that po, yung tanong niyo po, sir, how could we collaborate with the Bureau of Customs?
3: Dahil porous yung border natin.
5: Yes po, sir. So, with the Memorandum of Agreement ng Customs at Philippine Coast Guard, tayo po ay nabigyan po ng deputization para po magkaroon po ng collaboration sa kanila para makapag-inspect sa mga ports ng customs, especially po sa technical smuggling. Gayon pa man, sir, ang smuggling po ay hindi lang po nanggagaling sa first border within the customs jurisdiction, but then po nangyayari po ito sa ship sides unloading ng mga kontrabando po, sir. And also, na-intercept po natin ito through actionable intelligence paglabas po ng ports and also outside the port area po.
3: Binagit mo, parang anong mga uri ng mga smuggling?
5: Kadalasan po, sir, ang ating na-intercept ay mga illicit cigarettes. Karamihan po, especially dito po sa southern part of the Philippines.
3: Yung fuel?
5: Fuel smuggling, sir, I believe may mga interception po ang Bureau of Customs in line po na kasama po dito ang Coast Guard, yung ating Task Force Aduana, sir.
2: So, na-mention mo yung interception. So, paano natin na-monitor, particularly ng Philippine Coast Guard, yung mga ganitong mga kargamento sa loob ng barko?
5: Well, indeed, ma'am. Kagaya nga mo kanina yung introduction, we have yung maritime domain awareness, intelligence, actionable intelligence operations. Nandiyan din po yung ating collaboration with the other agencies. Mm-hmm. And also, ang pinaka makikita natin dito, ma'am, na ating role ng mga ibang human intelligence, which is nagbibigay sila ng first-hand information na ito po, may smuggling na nangyayari.
3: Alam mo, Noemi, dati nakikita ko, pagka nag-raid yung customs, maging dun sa mga warehouses, nandun yung Coast Guard eh.
5: Yes, sir.
3: Kung di ako nagkamali, ito nga yung task force sa Duana na kasama yung Coast Guard. At gusto ko lang malaman, kailan pa nagsimula yung task force sa Duana? At ano pa yung naitutulong nito dun sa mga galawan ng customs pagdating sa anti-smuggling efforts?
5: To give you po, sir, na background po, yung smuggling efforts po ay nagsimula sa time po ng ating ex-president Duterte. We have a MOA with AFP, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Customs to fight corruption inside the Bureau of Customs po. And with that memorandum of agreement, napapasama po ang Coast Guard to fight smuggling, especially po sa agricultural products. We have also smuggling po ng general merchandise. And also, some are electronics products and some po is about yung mga sasakyan po, sir, na smuggled.
2: Siguro, i-mention ko lang po, sir, no, itong mga binabanggit ni Captain Apoyanis is halos nakapaloob po o nakaangkla ito sa programa ng Philippine Coast Guard. Itong Intensive Community Assistance Awareness, Response, and Enforcement Program. So, itong awareness na nabanggit kaya ni Captain Apoyanis na Maritime Domain Awareness. So, meron tayong iba't ibang teknolohiya. Siguro, i-mention ko lang din yung paglalagay ng mga radio repeaters sa taas ng bundok na kung saan mas pinapalawag na natin yung awareness na ating mga law enforcement agencies. Pero, gaano ba kahalaga ang intelligence at maritime surveillance sa pagpili ng smuggling?
5: Yes, ma'am. Unang-una po, ma'am, ang Philippines is very porous. As what Sir Balilo said, ang ating isla, 7,641 islands. Ang ating coastline, 36,289 kilometers. So, because of the MDA or the Maritime Domain Awareness, we can have a full and horizontal eye view kung ano ang nangyayari po sa karagatan. Nandyan po ang ating National Maritime Center. We have tools na ginagamit nila. Halimbawa po, meron po silang Sea Vision, nandiyan po yung IORIS, and also yung Windward. Dito po, and also mayroon pa po isa yung Dark Vessel Detection. With that po, kung may nakita po sa kanilang tools na nagdikit ng barko, that will be subject for vessel of interest.
3: Red flag na.
5: Yes po, sir. Tama po. And then, dyan po papasok ang ating intelligence counterparts and also with the Coast Guard Intelligence Force. They will analyze, they will have assessment kung magkakaroon po tayo ng law enforcement operation.
2: Yes, nabanggit mo yung law enforcement operation. So alam naman natin may mga iba't ibang phases ng or proseso yan. So yes, pwede mo bang i-discuss sa atin o sa ating mga manonood after ma-intercept itong barko, ano ang ginagawa ng proseso ng Philippine Coast Guard?
5: Yes,
2: particularly sa mga sangkot sa smuggling.
3: Pag nahuli na.
5: Yes, ma'am. Before I answer po, ma'am, the law enforcement operation starts from the intelligence component and the detection part. After detecting the, crime to be committed, pumapasok po dyan po ang law enforcement operations. Nagkakaroon po ng interdiction. And then, after interdiction po, ma'am, nagkakaroon po ng preservation ng mga ebidensya. We will have a chain of custody kung ano man yung mga ebidensya. We will ayusin namin yung mga investigative documents then we will file the case until we will until such case will be mabigay po kay piskalya, and then magkakaroon po ng trial until such po magkakaroon ng conviction kung ano po yung crime na, especially if they violates the revised penal code.
3: So sa prosecution, ang customs na magiging lead agency, mm-hmm. o tayo pa rin, o susuporta lamang kayo at kailangan pipirma doon sa complaint affidavit?
5: When it comes po, sir, kung customs matter po, may batas po si customs, yung CMTA or the Customs Modernization Act of 2016 or RA 10 640. Sila po, sir, pagdating po sa mga imported products, sila po ang nagkaroon po ng prosecution nila, and then si Coast Guard po will become witness. They will be involved in the arresting, or kung magkakaroon man ng lowa, sila po ay mag-a-assist sa customs. Dito po ay nakapagpaloob po sa ating batas ni Coast Guard sa RA 9993 Rule 3K po, na mag-a-assist po tayo against trafficking, against customs fraud, and so on po, sir.
3: Alam mo, Noem, sa mabigat itong problema ng smuggling, pero alam nyo, hindi lang yan ang hinaharap na problema ng Philippine Coast Guard. Marami pang agency ang nag-deputize sa Philippine Coast Guard. Andyan yung trafficking, sa drugs, at bukod pa sa mga tungkulin ito sa West Philippine Sea, sa Marine Environmental Protection, tsaka sa Maritime Safety, yung mga pang-araw-araw. Ito ay address ko kay Noemi yung tanong.
5: Yes, sir.
3: Siya naman ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sapat ba ang kakayahan ng Philippine Coast Guard para gampanan yung mga tungkulin, yung mga sagot natin sa bayan, katulad ng anti-smuggling at iba pang trabaho? Ilan na ba ang personnel ng Philippine Coast Guard?
2: Ngayon po, sir, we have 37,000 strong personnel. At yung tanong ninyo, kung sapat ba? Of course, na-mention kayo ni Captain Apeliana, sa lawak po ng ating coastline na minomonitor, with the islands, with the thousands of islands, and with our numbers of resources na meron po tayo ngayon, hindi po sasapat.
3: Parang 37,000, isang personnel, isang coastline.
5: Yes, sir. One kilometer po, sir. Yes. Parang ganun po ngayon po.
2: Yes, tama po kayo. Kaya una-una, nagpapasalamat po talaga ang pamunuan ng Philippine Coast Guard, no? Sa suporta na ibinibigay po ng ating Pangulo, particularly sa modernization program po ng Philippine Coast Guard.
3: Meron mang plano pang mag-recruit ang Philippine Coast Guard ngayong taon?
2: Well, meron po. Actually, sir, no? Ang nagiging perspective po ng Philippine Coast Guard is after 5 years, no? From now, we are 40,000 strong personnel po. And with the challenges that we have right now, the climate change, and the mention nyo nga po yung sa West Philippine Sea, napakahalaga po talaga na madagdagan ang numero ng ating mga tauhan kasama po ng ating mga resources.
3: How about assets? Narinig ko pagka nagpapa-interview din si Admiral Gaban, merong mga parating na assets

0: Philippine Coast Guard na magagamit sa mga functions ng Philippine Coast Guard, lalong-lalo na sa smuggling, sa mga coastal interdiction. Anong update natin dyan, Noemi?
1: Yes, tama po kayo. Yan ay parte ng ating modernization program. So ang Philippine Coast Guard po, meron po tayong ina-expect na halos 597-meter vessel. This is the largest vessel. Ito po yung mga
0: kapareho ng BRP Teresa Magbanua
1: at saka Melchora Aquino.
0: Ito
1: at
0: yung mga dinideploy natin sa West Philippine
1: Sea. Tama po kayo, sir. At pangalawa, we are also expecting 40 units of 35-meter vessel. Bukod pa po dyan yung mga maliliit, yung mga high-speed response boat po natin at yung mga rubber boats po natin. At siguro, i-mention ko na lang din po, sir, no, yung atin pong bagong tayo na Coast Guard District Kalayaan Island Group na kung saan ito na po ay nakikita natin na isang maritime heartland. No, dati kasi maritime frontier lang ito. So it's now maritime heartland na kung saan lahat po ng suporta pagdating po sa mga mandato ng Philippine Coast Guard. Ayan na po manggagaling.
0: Meron din tayong mga donation galing sa United States. No? Merong dalawang galing sa Maryland. At alam ko meron pang galing sa Guam kung di ako nagkakamali.
1: Yes, tama po kayo. So yung dalawang barko na galing po sa US ay inaasahan po natin ngayong Oktubre.
0: So balik ako kay Captain Apilanes. With that assets na darating, tingin mo malaki ang magiging impact nito sa ating anti-smuggling effort na ginagawa na bilang tulong sa Bureau of Customs?
2: I believe, sir, it would be a great help para po to curb the smuggling. During the time of Commissioner La Peña, sir, mayroon silang MOA. Itong MOA na ito ay napagkaloob po ng it is a collaboration between dalawang agency to curb smuggling in the border po, sir. So, ang nasa loob po ng MOA, sir, mayroong tatlong 24 meters na tutulong sa to curb the smuggling. So, yung sinabi niyo po, sir, na kung we have another barko, so it would be a very, very great help po, sir.
0: Lalo na yung 40 meters na mga galing sa France na
2: yes, sir.
0: Magpapatrol.
2: And, yes, sir.
1: So, Commander, hindi lang sa karagatan makikita ang serbisyo ng Philippine Coast Guard. Sa EDSA, kasama rin ang PCG sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan, at maayos na daloy ng trapiko bilang bahagi ng SAIC.
0: Pero paano makakatulong ang PCG-DOTR partnership sa pag-handle ng traffic at mga insidente sa EDSA? At paano nakakatulong ang real-time monitoring at interagency coordination sa mas mabilis na response?
1: Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
0: Commanders.

0: Pero matagal na, ilang taon na, biglang nakita yung Coast Guard sa EDSA. So, bakit, ano bang role ng PCG under SAIC dito sa operations sa Along EDSA?
1: Bale, ang role po ng ang pinaka-role po ng PCG DOTR SAIC po sir sa EDSA is ang pagpapanatili ng seguridad, kaligtasan at kaayusan ng commuter sa kahabaan ng EDSA po sir. And ini-ensure po natin na makapag ang agarang aksyon kung may mga insidente or aksidente man po sa loob ng isang busway po.
2: So bakit nga ba tayo nai-involve pagdating sa ganyang mga traffic management and public safety?
1: Well, ma'am, since ang PCG po is under ng DOTR, kaya na-involve po tayo dito sa busway po, EDSA busway carousel po, ma'am.
0: Opo, para sa kalaman ng mga manonood, ang Philippine Coast Guard po ay under ng isang attached agency ng Department of Transportation at kami po ay ni-utilize ng aming secretary para po magkaroon ng presensya sa Coast Guard at matulungan yung mga kasama natin sa DOTR. Alam niyo naman, medyo manipis yung complement ng DOTR pagdating po sa pagpapatupad ng traffic kahit pagsamasamay mo pa yung ibang agency, LTO, LTFRB, at kami po ay sumusuporta sa endeavors ng ating kalihim.
2: At saka mapapansin rin natin, sir, no, simula nung dineploy yung ating mga tauhan, ay talaga napakalaki yung improvement, no, pagdating sa EDSA, yes, yung public safety. Yan din po ang mga natatanggap nating mga feedback sa ating mga commuters po. So, itanong ko lang po, Commander Asuncion, paano ba nagko-coordinate, no, etong MMDA? Kasi yung mga nakikita natin ng mga law enforcement agencies sa EDSA, etong DOTR, yung Philippine National Police, and other traffic authorities.
1: So, sa atin pong mga ibang law enforcement agency po, we are closely coordinated po sa kanila, lalong-lalo na po sa isa po sa MMDA. For example po, may nagbanggaan po sa loob ng busway. Then, since nandun yung presence po ng PCG, DOTR, SAIC po natin, bilang isang first responder, makikipag-communicate po kagad kami papunta sa MMDA. Then, since may equipment po sila gaya po ng pag-tow in order po hindi po maganda po ang flow ng traffic sa may busway po.
0: Iniisip ko lang pagka sa EDSA, no, yung mga services na ginagawa ng SAIC members, kayo ba ay may karapatang manghuli pagka kayo'y nasa EDSA at merong na kayong nakitang violation? Captain Apilanes,
3: yes, sir. Ang ating mga SAIC members po ay deputized po ng DOTR. Kaya nilang sila po ay i-issue ng ticket kung anuman ang violation ng mga traffic na ginawa. Traffic violation ng mga...
0: Sa loob lang yan ng EDSA busway?
3: Yes,
0: hindi,
3: yes,
0: kayo pwedeng lumabas?
3: Hindi po, sir.
0: Okay.
3: And unwanting po, sir, na ang ating distinct na ginagawa ng ating SAIC is yung siguridad ng mga mananakay.
0: That's the primary responsibility,
3: yes,
0: yung security.
3: Ano po yung ginagawa ng ating SAIC, sir? Sila po ay nanguhuli yung mga petty crimes na ginagawa. Halimbawa po, sir, theft, acts of lasciviousness,
1: unjust vexation, sir.
3: Unjust vexation. So, after apprehending kung sino man yung gumawa, sir, is tino-turn over po sa IDMS, which is yun po yung aking opisina. With that po, pre-process po natin, binubooking natin, and then ini-inquest po natin para makasuhan po itong perpetrators na to po, sir. Yan po ang distinct na trabaho ng SAIC, which is yun po ang makakasiguro ang ating mananakay na kayo po ay safe sa ating busway.
0: Pero alam mo, Commander Norms, sa maganda rin na mayroong naka-uniform personnel na nakikita doon sa mga busway in terms of security. Kasi nagkakaroon ng kapanatagan yung mga mananakay na hindi sila magkakaroon ng anumang klase ng, alam mo na, insidente o pag-aabuso at mapanatag ang kanilang kaisipan sapagkat nandyan yung mga kasama natin sa Coast Guard na nagmaman ng mga EDSA busway.
3: Yes, sir.
2: At saka, of course, alam mo naman, sir, pag EDSA, pag sinabing EDSA, talagang heavy traffic ang ating iisip dyan. Kanina nabanggit sa atin na merong sinasagawang assistance etong, yes, SAIC natin, particularly sa mga buses po na,
3: yes, po,
2: na dumadaan dyan sa EDSA, particularly during heavy traffic. Pwede mo bang i-discuss, Captain Apilias, ano yung assistance na ibinibigay natin?
3: Actually, ma'am, ang ating

0: mga sahig po, kapag nag-clog na po sila sa busway, ang ating mga sahig members, sila po ang nagko-caution sa mga bus na they will move. Kung hindi sila makikinig with their, shall I say, warning,
1: titikitan.
0: They will make a report or titikitan mo sila po pang magkaroon ng violation.
1: Okay. Gusto ko lang malaman, Lieutenant Paul,
2: yes,
1: pagka ba naging membro ka ng SAIC bago ka maging membro, nagkakaroon kayo ng training para mapamiliarize kayo doon sa trabaho nyo? Kasi kakaiba ito eh. Hindi ito dagat. Ha? Ito ay nasa highway, nasa land, at kailangan ng ibang training para sa inyong mga tauhan ng Philippine Coast Guard.
2: Yes, sir. Bale, kagaya rin po ng sinabi ni Captain Apilianes, sir, bale, may seminars and trainings po na ina-undergo po ang mga personnel po natin sa PCGDOT or SAIC. Gaya na lang po ng deputation ng Land Transportation Office na kung saan ini-issuehan po lahat ng mga personnel po natin ng citation ticket upang gamitin ito kung may mag-violate man po sa loob ng busway po, sir.
1: Pero alam mo, Noems, dapat mag-training sa ito kasi importante yung public relations sa pakikisalamuha sa mga tao. At kailangan na maitaguyod nyo yung tamang relasyon, yung tamang attitude. Kasi alam ko maraming challenges dyan eh, sa SAIC eh. Anong mga challenges, lalo na yung mga pasaway? Ano pang bukod dun sa mga pasaway, ano pa yung nakikita nyo mga challenges?
2: Isa rin po yung mga ano natin, mga private vehicles po natin na pumapasok sa busway, sir. So ang ginagawa po natin, it's either nag-i-issue tayo ng violation or yun po, sir, nag-i-issue po tayo ng violation sa kanila, sir.
1: Alam ko marami nang ano eh, marami nang nahuli at marami nang na-issuehan ng ticket. Kumusta yung dami na nagba-violate pa rin? Nabawasan ba? Wala na o meron pa rin mga pailan-ilan na nagpapasaway pa rin at nagpipilit pa rin dumaan ng busway?
2: Based po sa data natin galing po sa DOTR SAIC po, sir, nasa around from January to August 2026 po, sir, nasa around 300 plus na po yung lalong-lalo na po yung mga pumasok sa na private vehicle po sa loob ng busway po, sir.
1: Okay, Norms.
3: So sa mga programa na banggit ninyo, no, sa mga trainings na ibinibigay sa ating mga law enforcers, and yung degree ng traffic and yung situation sa EDSA, sa tingin ninyo, ano yung pinaka biggest challenges na hinaharap ng ating mga law enforcers?
1: Hindi lang kayo.
3: Yes, particularly sa pag-maintain ng order at safety along EDSA.
2: Isa sa tingin ko po ang isa sa mga biggest challenges po is yung large volume po ng passenger within the busway po, sir. And since ang large number na po yun is dapat tapatan po ng personnel po natin from PCGDOT or SAIC. So, and for information po, sir, sa ngayon po, na-fill upan po lahat ng 24 bus station within the EDSA po ng meron na po yung presence po ng Philippine Coast Guard sa lahat po ng bus station na po.
1: Alam mo, Commander Noems, ito namang traffic ay hindi lang responsibility ng DOTR. Andyan yung MMDA, andyan ang PNP, at pinagtutulong-tulungan yan lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ano naman yung ma-expect ng commuters from PCGDOTR partnership moving forward? Alam ko, may instruction si Secretary Banoy Lopez dyan na pagigihin yung trabaho at makapag-contribute ng kahit papano ma-ease yung burden ng mga pasahero habang nagko-commute na ginagamit yung EDSA. Captain Apilanes.
0: Well, indeed, sir. Yung efforts po ng mga SAIC members, PCG SAIC members, are exceptional. So, nagagampanan po nila ang kanilang trabaho. Nagagampanan po nila na mas appreciative para sa ating mananakay dahil pag may nakita po sila na Coast Guard, alam nila na safe sila.
1: Okay.
0: And then with that po, sir, yung mga bus po na medyo hindi masunurin, pag may makikita silang sa Coast Guard, nagiging masunurin na po sila.

0: Mamaya sa agenda, exclusive, perang pinadala umano kay BP Sara ni alleged bagman Rodolfo Grasoso. Kinailangan daw i-helicopter at roro. Anim na bahay sa Balye Verde, ginawa umanong imbaka ng kickbacks. Rodolfo Grasoso, hinamon si BP Sara at Lord Alan Velasco na magpa-lie detector test. Congressman Miro Kimbo at iba pa, dawit din sa affidavit. Exclusive din, JTC Group of Companies na lumabas sa impeachment trial ni BP Sara, iniuugnay din sa malawakang soil erosion sa Zambales. Walang cover-up, DPWH Secretary Vince Dizon nilinaw ang pahayag na walang ghost projects sa Taguig. Postpone pa more, pagpapaliban sa BSKE, hinamon na sa Korte Suprema. At isa pang exclusive, Apple David, nagsalita na tungkol sa kanila ni Chad Gamad. Relasyon ng dalawa, very serious na raw.
1: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
2: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming. We're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on BNC, the Billionario News Channel.
3: We give you a few political situations. Ano ang punchline mo? Mauna ka na.
4: So, campaign promises during election season.
5: Mangungurakot pero magsishare.
3: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
5: Eto ah, pagka medyo suspense thriller, parang si Senator Pilla. Kasi laging hinihi, parang...
4: Oo nga, pati
5: ako narandam ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
3: Win gatsal yan, Senator President.
5: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto ko mag-drive din. Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, siyempre, tinain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
3: Okay.
5: Ngayon ko na realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
3: Dahil?
5: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, saan sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang. Weh!
4: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
5: Yung last na witness.
4: Si Lotto?
5: Oh, si Lotto. Tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
4: Ah, talaga?
5: Oo, pogi. Pogi raw. Oo, pinagtabi na sana ni Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila. Tanungin mo kung ano sinabi ni Lotto. Wala silang matandaan.
4: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Season.
5: Para kasi siya ngayon, ano namin eh, yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka, pero yung malapitan kasi baka pagalitan ka lang.
3: Kong Luis to.
5: Lapit siyang kaibigan na. Nagsabi sa kanya na may

0: Di ba? Hindi mo simulan-simulan, dapat alam eh. Kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabihin, talk. Kinabayaan siya, ano, di ba? Dapat siya, pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin yun, meron pala.
0: Meron, meron. Di ba yun na kumala sa kanya? Yung dito na muyog na ito yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lord nakapunan.
0: Ay, kaibigan ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng rage ni Attorney Lorna Kabunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusop niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kabunan yun.
2: The way we move is evolving.
3: Shifted na sa personal mobility.
2: Faster, smarter, and more efficient.
4: That means access and that means inclusion.
2: From the technology we build to the future of mobility.
5: Providing alternate mode of mobility.
2: Some call it change. We call it a shift.
6: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
7: Good evening, I'm Pinky Webb.
2: Asking the right questions.
7: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
8: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
2: And getting the most honest answers.
9: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
10: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
11: We just have to come up with specific plans on this.
2: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel.

0: Mahirap po mang i-invento sir kasi bilang isang polisher, ano yan ni Tortillan?
1: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa atin ng totoo at hindi.
2: Sa gitna ng mga banat sa kanyang kredibilidad, katotohanan daw ang pinangahawakan ni Rodolfo Gracioso. Siyang lumutang na delivery boy umano ng malemaletang pera para sa pangalawang pangulo.
3: Di lang daw sa normal na sasakyan inilagay ang piles of cash, kundi sa helicopter at roro sa sobrang dami ng pera. Di na rin nagkasya sa isang bahay lang umano. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive, perang pinadala umano kay VP Sara ni alleged bagman Rodolfo Gracioso. Kinailangan daw i-helicopter at iroro. Anim na bahay sa Valle Verde ginawa umanong imbaka ng kickbacks. Rodolfo Gracioso hinamon si VP Sara at Lord Alan Velasco na magpa-lie detector test. Exclusive din, JTC Group of Companies na lumabas sa impeachment trial ni VP Sara iniuugnay din sa malawakang soil erosion sa Zambales. Walang cover-up. DPWH Secretary Vince Dizon nilinaw ang pahayag na walang ghost project sa Taguig. Postpone pa more, pagpapaliban sa BSKE, hinamon na sa Korte Suprema. Isa pang exclusive, Apple David, nagsalita na tungkol sa kanila ni Chad Gamad. Relasyon ng dalawa, very serious na raw. At Alex Ayala, pasok na sa quarterfinals ng Asian Games.

0: Posibleng irekomenda ng DILG sa DOJ na mapasailalim sa Witness Protection Program si dismissed police officer Rodulfo Gracioso. Ito ay kung mapatutunayang kapanipaniwala ang mga akusasyon niya laban kay VP Sara at kay former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Matagal ding naging security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang kontrobersyal na police at self-confessed bagman na si Patrol

0: Rodolfo Gracioso. Yan ang kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melancio Nartates Jr. Sa kabila ng mga kasong administratibo sa Calabarzon simula pa 2021, nanatili sa serbisyo si Gracioso dahil sa bagal umano ng proseso bago tuluyang sinibak nitong September 11.
1: Yung administration ng justice natin in terms of admin case, finally na resulting to his dismissal from the service. And before that, mayroon din siyang kaakibat na suspension that was been served.
0: Nasa 20 beses umanong nag-deliver si Gracioso ng higit 2 bilyong pisong cash kina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte mula 2018 hanggang 2022. Ang lahat ng ito sa utos daw ni Velasco. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, dadaan sa matinding beripikasyon ang mga aligasyong ito.
2: Hindi naman pwedeng agad accepted as katotohanan kagad. Titignan natin, we will study him, he will undergo the rigorous procedures of investigation para ma-determine talaga kung totoo siya sabi niya. Alam mo, yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung anong katotohanan.
0: Sabi ni Rimulya, kung mapapatunayan kapanipaniwala ang mga pahayag ni Gracioso, maaari siyang irekomenda ng DILG sa Department of Justice para maisailalim sa Witness Protection Program. Una nang tinawag ni VP Sara na isang media stunt lang ang mga aligasyon ng naturang pulis. Kakasuhan din daw ng bisis si Gracioso.
3: Tinawag naman ng kampo ni Velasco na gawa-gawa at hindi tugmas sa mga tunay na pangyayari ang paratang ng kanyang dating security detail. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
4: Tinawag ni PBBM na buwaon o sinungaling si VP Sara matapos ang tirada nito na desperado raw ang administrasyon na pabagsakin siya. Pero sa mga aligasyon laban sa bise ni Rodolfo Gracioso, ebidensya raw ang hanap ng Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
5: Kadalasan, no comment si PBBM sa lahat ng isyong may kinalaman sa kanyang estranged unity partner na si VP Sara. Pero for the first time, nagsalita na ang Pangulo.
6: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
5: Hindi na raw nanahimik ang Pangulo ngayon dahil paulit-ulit umano ang pagsisinungaling ng VP maging ang paninira raw nito sa administrasyon. Tumawag daw si PBBM kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro para iparating ang mensaheng ito dahil hindi na raw kasi pwedeng palampasin ang umano'y destabilizer at obstructionist na bise. Kaninang umaga, tinawanan lang mismo ni PBBM ang claim ni VP Sara na hinaharang ng Pangulo ang kanyang presidential run sa 2028.
7: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
8: Si?
7: Ni VP Sara po, that the administration is trying to stop the 2028 elections now.
5: Normal din daw sa mga respondent gaya ng bise na itangging may sala siya na tipong kahit bibitayin na ay hindi raw aamin. Ito naman ang sagot ng Malacanang kung pinaninindigan ba nila ang kanilang unang pahayag na in a way, sapat na ang napatunayan ng prosekusyon para makonvict si VP Sara. Agosto nitong taon ang unang bumoses ang palasyo sa impeachment trial at sinabing base sa pagturo ng witnesses sa kanya at kay Colonel Dante La Chica, tila sapat na ang bala ng prosekusyon para sa conviction. Pagdating naman sa nagpakilalang aide ni former House Speaker Lord Allen Velasco, ebidensya pa rin ang hanap ng Malacanang. Pero kung may pruweba naman talaga si Rodolfo Gracioso, dapat lang daw itong silipin dahil pondo ng bayan ang usapan dito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: Pinaninindigan ng dismissed police officer na si Rodolfo Gracioso ang alegasyon na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Matapos pabulaanan ni VP Sara ang mga paratang may hamon ngayon si Gracioso sa pangalawang pangulo. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.

0: Tara po at kay Sir Alan Velasco, umwiling siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa atin ng totoo at kumuli.
1: Ito ngayon ang hamon ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco para kay Vice President Sara Duterte at sa dating amo. Humarap muli sa NBI ngayong Lunes si Gracioso matapos imbitahan para ma-question tungkol sa kanyang isinumiting sworn statement kung saan idinetalye nito ang kanyang paghahatid ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 ng manilbihang Chief of Security ng dating Speaker. Una nang itinanggi ni na Duterte at Velasco ang aligasyon. Sabi pa ni Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Pero para patunayan ang kanyang mga pahayag, nagpakita ang dating security aide ng ilang mga larawan sa mga pagkakataong nakasama niya si na Duterte at Velasco. Sentro rin kasi ng usapin ang kanyang kredibilidad matapos maulat na dismissed na siya sa PNP.
2: Mayroon po mag-invento sir kasi bilang isang policer, ano yan, may bagayan.
0: Nagulat ako nang nakipag-cooperate ako kay father, biglang lumabas sir na ano, na dismissal.
3: Yan.
0: Yun lang. Di ko nga alam kung anong kaso ko sir kasi di naman kami nagano sir yung proper hearing ko.
1: Aminado naman si Gracioso na may pagdaramdam siya laban kay Velasco. Hindi raw kasi siya nito tinulungan nang magkasakit ang ama.
4: Ano pang sinabi niya sa inyo?
0: Wala daw siya sa posisyon niya eh.
4: Binalaan niyo po ba siya prior na maglalantad kayo? Ano pa sabi niya?
0: Ano pa sabi niya? Wala siyang sinabi.
1: Sa panig naman ng NBI, tiniyak ni Director Melvin Matibag na hindi tatanggapin hook, line and sinker ang mga pahayag ni Gracioso. Bahagi rin daw ng proseso ang pag-imbita sa mga personalidad na nabanggit sa sworn statement, lalo na ang bise. Kasama na rin dito ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Ilang mga pangalan pa ang lumitaw sa sworn statement ni Gracioso, kabilang na si Marikina Congressman Miro Kimbo na siya umanong bagman ni Velasco. Malakas naman ang paniniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na aabot sa kanyang opisina ang mga alegasyon ni Gracioso.
5: Pero sa ngayon, pinapanood po muna namin ang mga sumasambulat na nakakagulat. Kaya panoorin muna natin sila. At kung meron kaming maaaring gawin dyan sa pag-iimbestiga, gagawin namin sa tamang panahon.
1: Pero pagdidiin ni Rimulya, masyado pang maaga para husgahan ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Marami pang mga pangalan ang nadawit sa sworn affidavit ni Rodolfo Gracioso. Isa nga riyan si Congressman Miro Kimbo na sinabi umano sa kanya na galing sa tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya ang ilan sa mga perang diniliver kay former House Speaker Lord Alan Velasco. Wala pang pahayag si Kimbo sa ngayon. Nabanggit din si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na sa isang pagkakataon ay kasama raw ni Kimbo sa isang cash delivery. Piles of cash daw ang dinadala sa Valle Verde. Sa dami raw ng pera ay bumili umano ng anim pang bahay sa subdivision si Velasco para pag-imbakan nito.
7: Sasalang sa witness stand si Davao City Mayor Basque Duterte ngayong Linggo sa impeachment trial ng kanyang ate na si VP Sara. Sa day 30 naman ng paglilitis, naungkat ang paggawad ng kontrata sa GenCorp na iniuugnay sa bise na di umano ay dumaan sa public bidding. Narito ang agenda report ni Hannah T.
8: Humihingi ng dagdag na panahon si Davao City Mayor Basque Duterte sa Senate Impeachment Court. Iniipon daw kasi ng alkalde ang mga dokumentong hinihingi sa kanya. Kaugnay ng transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries, ang kumpanyang idineklara ni VP Sara sa sal-in niya noong 2024 at 2025. Pinasisipot siya ng impeachment court ngayong Linggo kaugnay nito. Hiniling ni Mayor Basque ang pagsipot bukas o sa Miyerkules, September 29 o 30, at pinagbigyan ito ni Presiding Officer Chiz Escudero. Kinumpirma naman ng prosecution na inaasahang ihaharap na nila bukas si Mayor Duterte. Ayon kay PhilJEP's witness Rondel Sopeña, sa 15 kontratang nakuha ng GenCorp mula sa Davao City Government, 11 ang hindi dumaan sa public bidding. Nasa 7 hanggang 8 milyong piso ang kabuang halaga ng mga ito at idinaan sa negotiated small value procurement.
9: Meron po rito na wala lang po ang total pero meron po rito yung 500.

0: 101,600 pesos. Mm-hmm. 414,000, 249,000, 49,800 pesos, 498,000, 805,500 pesos, 308,000, 254,000, po, Your Honor. So roughly mga nasa 8 million or 7 million siguro po ito.
1: Ang 15 proyekto sa Davao, nasa humigit 34 million pesos. Iba ito sa naunang pahayag ni Mayor Baste na may 19 transactions ang Davao City sa GenCorp na nasa 33.2 million. Tumangging magbigay ng legal conclusion ang PhilJEPS witness kung may paglabag ba sa pag-award ng LGU ng kontrata, gayong kapatid ni Mayor Baste ang bise. Pero para kay Senator Judge Raffy Tulfo, tingin niya ay conflict of interest ito.
2: Para sa akin, the fact remains na the Vice President is part owner of GenCorp, and under Article 7 and Section 13, the Vice President should not own or participate in any business company for that matter.
3: GenCorp should not be participating in the bidding of City of Davao, which is headed by no less than the brother of the respondent Vice President.
1: Paglilinaw ni Escudero, bagamat idineklara ni VP Sara ang GenCorp sa kanyang cell-in, nauna nang tumestigo ang SEC na hindi nakalista ang bise bilang stockholder ng kumpanya sa corporate records nito. Hindi nakikita ng PhilJEPS kung ilan ang sumali sa bidding ng isang proyekto o kung nasunod ang requirement sa conflict of interest. Wala rin silang pagsusuri kung makatwiran ang presyo ng mga binili dahil repository lang umano ito ng mga dokumentong ina-upload ng procuring agency. Una nang lumutang na covered ang awards ng mga proyekto sa GenCorp mula 2022 hanggang ngayong taon. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Naungkat din sa day 30 ng impeachment trial ang 51 baril na pag-aari ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. May sagot naman ang depensa kung bakit apat lang sa dose-dose ng kontrata na naigawad sa GenCorp ang dumaan sa public bidding. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
5: Pinapayagan ng batas ang small value procurement sa ilalim ng Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Ito ang lumabas sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng ilang senator judge kay PhilJEPS Director Wendell Supenya. Sabi ni Supenya, basta't hindi lalagpas ng 2 million pesos ang halaga ng kontrata, ay maaring hindi na dumaan sa public bidding. Sa 49 na kontrata kasi na naigawad sa GenCorp Industries, apat lang ang dumaan sa public bidding.
0: Those are conducted through public bidding.
2: So sumobra-sobra pa.
0: Pag public bidding po ay, if I remember it correct, above 2 million is allowed po.
2: That is public bidding. Hindi ba yan sa small value procurement?
0: Hindi po. Ang small value po, Your Honor.
2: Okay, yung tinatanong kayo sa small value.
0: Yung small value po, yung 500,000, 501,600 pesos, 414,000, wala naman pong lumagpas ng 2 million po.
5: Iniharap din ngayong araw ng prosekusyon si Police Major Jorickson Sanggalang na hepe ng Record Section ng PNP Firearms and Explosives Office. Unang tinutulan ng depensa ang pagtestigo ni Major Sanggalang dahil wala naman daw umanong kinalaman ng mga pag-aaring baril ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio sa Article 2 ng impeachment. Maging ang ilang senator judge ay walang nakitang dahilan para tumestigo si Sanggalang, pero natuloy matapos igit ng prosekusyon na mahalaga ito sa kanilang kaso.
6: The guidelines for the cell-in actually require a statement of the firearms. Under Section 34, it states there that personal property registered with the appropriate government agency, such as but not limited to motor vehicles, boats, aircraft, and firearms shall be declared individually.
5: Ayon kay Sanggalang, may 22 baril si VP Sara at 29 naman sa kanyang asawa. Kabilang ang Class A light firearms at isang baril na paso ang lisensya. Gate ng prosekusyon, layon ng testimonya na patunayang may mahigit 50 baril ang mag-asawa na tinatayang nagkakahalaga ng higit 7 milyong piso at dapat idineklara sa cell-in. Hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
7: Naghaina ng petition for bail si former House Speaker Martin Romualdez sa hinaharap na 7.4 billion peso plunder case.

Ortiz. Ayon sa kanyang kampo, walang direktang ebidensya para patunayan na nakipagsabuatan si Romualdez kay resigned Congressman Zaldy Co o personal na tumanggap ng flood control kickbacks. Hindi rin anila flight risk ang mambabatas dahil sa kanyang medical condition. Itinakda ng Sandigan Bayan ng pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12 tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Exclusive helicopter na pinang-deliver ng pera umano kay VP Sara iniuugnay kay Zaldy Co. At exclusive din, Pinoy singer na si Mark Mabasa arestado ng immigration agent sa Amerika. Susunod yan sa Agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
0: All-in-one drugstore!
2: We love you, ma! Ginhawang
3: Generica. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, moderate to heavy naman ang northbound lane. Hindi lang sa mga restaurant sa Davao City nakakuha ng government contract sa mga opisyal ng JTC Group of Companies na itinuturong kasosyo umano ni VP Sara sa ilang negosyo. Sa latest investigation ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan na tila dominated din ng mga negosyanteng malapit sa mga Duterte ang nakakuha ng permits at mga kontrata para magsagawa ng dredging operations sa Zambales. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Reklamo pa rin ng ilang resort owners sa mga pampang ng San Felipe at Botolan, Zambales ang malawakang soil erosion. Ang itinuturo nilang salarin, mga higanteng dredging vessels sa bunganga ng mga ilog na humuhukay ng milyon-milyong cubic meters ng buhangin taon-taon at dinadala sa ilang reclamation site sa Manila Bay, Pasay City at sa Bulacan. Sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang dredgers na nakakuha ng permit para makapag-dredge sa mga ilog ng Zambales. Ang mga napagkalooban ng permit para makapag-operate, kilala hindi lang sa sektor ng negosyo, kundi pati na rin sa politika. Kabilang dito ang Magna Corp Realty Development Corporation, pagmamay-ari ito ng ilang matataas na opisyal ng JTC Group of Companies na nadadawit ngayon sa impeachment trial ni VP Sara matapos matuklasang kasosyo pala sila ng pangalawang pangulo sa ilang kumpanya at negosyong nakakubra ng ilang government contracts sa Davao City. Kabilang dyan ang GenCorp Industries Incorporated at ilang Jollibee branches at restaurants. Kabilang sa mga shareholder ng Magna Corp, sina Kimberly Cruz na presidente rin ng GenCorp, Sigur Sario na isang managing director sa JTC Group at Stephen F. Go na engineer din sa JTC Group. Parehong parte ng JTC executive team na nag-launch ng Jollibee Abreeza sa Davao City, sina Sario at Go noong 2012 ayon sa isang ulat ng Sunstar Davao. Kabilang din sa mga shareholder ng Magna Corp ang isang Dina Fema Sinadyong na taga Davao City rin at isang Mariano Angelito Aquino III. Bagaman JTC executives ang major shareholders ng kumpanya, hindi kasama sa nakalistang shareholder ang in hot water na si Dr. Jaime T. Cruz na CEO ng JTC Group. Sa kabila nito, kilala siya bilang isa sa mga personalidad na malapit sa pamilya Duterte. Bago siya ikonsidera para mamuno ng PhilHealth noong 2019, nagsilbi rin siya bilang isa sa mga special envoy to China ni FPRRD. Sa isang panayam, inilahad sa amin ang isa pang former Duterte Special Envoy to China na si Ramon Tulfo na hindi lang ito ang relasyon ni Cruz sa mga Duterte.
5: Doctor Senicuan ni Presidente Digong?
6: Personal doctor po.
5: Personal doctor yan. Pag nakoconfine si Digong sa Cardinal Santos, isa sa mga doktor yan.
4: Ayon kay Zambales Ecological Network o ZEN Executive Director Heidi Fernandez, hindi na sila nabigla na mayroong Duterte connection ang nagaganap na dredging sa Zambales. Isa kasi ang ZEN sa mga nangunguna sa pagtutol sa dredging operations na inilarawan nila bilang komersyalisado at nakatuon sa negosyo kaysa sa pagbibigay ng serbisyo sa mga taga-Zambales.
7: We, the Zambaleños, are not feeling or are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
4: Aminado si Zambales Governor Hermogenes Ebdane na isa ang dredging operations sa major sources of funds ng lalawigan. Kasabay ng aniyay, malaking tulong nito sa flood control measures ng LGU. Sa isang 2023 COA report, nakapagtala ang Zambales Provincial Government ng 36.6 million pesos na income para palang sa extraction fees ng buhangin sa Santo Tomas at Maloma Rivers ng San Felipe. 693.7 million pesos naman ang naitala na extraction fee collection para sa pinagsamang buhangin mula sa Bukaw River dredging operations at Bangan at Porac quarrying operations. Bukod pa yan sa tax collection ng pamahalaan sa sand, gravel and other quarry products na umabot sa halos 110 million pesos noong 2023. Sa kabila nito, naharap sa potential multi-million peso discrepancies ang parehong mga operasyon sa kaparehong taon matapos matuklasan ng COA Nakulang ng daan-daang delivery receipts ang marami sa mga ibinentang buhangin mula sa dredging at quarrying operations. Panawagan ng Zen kay Governor Ebdane.
7: We're talking of small players here. And then mga fishermen, residents, suppliers, farmers na nagpo-produce ng mga kakainin ng mga turista. So, sino ba itong mga to? Di ba sila yung dapat na inaalagaan ni Governor Ebdane? Dahil ito yung mas nangangailangan ng tulong at kalinga ng local government, hindi yung big corporations na sisirain ang aming lalawigan, ang aming dalampasigan para magkaroon ng bagong lupa ang Pasay City at bagong international airport ang Pilipinas.
4: Una nang dinepensa ng Zambales Provincial Government at ng DENR ang nagaganap na dredging operation sa lugar. Sa gitna ng mga alegasyong, ito ang nagdudulot ng massive soil erosion sa mga pampang ng San Felipe at Butolan. Paninindigan nila, accretion areas ang malawak na coastal at beach areas na kilala bilang tourist spots ng Zambales. Ibig sabihin, unstable daw ito at natural na magkaroon ng soil erosion sa lugar, lalo na tuwing panahon ng bagyo at habagat. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 Marine and Geosciences Bureau o MGB Director Glenn Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero sa kasalukuyan, hindi pa namin ito natatanggap. Sinubukan din naming humingi ng panig ng Magna Corp pero wala pa silang tugon sa ngayon. Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Wala nga bang ghost project sa Taguig? Resibo ng DPWH engineers mismo ang sumasalungat sa pahayag ni Secretary Vince Dizon. Pero may paliwanag ang kalihim sa una niyang pahayag. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannity.
8: Hindi lang maling coordinates ng billing photos ang nakita sa mga proyektong idineklarang completed sa Taguig. Sa karagdagang findings mula sa signed inspection reports ng DPWH engineers, lumalabas na hindi bababa sa 20 proyekto ang na-flag. Resibo ito ni Lacson kontra sa pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon na wala silang nakitang ghost project sa lungsod. Isa ang proyektong idineklarang completed pero walang makitang bahagi nito sa site para ma-verify ang physical accomplishment. Natambakan na raw ng isa pang completed embankment project ang lugar kaya hindi na matukoy ang original na project limits. Pangalawa, may ilang proyektong idineklarang 100% complete pero hindi rin ganap na nasukat o na-verify. Sa isa naman, natambakan ng embankment ang mismong starting point. Ang isa pa, hindi na matukoy ang original na hangganan habang sa 2 proyekto may perimeter fence na ng isa pang project sa site. Pangatlo, sa isa pang proyekto, partial lang ang naging validation. Dulo na lang kasi ng proyekto ang nakikita sa actual site. May mga project file din na kulang mismo sa required documents. Kabilang dito ang approved as built plans o ang final plan kung ano talaga ang naitayo at progress billing documents. Lahat ng mga proyektong ito ay officially declared na completed. Una nang natuklasan ng kampo ni Lacson ang isang Discaya-owned project sa Taguig na may coordinates sa Leyte. Aminado si Dizon sa irregularidad na ito.
9: Ang project nasa Taguig, 14 dapat ang coordinate noon. Bakit 11? In 3 instances of payments to St. Timothy of the Discaya couple. So that is definitely part of the ongoing validation and investigation. So again, it is ongoing. We are working together with the ombudsman. This has already been submitted to the ombudsman. So let us wait for the final report and also the final action of the ombudsman.
8: Nilinaw ni Dizon na hindi sila nakatutok sa Taguig at saan man daw may mag-report ng anomalya, iimbestigahan nila ito. Hindi na raw magkukomento ang Cayetano Camp. DPWH na raw ang dapat magpaliwanag sa mga proyekto dahil under ito ng ahensya. Hindi naman magdadalawang isip si PBBM na sibakin ang sinumang pagtatakpan ang anumang anomalous infra project saan man sa bansa.
10: So ngayon po, nakikinig malamang si Secretary Vince Dizon kung meron po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan. Ito po ay isang paalala na ang Pangulo po, ang nais, ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
8: Una nang nagpahayag ng simpatya si Lacson sa mga site inspection engineer ng DPWH dahil sumalungat ang pahayag ng sarili nilang boss sa kanilang mga natuklasan umano. Maaari raw nalimutan ni Dizon ang mga ito dahil sa umano'y pressure sa trabaho. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Nagkatensyon sa pagitan ng Manibela at LTFRB sa unang araw ng tigil pasada ng transport group. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Micah Razon.
11: Nawalan ng preno ang galit ni Manibela Chairman Mar Balbuena nang makita ang sasakyan ng LTFRB.
12: Nagsabi si Foxy ito, nakitikitan kami sir, baka ito na naman, sana huwag naman.
11: Sa gitna ng tensyon na yan, nagpakita si LTFRB Chairman Greg Pua sa protesta para pasinungalingan ang aligasyon ni Balbuena at kumpirmahing walang mamumultahan.
13: Ay, umiikot lang po talaga sila para i-check kung saan po kailangan i-deploy ang ating mga libreng sakay. They are here to air their grievances. They are here para sa strike po nila. Nilalabas po nila yung kanilang mga hinain sa gobyerno po natin, which is protected under our constitution.
11: Nagtungo rin si LTO Chief Lacanilaw para siguraduhin sa Manibela na walang panggigipit na mangyayari.
14: Iparating natin sa ating bahay
11: ayon naman sa mga chopper, may dagdag pasahe man, hindi pa rin ito sapat.
15: Ang laki ang nababawas talaga. Sa totoo lang po ma'am. Eh, dati magagas lang kami ng may 8,000. Ngayon sa 24 oras, halos mag-4,000 pa po. Minsan iuwi namin 500. Kulang sa pamilya.
11: Ang ilang commuter, pati ang student na sikat, nahirapan.
16: Kasi po traffic po ngayon, tapos po may mga na-encounter po kami na nagra-rally on the way here. Tapos yung pamasahe rin po namin medyo mas mataas. So mas mahirap po than usual po pag bumabiyahe po ako.
17: Sa kapila ng tigil pasada, tuloy naman ang inisyatibo ng Department of Transportation na libreng sakay. At magkakaroon din daw ng isa pang hearing para sa mga petition sa fare hike. Para sa Agenda, Micah Razon ng Bilyonaryo News Channel.
2: Epektibo na ngayong araw ang fare hike sa mga jeep at bus. Ayon sa ilang commuter, mabigat man sa bulsa, tiis na lang muna. Narito ang Agenda Report ni Che Sulit.
18: Kawawa din naman yung mga driver kung di tataas. Piso lang naman eh, saan ba naman makakarating ang piso ngayon?
19: Hindi na para ipagkait pa sa mga driver at operator ang taas pasahe na ipinatupad ngayong araw. Yan ang iginiit ng ilang pasahero dito sa Juan Ayala Terminal sa Makati City. Sa pag-arangkada ng fare hike na ipinatupad ng LTFRB, may mga taong tinanggap na lamang ang dagdag singil.
20: Naintindihan ko naman po yung taas ng pamasahe kasi sa presyo po ng petrolyo at sa gasolina. Kaya parang sa tingin ko po fair naman na magtaas ng pamasahe.
19: Pero mayroon ding mga nadismaya.
21: Medyo mabigat po sa bulsa kasi bigla na lang pong tumaas yung pasahe. Pero naintindihan ko naman po, ang laki pong bawas kasi malaking bagay na po yung 15, yung 10 pesos.
22: Expected naman daw kung tutusin ang pagtaas ng pamasahe dahil sa pagsirit ng presyo ng krudo. Pero binigyang diin ng ilang mga commuter. Dapat nang pagandahin at ayusin ng gobyerno ang public transportation system at gawin itong commuter-centric.
23: Daming parang naiipon yung mga tao, di ba? So I think if they parang invest more sa parang mas paramihin na rin trains, ganyan. Kasi sobrang traffic na rin eh.
19: Hinaing din ng ilang commuter. Tumataas na lang ang lahat ng bilihin, pero ang sweldo, maliit pa rin. Kaya hanggang kakayanin pa, magtitiis na lang daw sila sa paghihigpit ng kanilang bulsa. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
3: Arestado sa Amerika ang Pinoy singer na si Mark Mabasa. Ayon sa aming babbler, the former X Factor Philippines finalist was picked up by immigration agents at Los Angeles International Airport. Nangyari umano ito noong September 21st when he came back from a show in Chicago.
0: itinakda ang immigration hearing on October 2nd. Mabasa and his family are living in LA on political asylum. Si Mabasa ay anak ni slain veteran journalist Percy Lapid. Sa unang pagkakataon, Apple David opens up about her relationship with 18-year-old Letran Night Star Chad Gamad. Sa programang Sports Ambush sa Abante News TV, sinabi ng PBA courtside reporter na hindi niya ramdam ang kanilang 15-year age gap.
1: Kasi, siguro kasi he was raised in Canada. So English-speaking.
5: Iba ang kultura.
1: Iba yung kultura, mm-hmm. Very straightforward. Wala yung mga pakyut-pakyut, pambobola, derechahan lang talaga. Eh ako kasi gusto ko yung ganun.
0: David also says approved ng both sides ng pamilya ang kanilang relasyon.
1: I met his parents and his sister via video call. From time to time, we will video call. He met my family. Dinala ko na siya sa family occasion namin. Okay naman talaga. Payapa naman.
5: Payapa na.
0: Ayon pa sa sportscaster, very serious na ang kanilang relationship. May plans aniya sila, but hindi na niya ito dinetalye. Despite a recent Court of Appeals ruling, hindi pa agad makakalaya sina model Denise Cornejo and businessman Cedric Lee. Una nang iniutos ng korte ang kanilang release after modifying their conviction in the case filed by actor Vong Navarro. Mula sa serious illegal detention for ransom, nabago ang hatol to grave coercion. Pero ayon sa Bureau of Corrections, the agency must still obtain and verify court documents, including the entry of judgment and certificate of no pending case. May iba pa raw kasing grave coercion case sina Cornejo and Lee na may hiwalay na sentence. Nakulong ang dalawa dahil sa umunoy pambubugbog kay Navarro sa condominium unit nito noong 2014.
2: Exclusive, perang pinadala umano kay VP Sara ni alleged bagman Rodolfo Gracioso. Kinailangan daw i-helicopter at Roro. At Carlos Yulo at Chloe San Jose engaged na. Susunod yan sa agenda.

0: ang saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shante around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
1: Dati nakikita ko lang to sa social media.

0: parts?
1: Yes, sir. Lahat genuine at my warranty.
2: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
3: Sustainable without sacrificing performance.
4: Maasahan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
5: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
6: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Lanes, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. By air, land, and sea, ganyan umano dinala ang mali-maletang pera para kay VP Sara at kanyang pamilya, ang isa umano sa mga ginamit na helicopter, pagmamayari ng kumpanyang iniuugnay sa puganting si Zaldico. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
7: Hindi lang sa lupa, kinailangan pa umanong ilipad at itawid dagat ang mali-maletang pera para kay VP Sara. Ayon sa informant ng politiko, ibinyahe rin daw ng lumutang na dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso ang mga pera gamit ang chopper at roro. Kabilang sa mga nakalakip sa kanyang sworn statement na isinumite sa NBI, ang isang larawan kung saan kita ang pulang chopper na may registration number na RPC-8908. Lumabas sa registration records na nakarehistro ito sa Misibis Aviation and Development Corporation na una nang naugnay kay resigned Acubicol Party List Representative Zaldico na isa sa key figures ng flood control scandal. Sabi pa ng informant, ang roro trips naman daw ay maaaring i-check sa shipping records at posible ring patotohanan ng iba pang mga witness. Tila tumutugma naman ito sa mga naging pahayag ni Gracioso. Sa kanyang sworn statement kasi, sinabi ni Gracioso na bago ang 2019 midterm elections, inutusan siya ni Velasco na mag-impake ng mga perang i-deliver umano ng mga dating security aide ni Co na nooy tumatakbong congressman. May ibinukod daw na higit kumulang 20 million pesos na pambili umano ng mga motorsiklong gagamitin para sa election caravan ng hugpong ng pagbabago. Ibinyahe raw ito pa Davao City gamit ang van via Samar. Personal daw niyang iniabot kay VP Sara ang ibang mga regalo, pero ang pera ay hinabilin sa isang Jeffrey Jepoy Tupaz na anya ay katiwala umano ng bise. Sa isa pa umanong tagpo noong 2021, nasa mga 10 malalaking maleta na dala raw ng mga dating security aide ni Co ang isinakay sa isang pulang private plane para ihatid sa Davao. Bahagi lamang ang lahat ng ito ng pagsasalaysay ni Gracioso ng kanyang paulit-ulit umanong paghahatid ng mga maletang naglalaman ng 20 at 50 million bawat isa sa ilang lugar sa Metro Manila, Davao at iba pa sa utos daw ni Velasco. Sa parte naman ng NBI, kailangan daw masuri isa-isa ang mga litratong ibinigay ni Gracioso.
8: Yung mga larawan at bidyong kanyang ipinisinta, isa subject namin sa authentication and verification, paring makakipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta for the, yung kung mabalidate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa.
7: Una naman ang itinanggi ng dating House Speaker at ni VP Sara ang mga aligasyon ni Gracioso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
9: Timbog ang isang pedicab driver matapos manloob sa Forbes Park sa Makati. Ang sospek, miyembro umano ng sindikato. Yan ang agenda report ni Chill M. Prido.
10: Hinuli ng Makati City Police ang 25-anyos na lalaking pedicab driver na kinilalang si alias Jericho. Sangkot siya umano sa akyat bahay incident sa Executive Village na Forbes Park sa Makati City noong September 24. Base sa investigasyon, tinangay ng sospek ang humigit kumulang 50,000 cash at alahas na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ang kanyang biniktima, isang residente na 76 anyos na lola. Ayon sa complainant, nagising siya matapos makarinig ng ingay mula sa kwarto ng kanyang apo. Dito na niya nakita ang isang lalaki na kulot ang buhok, may tattoo sa kanang bahagi ng mukha malapit sa mata at may tinatayang taas na 5'8". Nang maramdaman ng sospek ang presensya ng biktima, agad itong tumakas at tumalon sa bintana ng kusina ng nilooban na bahay. Sa backtracking ng CCTV footage, nakita si alias Jericho na umakyat sa bakod ng village at pumasok sa bahay ng biktima. Kita rin ang pagtakas nito makalipas ang ilang oras. Sapul din sa CCTV ang pag-akyat nito sa bakod pa Ayala Avenue Corner, McKinley. Positibong kinilala ng biktima at ilang security personnel ang suspect mula sa ipinakitang mugshot. Lumabas din sa intelligence information ng PNP na dati na ring nasangkot si alias Jericho sa iba pang kaso ng panluloob sa ilang exclusive subdivision sa Makati. Napag-alaman din na miyembro siya ng Akyat Bahay Syndicate na labhata

criminal group. Naharap ngayon ang suspect sa reklamong robbery sa Makati Prosecutor's Office. Humiling naman ang biktima na igalang ang kanilang privacy matapos ang insidente. Ayaw din daw muna

0: pamilya ka pamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas at yung ating mga kabataan ay sila ay nasa environment na kaya nilang mag-aral ng mabuti.
1: Kinikayat din ni PBBM ang kabataan na huwag matakot magtanong at mangyayari lang daw ito kung well-supported ang sektor ng edukasyon. Commendable para sa Pangulo ang 2025 performance ng Pilipinas na highest legacy nito simula ng unang sumali sa PISA noong 2018.
2: Pagnakaw daw sa karapatan ng mamamayan ang pagpapaliban ng BSKE. Kaya naman, direkta itong hinamon ni veteran election lawyer Romulo Makalintal sa Korte Suprema. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbat.
3: Iniakyat na ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal ang usapin ng barangay at sanggunian kabataan elections 2026 postponement sa Korte Suprema. Sa isang petisyon na inihain ni Makalintal, humihiling siya ng isang temporary restraining order sa implementasyon ng Republic Act 12326 o ang bagong batas na nagpo-postpone sa BSKE na nakatakda sana ngayong Nobyembre at nagpapahaba ng termino ng mga halal na barangay at SK officials. Ani Makalintal, labag ito sa konstitusyon.
4: Ang pagpo-postpone na ito ay labag sa ating karapatang mamili ng ating mga mamumuno ng ating barangay. 3 taong extension of term of office ay napakahaba niyan.
3: Pinasaringan din ng veteran election lawyer ang aniyay dahilan ng palasyo para apurbahan ang ipinasang panukalang batas ng Kongreso.
4: Nakita daw ng mga mambabatas ang kahalagahan ng barangay officials sa pagsugpo ng krimen at sa pagsasaayos ng pagtatapo ng basura. Ayan ba naman itong hulin ng mga yan na para maging dahilan para yan ay ma-postpone ang ating halalan? Kung yan ay dahilan, aba, ay wala nang katapusan ng postponement na ito.
3: Bukod sa TRO, humiling din si Makalintal sa Korte Suprema na atasan ng Commission on Elections na ipagpatuloy ang preparasyon para sa BSKE habang dinidinig ang kanyang petisyon. Hinihiling din kasi ni Makalintal na ideklarang inoperative, invalid at unconstitutional ang ipinasang batas. Matatanda ang 2 beses nang nagpadala ng liham si Makalintal sa Office of the President bago maisabatas ang BSKE postponement, kung saan ipinanawagan niyang wag apurbahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel.
1: Naharap sa draft complaint si Laguna Governor Sol Aragones at ilan pang opisyal dahil sa maanomalya umanong financial assistance. Tinawag naman itong pamumulitika ng gobernadora. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
5: Mariing kinundina ni Laguna Governor Sol Aragones ang reklamong graft na isinampa laban sa kanya at iba pang mga opisyal ng Laguna Government sa Office of the Ombudsman kaugnay sa umano'y maanomalyang financial assistance o review program ng Provincial Government of Laguna. Ayon sa complainant na si Laguna Board Member Lorenzo Zuniga Jr., naglabas daw ng 15,500 pesos sa bawat reviewee nang hindi dumadaan sa kinakailangang public bidding at procurement process sa ilalim ng Republic Act No. 9184. Sinabi ni Zuniga na may mga beneficiary rin umanong inatasang magpasa ng mga peking dokumento tulad ng diploma at certificate of indigency.
6: Kung makuha nila yung 15,500, lumipat sila ng isang mesa kung saan ibinigay nila yung 15,500 at ang kapalit ay kapirasong papel.
5: Dito umano nakasaad ang plate number ng isang MPV na nagbigay umano sa mga reviewee ng tig 1,000 piso. Ipinunto ng complainant na may kaparehong review center din daw na nag-aalok ng kaparehong serbisyo sa mas mababang presyo na 6,000 pesos.
6: Siya po ang head of the procurement agency at wala naman pong mangyayari sa ating kapitolyo nang hindi nalalaman ng ating gobernadora. Kung sasabihin niya na hindi niya ito alam, ano ang alam niya?
5: Tinuligsa ni Governor Aragones ang pagpapakalat umano ni Zuniga sa social media ng reklamo bago pa nila natanggap ang kopya. Malinaw rin anyang layunin lamang ng reklamo na manira ng reputasyon at itinuturing niya itong pamumulitika. Para sa agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.

0: Magpaparamdam na ang excise tax suspension sa LPG at higit 7 pisong rollback sa diesel. Pero sigaw ng mga motorista, napakalayo pa rin ito sa itinaas ng presyo ng langis. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Ikinasana ng pamahalaan ang muling pagsuspindi ng excise taxes sa mga piling produktong petrolyo. Pero hindi pa rin ito sakop ang diesel at gasoline sa kabila ng mga panawagan ng mga motorista. Sa ilalim ng memorandum circular na inilabas ng BIR ngayong araw, epektibo na ang suspension sa excise taxes sa LPG maliban sa ginagamit sa industrial at motive power. Kasama rin dito ang kerosene, maliban na lang kung ginagamit ito bilang jet fuel. Nagbabala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 700 million pesos per month ang revenue losses ng gobyerno mula sa panukala. Una nang sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na hindi pabor ang administrasyon sa pagtapyas ng excise taxes sa diesel at gasolina. Paliwanag niya, aabot sa 12 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno kung isusulong din ito. Ipinatupad ang temporary suspension of excise taxes matapos lumagpas sa $80 threshold ang monthly average ng Dubai crude. Pero kahit walang bawas sa excise tax ng diesel at gasolina, may kaunting ginhawa sa mga motorista ngayong linggo. Malaki-laking rollback ang inaasahan sa diesel at kerosene. Batay sa DOE computations na ibinahagi ng isang industry source, nakatakdang bumaba ng 7 pesos at 57 centavos ang kada litro ng diesel. Higit 5 piso naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Pero sa gasolina, katiting lang ang ibinaba. Kasunod ito ng 3 consecutive weeks ng pagsirit ng presyo ng langis, dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ipinaliwanag ng DOE na humupa ang presyo ng krudo sa global market matapos maibalik ng Saudi Arabia ang oil exports nito. Pero para sa ilang motorista, hindi pa rin sapat ang inaasahang rollback para bawiin ang inakyat ng presyo ng produktong petrolyo ng mga nakaraang linggo.
2: Diramdam ng sambayan ng Pilipino. Yung kung gano'ng kabilis tumaas, ganun din sana kabilis yung pagbaba ng presyo.
1: Bukas nakatakda ang implementasyon ng rollback. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: NVIDIA Artificial Intelligence Powerhouse ang naghihintay sa bansa. Sa unang bahagi ng 2027, mahigit 10,000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs kasi ang ilalagak sa Pilipinas sa unang phase ng isang bagong AI infrastructure project. Pangungunahan nito ng Wyco Cloud, Singapore-based AI infrastructure provider na Aulani at US-based NVIDIA. Layo nitong magbigay ng advanced AI computing sa local government, domestic business at startups at makahikayat ng mga global AI company. Ayon sa Wyco Cloud, handa na ang Pilipinas sa digital infrastructure sa pamamagitan ng anito'y robust submarine cable systems at lumalagong renewable energy sources.
4: From fan to fiancé, engaged na sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo and recording artist Chloe San Jose. 9 months ago pa nang mag-propose si Carlos with the help of BNC anchor Ferdy Salvador. But Chloe says they chose muna to treasure their little secret between them. She also looked back on their love story, which began back in 2020 when Chloe reached out to Carlos online as a fan. The announcement comes days after Carlos won his second gold medal sa Asian Games. May bagong aabangan sa Billionaire News Channel every week. Pilot episode pa lang, pasabog na agad ang The Semerads Happy Together. Yan ang agenda report ni AV Azunit.
5: Sa harap ng kamera, sanay na tayong makita si Gwen Zamora bilang actress at si David Semerad bilang dating professional basketball player. But with BNC's new reality show, a different side of the two ang matutunghayan. From different cultures to everyday routine, mas personal na pasilip sa buhay ng couple ang hatid ng The Semerads Happy Together. Sa unang episode, hindi lang memories at family stories ang ibinahagi ng dalawa. Dito rin nila inanunsyo that they're expecting baby number 3.
6: It feels so good because it's been so hard to hide
7: parang
6: it.
7: Parang bigger na that know, since we let it out, it's showing even more, di ba?
6: Lalo na siya lumalaki.

0: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis din ang kabilang lane. Kinasuhan na ng Philippine Coast Guard si Rowel Sarmiento, ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa karagatan ng Palawan. Kaugnay umano ito sa falsification of public documents dahil sa discrepancy sa MDSD. Ang MDSD ang deklarasyon ng kapitan na ligtas maglayag ang kanilang barko at tiyak na listahan ng mga pasahero at tripulanteng nakasakay dito. Batay sa investigasyon, nagkaroon ng double entry ang isang pasahero habang anim ang nagsabing hindi sila nakasakay ng barko. Pero kabilang sa manifesto, higit 70 ang namatay sa trahedya.
1: Tila all is well na ang sitwasyon sa pagitan ng driver ng Lexus SUV at sinalpukan itong Chinese-Filipino restaurant sa San Juan City. Ayon sa San Juan City Police, nagkaayos na ang dalawang panig. Batay sa salaysay ng driver, aksidente niyang natapakan ang accelerator habang magpaparada sana. Wala namang nasugatan sa insidente at napagkasunduan na insurance ng sasakyan ang sasagot sa mga pinsala sa establisimiento.
0: Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bangkok matapos ang malakas na pag-ulan sa Thailand nitong weekend. Dahil sa baha, inaprubahan ng Thai government ang special holiday ngayong araw at bukas para sa civil servants sa Bangkok at tatlo pang probinsyang malapit dito. Idineklara na rin ng Bangkok Metropolitan Administration ang lungsod bilang disaster-affected area. Sa kabila ng baha, tila business as usual naman ang ilang vendor at shopper sa Bangkok.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
2: Corina, patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCC sa Visayas at Mindanao kung saan nagsasalubong po ang hangin mula sa northern at southern hemispheres. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Surigay. Ito po yung dating bagyong Queenie kahapon at patungo na ito ng North Pacific Ocean. Habang wala naman tayong aasahan pa na bagong bagyo sa loob ng PAR sa susunod na limang araw. Bukas, September 29, araw ng Martes, sa Luzon, maraming lugar muri ang magiging maaraw sa umaga. Subalit bago magtanghali, posible na po ang mahihinang ulan dito sa may Bataan, Cavite, Batangas at halos buong Bimaropa. Simula sa hapon, may chance naman ng thunderstorms sa bandang norte, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, Mainland Cagayan Valley at dito rin sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Habang magiging maaliwalas muli ang kalangitan sa maraming lugar simula alas 9 ng gabi. Sa Visayas at Mindanao, Martes ng umaga hanggang hapon, may chance na ng light to moderate rains dahil sa ITCZ sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at Caraga Region. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong. Sa may Eastern Visayas at timog na parte ng Mindanao, magiging maaraw at mainit naman ang panahon simula umaga hanggang tanghali bukas.

0: bukas. Ngunit sa dakong hapon, may tsansa na rin po ng saglit na ulan or localized thunderstorms. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, asahan din po ang maaraw at mainit na panahon bukas ng umaga at tanghali. Habang posible pa rin ang biglang ulan or thunderstorms sa pagitan ng alas 2 ng hapon at alas 8 ng gabi. At yan muna ang napapanong balita ngayon Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Off to a good start ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Asian Games. Pasok na siya sa quarterfinals matapos pataubin ang pambato ng Thailand. Narito ang agenda report ni Paulo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paulo.
2: Willard, konnichiwa. Dalawang laro, dalawang panalo para sa Philippine tennis. Sumabak na si Alex Ayala sa women's singles kung saan nanalo siya in straight sets 6-1 at 6-love kontra Thailand. Naganap ang laro sa indoor venue ng Higashimaya Park Tennis Complex na sarado sa outside spectators. Inclement weather ang naging dahilan para sa venue change. Kaninang umaga, nakaschedule si Ayala para sa pangatlong laban sa center court. Pero dahil sa ulan, nilipat ang match ni Alex sa show court bago linipat ulit sa indoor venue. Ayon kay Ayala, iba ang feeling na ibandera ang Pilipinas sa Asian Games. Pero sumama ang loob ni Alex para sa mga fans na pumunta sa venue at hindi nakanood.
3: Great. It's great to be back with the team. It's great to represent the Philippines in a different way than I normally do. And I'm really excited to be here. Well, I think I performed pretty well. Of course, the conditions are not ideal. But I guess it's our job to adapt. And it's something not in our control. And of course, it adds some adversities. But that goes for everybody, I guess. I just want to thank them, sa mga Pinoy and also the foreigners. Maraming salamat sa mga nag-antay sa ulan, sa mga nandito ngayon. Maraming pong salamat.
2: Bago kay Alex, umabante ang tandem ni Steffi Aludo at Tenny Madis sa women's doubles kontra Indonesia. Ang susunod na laban ng dalawa ay ang top 3 seed China. Si Alex naman ay nakaschedule para sa women's doubles bukas kasama ni Shaira Rivera. Willard.
1: So Paulo, may official bang dahilan kung bakit hindi pinayagan ang mga spectators na manood doon sa laban ni Alex?
2: Yung indoor venue kasi dito, Willard, ay hindi talaga gawa para sa spectators. It was only actually open para sa mga team officials at athletes. Actually, practice venue nga lang dapat siya. But dahil sa ulan dito sa Asian Games, unfortunately, yung mga organizers, pinili nila na i-move yung mga games sa indoor venues para at least matuloy yung mga laban. Because if not, madedelay yung tournament na ito. Willard.
1: Maraming salamat sa update. Paulo Del Rosario nag-ulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Isang hapong puno ng aksyon at abukasiya ang sumalubong sa sports enthusiasts sa ginanap na Boxing Solidarity Day itong linggo sa Fight League Ortigas sa Pasig City. Narito ang agenda report ni Jonas Lavarias.
4: May temang Fight for Safer Communities, layunin ng Boxing Solidarity Day na pagsabayin ang disiplina ng boxing at ang pagpapalaganap ng kaligtasan sa mga komunidad. Binuksan ang event sa isang interactive hybrid boxing challenge, isang team-based circuit kung saan hinirap ng mga kalahok ang matitinding pagsubok mula light exercises hanggang hardcore training. Sa huli, tinalo ng Team Orange ang Team Green.
5: This one is my first time participating in this hybrid boxing challenge, and it was so fun kasi nga the stations are very easy at the same time you're able to do it ng kumbaga may coach ka din, and it was, I think at the end of the day you're just having fun doing the activity.
4: Dagdag inspirasyon din ang pagdalo ng dalawang Philippine boxing legend, ang former 2-division world champions na sina Luisito Espinosa at Jerry Peñalosa.
6: Big help to para sa mga boxingero na gusto rin yung nag-ambisyon. So with ganitong gym sa Fight League na open para sa mga baga aspiring boxer na nahirapan makahanap ng gym na pwede na pag-insayuhan ito. Malaking bagay.
4: Matapos ang fit-out challenge, sumalang naman sa ring ang mga amateur fighter para sa anim na magkakaibang amateur bout kung saan nagpakitang gilas ang bawat boksingero sa kanilang 3-round match sa iba't ibang weight classes. Ayon sa may-ari ng Fight League na si Attorney Nilo Divina, dito sa mga grassroots events na ito, posibleng magmula ang susunod na boxing icons ng bansa.
7: Lahat ng ating mga former champions came from the grassroots, right? So if we can find and develop the likes of Manny Pacquiao, future Espinosa, and future Pinelosa, why not?
1: Sa pagtatapos ng Boxing Solidarity Day, bit-bit ang mga capability awards at recognitions na ipakita ng mga kalahok na hindi lang lakas ng katawan ang kukunan, kundi disiplina at pagkakaisa para sa mas ligtas na komunidad. Para sa Agenda, Jonas Lavarias, Bilyonaryo News Channel.
8: Taylor Swift makes VMA's history. The Grammy-winning superstar took home 3 trophies, bringing her career total to an unmatched 33. Nasungkit niya ang top honor na Video of the Year for The Fate of Ophelia. She also won Best Direction for Opalite in the first ever Artist Director Award.
9: The main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun. You make it so rewarding.
8: Madonna, meanwhile, had the most awards with 7, including Artist of the Year. Blackpink Lisa won Best Pop Video for Dream, while Sienna Sapira was named Best New Artist. Muling na-witness ang longest-running provincial trade fair in Metro Manila. This year, the event marked its 40th edition with a record number of exhibitors. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
10: A little piece of Negros is once again in Manila. For 5 days, the best of Negros was brought together under one roof at the 40th Negros Trade Fair, a celebration of local craftsmanship, entrepreneurship, and the distinctive flavors of the region. This year's theme, Butlak, a Haligaynon word meaning the rising of the sun or the blooming of flowers, perfectly reflected the journey of the trade fair. Mula 30 vendors 4 decades ago, lumaki ito sa mahigit 178 brands representing around 300 Negrense micro, small, and medium enterprises.
11: We've seen entrepreneurs start from, you know, really small companies and then now not only export but are also into training other people and communities. And it's really nice to see more people come in, the next generation come in, and some are even third generation that are now here.
10: Dala rin ang trade fair ang kwento ng Negros, ang kultura, tradisyon at local craftsmanship na patuloy na nakakakonekta sa mas malawak na market. From food and fashion to homeware, art and handcrafted products, naipakita rito ang creative spirit ng Negros Island region, mula Negros Occidental at Negros Oriental hanggang Bacolod at Siquijor. At hindi rin nawawala ang mga lasang nagpapakilala sa Negros. May chicken inasal, kansi, piyaya at iba pang hometown favorites na naghatid ng sariling lasa ng region sa mga Manileño.
12: When we come here, we really come in full force. It's like everyone in Negros comes here so that we can show and share to the people in Metro Manila the things that we do. For every purchase that you buy from Negros, you help a business grow, you help develop livelihoods, and that you contribute to nation building also.
10: At sa paglapit ng Best of Negros sa mas maraming Filipino consumers, naging mahalagang partner ang SM.
13: That's something that, you know, we really take very seriously and very importantly, because, you know, being able to give our customers a different experience, diba? As you know, the SM Supermalls has really evolved.
10: Mas naging festive ang celebration ng Arima o official opening with performances from Bacolod's La Carlota City Pasalamat Festival Drum Beaters and Pinta Flores Dance Company. Special moment din ang sabay-sabay na pagkanta ng crowd sa mga kanta ni Jose Marichan. Isang pagdiriwang na hindi lang nagpuno ng musika at kulay ang venue, kundi nagbigay din ng mas malawak na silip sa kultura at talento ng Negros. para sa Agenda. Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.

0: ikaw ba bumoboto ka ng barangay tsaka sangguni ang kabataan?
1: Ay, oo, ako.
2: Yes, oo. Yes. Oo, oo. I exercise my right talaga.
0: Oh, so now there's no exercise. Mag-exercise tayo tuwing Nobyembre. Hindi ba?
1: Tuwing postponement.
0: Tuwing postponement.
1: Tuwing postponement.
0: Alam mo ba na ang postponement ng barangay and sangguni ang kabataan elections?
1: Oo.
0: Ay nangyari na ng 9 na beses mula 1990-something.
1: Oo.
0: But 2023 nagkaroon. So ang tanong nga ng marami, ano ba talaga ang problema? Bakit ayaw niyong ituloy yan? Eh yan naman ang nakasaad sa batas. Di ba? So kumbaga, ang pagkakaalam ng tao, ng Pilipino, pwede kaming bumoto. Kung ayaw ko sa SK na ito, tamad, hindi naman pumapasok. Itong barangay chairman na ito, kurakot din. Eh, pwede natin siyang palitan after a certain period, di ba? O kaya, ihalal mo ulit. So, bakit? Bakit? Parang ninanakaw nga daw nila, ang karapatan ng mga tao na iboto ang kanilang mga leader.
1: Yun. Kaya nga yung sagot ang kabataan, sagot ang katandaan na.
0: Ay, oo nga pala.
1: Tapos, halimbawa, kapag gineklara ng unconstitutional ng Supreme Court yan, walang kinatandaan talaga.
0: Walang kinatandaan talaga. Ano ba ang pinakamatandang age ngayon ng nakaupong ano?
1: Sangot SK?
0: SK. 54 yata eh.
1: 6 years old, senior na.
0: Naman. Kung 80 years old ka, ang bata pa ng ano?
2: 54. Yes, 54. In comparison. Totoo naman.
1: 60 is the new SK.
0: Oo, pero makikita natin ngayon ito. Sabi ko nga, pagod na pagod ng Supreme Court sa administrasyon ito dahil ang daming pinapakomento sa kanila. So ngayon may petition na si Attorney Romy Makalintan. And then, I think another one will be filed.
1: Oo,
0: I think the NAMFREL. Naabangan po ninyo, kausap po natin sila sa On Point.
1: Yan.
0: Kasunod po ng programang ito.
1: Ayun. Meanwhile?
0: And meanwhile, congratulations, Erica, na pabinyagan na niya
2: ang kanyang baby. Oh, thank you guys for coming.
0: Yes.
2: Masarap daw yung pagkain.
0: Masarap. Hindi ko nga makalimutan.
2: Siya daw yung nag-ubos ng roast beef.
0: Oo, lahat ang tira-tira doon, ginawa kong toppings.
1: Kaya pala,
0: nung kanin.
1: Sauce na lang natira. Yun na lang yung topping ko sa kanin.
0: Sabi ko sa'yo eh. Well, congratulations, Erica.
2: Thank you.
1: 88 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
2: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Galibes. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Dismissed police officer na si Rodulfo Gracioso, pinaninindigan ang mga alegasyon laban kay VP Sara at dating amo na si Velasco, sabay hamon na magpa-lie detector test.
1: Dating Speaker Lord Alan Velasco, gaano nga ba kalalim ang koneksyon sa mga Duterte? Alamin.
0: Former House Speaker Romualdez naghain ng petition for bail para sa 7.4 billion peso plunder case.
1: Senate impeachment naglabas ng stern warning sa paglabag sa sub judice rule ni House Prosecutor Terry Ridon.
0: Hiligin sa sweet message ni Sunshine Garcia para

0: kay Vice Governor Alex Castro.
1: Nanindigan ang dating security detail at dismissed police officer na si Rodolfo Gracioso ang aligasyon niyang nagdala o mano siya ng mali-malitang pera sa mga Duterte. Ito'y sa kabila ng maring pagtanggi ni VP Sara sa mga akusasyon. Nagbitaw naman ng hamon si Gracioso sa pangalawang pangulo. Yan ang politiko update ni Andrea Salve.
2: Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po, ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa ng totoo at kumuli.
3: Ito ngayon ang hamon ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco para kay Vice President Sara Duterte at sa dating amo. Humarap muli sa NBI ngayong Lunes si Gracioso matapos imbitahan para makwestiyon tungkol sa kanyang isinumiting sworn statement kung saan idinetalye nito ang kanyang paghahatid ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 ng manilbihang Chief of Security ng dating Speaker. Una nang itinanggi ni na Duterte at Velasco ang aligasyon. Sabi pa ni Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Pero para patunayan ang kanyang mga pahayag, nagpakita ang dating security aide ng ilang mga larawan sa mga pagkakataong nakasama niya si na Duterte at Velasco. Sentro rin kasi ng usapin ang kanyang kredibilidad matapos maulat na dismissed na siya sa PNP.
4: Mayroon po mag-imbento sir kasi bilang isang pleasure, ano yan, may pati yan.
2: Nagulat ako nang nakipag-cooperate ako yung father, eh biglang lumabas sir na, ano, na dismissal. Yan. Yun lang. Di ko nga alam kung anong kaso ko sir kasi di naman kami na gano'n sir yung proper hearing po.
3: Aminado naman si Gracioso na may pagdaramdam siya laban kay Velasco. Hindi raw kasi siya nito tinulungan ng magkasakit ang ama.
5: Ano pong sinabi niya sa inyo?
2: Wala daw siya sa posisyon niya eh.
5: Binalaan niyo po ba siya prior na maglalantad kayo? Ano pa sabi niya?
2: Wala siyang sinabi.
3: Sa panig naman ng NBI, tiniyak ni Director Melvin Matibag na hindi tatanggapin hook, line and sinker ang mga pahayag ni Gracioso. Bahagi rin daw ng proseso ang pag-imbita sa mga personalidad na nabanggit sa sworn statement, lalo na ang bise. Kasama na rin dito ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Ilang mga pangalan pa ang lumitaw sa sworn statement ni Gracioso, kabilang na si Marikina Congressman Miro Kimbo na siya umanong bagman ni Velasco.
6: It should not be a subpoena, but it should be an invitation, especially to the Vice President. There should be a complete investigation. At kasama doon yung pagtatanong sa mga taong binanggit.
3: Malakas naman ang paniniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na abot sa kanyang opisina ang mga aligasyon ni Gracioso.
7: Pero sa ngayon, pinapanood po muna namin ang mga sumasambulat na nakakagulat. Kaya panoorin muna natin sila. At kung meron kaming maaaring gawin dyan sa pag-iimbestiga, gagawin namin sa tamang panahon.
3: Pero pagdidiin ni Rimulya, masyado pang maaga para husgahan ito.
0: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
8: Ilang mga pangalan ang tinukoy ni Rodolfo Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay. Una na dyan si Lord Alan Velasco, dating House Speaker. Ayon kay Gracioso, siya umano ang nagbigay ng mga utos kaugnay ng ilang cash deliveries. Binanggit din si Miro Kimbo, dati at kasalukuyang kongresista. Binanggit umano ni Gracioso kaugnay ng mga cash collection at umano'y perang nagmula sa ilang DPWH contractors. Si Honey Sipi na dating House Secretary General at dating Chief of Staff ni Velasco, binanggit umano kaugnay ng isang sinasabing cash collection. Ang mag-asawang Curly at Sara Discaya, mga DPWH contractors, na binanggit umano bilang pinagmula ng ilan sa perang sinasabing nakolekta. Ang mag-asawa ay hiwalay ding naging pangunahing personalidad sa flood control investigations. Ang dating kongresista si Zaldico, kabilang sa mga personalidad na binanggit ni Gracioso sa kanyang mga pahayag. Maria Catalina Cabral, dating DPWH Undersecretary, binanggit ni Gracioso sa isang insidenteng sinabi niyang nakita niya kasama si Kimbo.
1: Mabigat ang mga akusasyon ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso laban kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ang aligasyon, mali-maletang pera o mano ang diniliver niya sa mga Duterte sa utos ng dating amo. Pero gaano nga ba kalalim ang koneksyon nila VP Sara at Velasco? Yan ang politiko update ni Elmar Acol.
9: Sino nga ba si Lord Alan Velasco? Si Velasco

0: Marco ay isang abogado at veteranong mambabatas mula sa Marinduque na nagmula sa isang pamilyang may malalim na ugat sa politika. Ang kanyang ama na si Presbytero Velasco Jr. ay dating Associate Justice ng Supreme Court at naging gobernador pa ng Marinduque. Habang kanyang ina naman, si Lorna Velasco ay naging mayor ng bayan ng Torrejos. Nagtapos si Velasco ng Business Management sa De La Salle University at kumuha ng law degree sa University of Santo Tomas. Bago pumasok sa national politics, naging presidente pa siya ng Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter at Provincial Administrator. Noong taong 2010, nang mahalal si Velasco bilang kinatawan ng Marinduque. Matapos matalo ng 2013, nakabalik siya sa Kongreso noong 2016 kasunod ng legal na laban sa resulta ng halalan. Muli siyang nahalal 2016 at 2019. Matagal nang kilala ang political ties ni Velasco sa pamilya Duterte. Naging malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte na tinawag niyo noon na kaibigan at umano'y sila ay big bike riding buddy. Noong 2019, sinuportahan din ni Duterte ang mga Velasco sa kanilang makandidatura doon sa Marinduque. Noong 2019, lumutang naman ang kasunduang term sharing sa speakership sa pagitan ni Velasco at Noy Congressman Alan Peter Cayetano. Gunman, nauwi ito sa matinding hiduwaan sa Kamara bago tuluyang nahalal si Velasco bilang speaker noong October 2020 at binakapan siya noon ng Pangulong Duterte upang ayusin ang standoff. Si Velasco ay ang 37th Speaker of the House of Representatives. Para sa Politico Nightly, Ilmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
1: No comment si PBBM sa lahat ng isyung may kinalaman sa kanyang strange Uniteam partner na si VP Sara. Pero for the first time, nagsalita na ang Pangulo. Hindi na raw nanahimik ang Pangulo ngayon dahil paulit-ulit umano ang pagsisinungaling ng VP maging ang paniniraan niya nito sa administrasyon. Tumawag daw si PBBM kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro para iparating ang mensaheng ito dahil hindi na raw kasi pwedeng palampasin ang umano'y destabilizer at obstructionist ng pangalawang Pangulo.
2: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
1: Kaninang umaga, tinawanan lang mismo ni PBBM ang claim ni VP Sara na hinaharang ng Pangulo ang kanyang presidential run sa 2028.
3: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
4: Si?
3: Ni VP Sara po, that the administration is trying to stop the 2028 elections now.
1: Pagdating naman sa nagpakilalang aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, ebidensya pa rin ang hanap ng Malacanang. Pero kung may prueba naman talaga si Rodolfo Gracioso, dapat lang daw itong silipin dahil pondo ng bayan ang usapan dito. Naghaina ng petition for bail si former House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na 7.4 billion peso plunder case. Nanindigan ng kanyang kampo, walang direktang ebidensya para patunayan na nakipagsabwatan si Romualdez kay resigned ako Bicol Representative Zaldico o personal na tumanggap ng flood control kickbacks. Hindi rin umano flight risk ang mambabatas dahil sa kanyang medical condition. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12 tuwing Lunes, Martes at Webes.
5: Mula sa pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapalawak ng tourism at economic opportunities hanggang sa pagpapahusay ng health services at livelihood programs, patuloy ang pagsusulong ng mga proyekto para sa mas mabilis at mas sustainable na pag-unlad sa Ilocos Sur. Para talakayin ang mga kasalukuyang proyekto, mga susunod na programa at development plans para sa lalawigan, makakasama natin Politico on the Spot ang governor ng Ilocos Sur,

0: Governor Jeremias Jerry Singson. Naimbang nga kami, Apo.
1: Ay, naimbang nga kami, Apo Dexter.
0: Governor.
1: At sa lahat ng nakikinig sa inyong programa.
0: Yeah. Governor, marami pong mga development projects na isinusulong ngayon sa Ilocos Sur. Pero sa dami ng inyong mga priorities, ano po ba yung mga proyekto na pinaka-aabangan na magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng mga Ilocano?
1: Ang amin pong agrikultura, kasi po ang ating mga farmers at fisherfolk, sila po ang bumubuhay sa atin. Kaya prioridad ko po ang mga farmers. Kaya ang programa namin dito sa Ilocos Sur, binibigay namin lahat ng kailangan nila libre. Ako naman ay nakikinig lang sa kanila kung anong gusto nila. Yun po ang binibigay namin. Kung mga kailangan nila mga traktor, harvester, yung mga gamit sa pagtatanim, mga sasakyan nila, e-trike na kargador, solar water irrigation, mga bini, lahat, libre po lahat, binibigyan namin sa kanila kung anong kailangan nila.
0: Isa po sa mga pinakamalaking projects din sa lugar po ninyo, itong vegan airport. Ano po yung kasalukuyang status po nito, Gov? At ano yung mga paghahanda ng provincial government para masulit naman ng Ilocos Sur yung magiging itong pagiging connectivity ng sa turismo, sa negosyo, sa investments?
1: Malaking bagay po pag makabuksan itong aming vegan airport. Ito po ay ginagawa natin mga 2 taon na kinukulit ko ang national government through President Bongbong Marcos at saka kay Sir Beams, Secretary Sir Beams.
0: DPWH.
1: Ngayon, napag-usapan namin yan at tinulungan naman po kami. Binigyan kami ng pondo, pang-ayos ng pangdagdag sa runway at saka iba pa. Nung tapos na yon, kausap na natin yung Philippine Airlines at saka Cebu Pacific. Nung we were about to start the airlines program, bigla pong natigil dahil lang NAIA, nagbago ang kanilang patakaran na yung mga small aircraft, sa Clark na sila mag-umpisa.
0: Okay.
1: Clark to all the provinces at saka all provinces to Clark, hindi na sa NAIA. Kaya hindi ho pumipwede sa amin yun. Magpartas na lang sila o magbas na lang o magbaylan na lang. Pero magiging pwede yan pagka madagdagan ulit yung aming daan ng aeroplano.
0: Extension
1: po ng runway. Ang huling usapan namin ni Sir Beams, maglalaan siya ng pondo sa extension ng runway. 40 meters po, 40 meters yung additional runway. Pag nagawa yun, pwede na yung jet.
0: Yung mga Airbus pagka, po pwede nang mag-landing.
1: Opo, pwede na yung jet, pwede na, ma-open na po yung Bingan Airport. Malaking bagay po pag na-open kasi ang tourism destination ngayon dito sa Pilipinas, isa na ang Ilocos Sur dyan. Ang aming tradisyon at kultura, ang aming heritage, binadayo po yan. Hanggang ngayon, ang dami-dami naming turista. So how much more pagka meron na yung runway natin? Mas marami na naman po.
0: At least mas mapapabilis.
1: Malaking po yan kasi sa ekonomiya namin, sa ekonomiya natin, malaki may tutulong ng ekonomiya natin yan.
0: Ayan. Kasabay naman po ng airport dyan sa Vigan, itong sa Lumagi Seaport at ang development ng mga port facilities sa Ilocos Sur. Paano po ninyo nakikita yung papel nitong seaport para mapalakas din po yung kalakaran, negosyo, ekonomiya dyan sa lalawigan?
1: Opo. Kausap ko rin po si Sir J. Santiago, yung manager ng Philippine Port Authority. Naglaan din siya, sabi niya, meron tayong gagawin dyan. Maglalaan ako ng 100 million, sabi niya. So hinihintay po natin yun. At yun ay gagawa kami ng isang building doon para yun ang gawin namin pag may dumarating yung mga cruise ship. Kasi marami ng cruise ship na naglalandi po sa Salubange.
0: Mm-hmm.
1: Sa isang taon ay siguro mga 6-7 na cruise ship ang bumababa doon sa Salubange.
0: Mm-hmm.
1: Sinasalubong namin sila, yung mga ordinaryong bangka natin. Pero pagka meron na yung tulong galing sa Philippine Port Authority, mm-hmm. Silang dalawa po, ni Sir Santiago, Sir J. Santiago, at si Sir Vince Dixon, mm-hmm. sila po talaga ang tumutulong sa akin dito.
0: Yan.
1: Bigan Airport at saka sa Lumaguey Seaport.
0: Mm-hmm. Sa dami nitong mga malalaki infrastructure projects dyan sa lalawigan, paano po natin hinahanda yung ating mga residente, yung mga constituents, para naman sila ay matanggap doon sa mga trabaho, yung kanilang skills training and development? May mga programa po ba ang lalawigan para dito?
1: Opo, lalong-lalo na po yung aming tourism industry.
0: Mm-hmm.
1: Yung tourism industry namin ay handang-handa po kami kasi meron kaming programa, meron kaming tourism festival. Kaya lahat ng LGU dito, meron organization sa tourism.
0: Mm-hmm.
1: At yun ay katatapos lang yung aming tourism festival.
0: Mm-hmm.
1: At napakaganda po, handang-handa po sila lahat. Meron nag-training dyan, meron yung mga nagbibigay ng mga tourism destination, mga guided tour,
0: mm-mm.
1: tsaka meron na kaming rota mm-hmm. na gagawin din. Kaya sinasabi ko nga, aside from our tobacco industry, na yan ang number one industry namin, pangalawang industry natin na malaki, tourism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun po ang aming ginagawa kasalukuyan, pinapalakas po namin ang aming tourism industry.
0: Ayan. Balikan ko lamang po yung una nyong binanggit kanina na isa sa mga kailangan nyong matutukan din ay yung agriculture. Ano po yung mga pangunahing provincial projects na isinusulong po ninyo para matugunan yung mga concerns ng mga farmers? Yung sa mga irrigation ba? Yung sa production technology and market access? Yes.
1: Bago pa lang po nagkagera
0: mm-hmm.
1: sa Middle East, nung nagmahal ang gasolina, na marami na kaming night tayong solar water irrigation pump.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tuwang-tuwa yung aming mga farmers, timing, sabi nila. At itong aming solar water irrigation pump, tuloy-tuloy po yan. Kasi we have 768 barangay. Bawat barangay po ay kulang yung 10. Na solar water irrigation.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yan ang tuloy-tuloy po ang pagtayo namin ng solar water irrigation.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tuwang-tuwa yung aming mga farmers. Aside from that, kagaya na sinabi ko, lahat ng kailangan nila, ibinibigay namin pong libre.
0: Ayun. Oo. At kung pag-uusapan natin, Gob, yung pipeline ng inyong administrasyon, ano pa yung mga malalaking projects na nais ninyong maisakatuparan bago po matapos ang inyong termino? At ano yung mga magiging epekto nito sa mga ekonomiya ng probinsya, sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko at sa kalidad ng buhay ng ating mga kapwa Ilocano?
1: Ang aming hospital, 8 hospital dito sa Ilocos Sur,
0: mm-hmm.
1: lahat po ng serbisyo namin sa hospital, libre.
0: Mm-hmm.
1: Pati mabalihan ka ng buto, malagyan ka ng bakal, libre na rin po yan.
0: Mm-hmm.
1: O, lahat ng ina-admit namin na pasyente, libre po. Ang pinagbabayad lang namin pagka sila ay kumukuha ng private room.
0: Mm-hmm.
1: Yun naman ay kasunduan, pag kumuha sila ng private room, kusang loob sila magbabayad. Pero kahit mayaman ka, ayaw mo magbayad, doon ka sa ward. Sa
0: mm-hmm.
1: ward, libre. Pero lahat ng ward namin, air condition po lahat yan. Lahat ng ward namin. At saka yung 8 hospital namin, isa na ang na-upgrade. Nag-level 1 na po yung primary hospital. Yung mga level 1 naman, magle-level 2 na. Yung level 2 naman, magle-level 3 na.
0: Yun.
1: Hopefully, this late, itong late year na ito, at saka early next year, magle-level up na po mga hospital natin.
0: Ayan, well said. Maraming salamat. Apo Gov, Ilocos Sur Governor Jerry Singson, naimbag na rabi, sir.
1: Kasama na po, naimbag na rabi tayo. Kasi dito sa amin ngayon, meron kami tinatawag na mantra namin yung One Ilocos Sur.
0: Mm-hmm.
1: Simple po yun, divided we fall, united we rise.
0: Yeah.
1: Kaya yan naman lahat ng LGU na nagkakaisa po kami. Kaya maganda yung programa namin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang dami-dami naming award.
0: Yan.
1: Lahat ng line agencies of the government, Tuwang-tuwa po ako kasi nakikikollaborate sila sa amin. Maganda yung programa ng Line Agencies of the Government. Nagkakaisa po kami lahat dito para sa One Ilocos.

0: Ayan. Yan po ang programa namin. Tsaka ang aming product ngayon, dinadala ko na sa mga syudad dyan sa Metro Manila. Meron kami tinatawag na One Ilocosur Bazaar. So lahat ng product namin dinadala ko sa isang syudad sa Metro Manila. At tatlong araw kami nagbebenta roon para makilala yung aming mga product, at we can gain also good marketing relationship sa mga tao doon sa lugar na yan.
1: Ayan. So, good luck Nob, sa inyong mga ito. Good luck sa inyong mga endeavor, Governor.
0: Opo, economic development po 'yon.
1: Agyaman kami, Apo.
0: Agyaman kami, Meta po, Tikun Daway. Diyos Uray Tiagina.
1: Samantala, Rimulya posibleng irekomenda si Gracioso sa Witness Protection Program sakaling mapatunayang kapani-paniwala ang mga aligasyon. Senador Lacson, hindi pa dapat sabihing walang ghost project sa Taguig City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Politico 90.

0: Matagal ding naging security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang kontrobersyal na pulis at self-confessed bagman na si Patrolman Rodulfo Gracioso. Kinumpirma yan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. pero sa kabila ng mga kasong administrative sa Calabar Zone simula 2021 nananatili sa serbisyo si Gracioso dahil sa bagal umano ng proseso bago tuluyang sinibak nitong September 11. Nasa 20 beses umanong nag-deliver si Gracioso ng higit 2 bilyong pisong cash kina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte mula 2018 hanggang 2022. Ang lahat ng ito sa utos daw ni Velasco. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, dadaan sa matinding beripikasyon ang mga aligasyong ito at kapag napatunayang kapanipaniwala ang mga pahayag, maaari siyang irekomenda ng DILG sa Witness Protection Program. Para naman kay VP Sara, isang media stunt lang ang mga aligasyon ni Gracioso habang si Velasco sinabing gawa-gawa lamang ang kwento ng kanyang dating security detail.
1: Hindi naman pwedeng agad accepted as green ano yan, katotohanan kagad. Titignan natin, we will study him, he will undergo the rigorous procedures of investigation para ma-determine talaga kung totoo siya sabi niya. Alam mo, yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon eh, di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung anong katotohanan.
2: Sa day 13 ng Senate impeachment trial, mas lumalawak pa ang mga detalye na sinusuri kaugnay ng mga business interest at assets ni VP Sara. Sa paglalatag ng prosekusyon ng kanilang ebidensya, napag-usapan ang mga kontrata ng GenCorp sa Davao City Government at ang records ng mga baril na nakarehistro sa pangalawang pangulo at sa kanyang asawa. Ang detalye sa aking Politico Update. Sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatoon pa rin ang prosekusyon sa pagtalakay sa umano'y unexplained wealth at business interests ng Vice Presidente. Naipagpatuloy ang testimonya ni PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña sa pamamagitan ng cross-examination ng depensa at pagtatanong ng mga senator judge. Dito lumutang na karamihan sa mga kontrata ng Davao City sa GenCorp ay dumaan sa negotiated small value procurement na umaabot sa tinatayang 7 hanggang 8 million pesos.
3: Sa mga kontrata ng Davao City LGU na in-award sa GenCorp, ilan po ang hindi dumaan sa public bidding?
4: 11 po ang hindi dumaan sa public bidding.
2: Sumalang din sa witness stand si Police Major Jurickson Sangalang ng PNP Firearms and Explosives Office na nagpresenta ng records kaugnay ng kabuang 51 baril na VP Sara at Attorney Man Scarpio na may pinagsamang halagang higit 7.2 million pesos.
5: Si Vice President Sara po ay merong 22 firearms. Si Attorney Man Scarpio naman po ay merong 29 firearms.
6: The guidelines for the SALIN actually require a statement of the firearms. Under Section 34, it states there that personal property registered with the appropriate government agency, such as but not limited to motor vehicles, boats, aircraft, and firearms, shall be declared individually.
2: Kwinestiyon ng ilang senator judge ang relevance ng testimonya ni Sangalang sa Article 2 habang sa huli ay pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero na ituloy ang pagtatanong ng prosekusyon pero pinaigsi ang linya ng interrogasyon. Hindi na rin nag-cross-examine ang depensa sa PNP official. Inurong naman ng prosekusyon ang request na paaminin si VP Sara sa pagmamay-ari ng mga bank account na sakop ng records na isinumiti sa impeachment court kasunod ng maraming pagtutol ng depensa.
7: At kung ang garantiya ng konstitusyon natin ay pinagbabawal ang compulsion sa isang respondent o akusado na mag-testify against himself, dapat ding pagbawalan yung pagtatangka na kumuha ng tinatawag na admission, no?
2: Inaasahang magpapatuloy ang impeachment trial bukas kung saan si Davao City Mayor Basti Duterte ang titestigo para sa prosekusyon.
8: We are in receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today, requesting that, among others, that he be given time, as he requires substantial time to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents, and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow, and on Wednesday.
0: Pinag-iingat na naman ng Senate Impeachment Court si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Perry Ridon sa mga payag niya sa media kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas ang korte ng stern warning kay Ridon matapos ang mga pahayag na itinuturing na posibleng lumalabag sa subjudicial rule o pagbabawal sa pagkokomento sa merits ng nakabinbi na impeachment case. Tinanggap naman ng korte ang paliwanag ni Ridon na in good faith ang kanyang mga pahayag pero pinayuhan siyang pag-ingatan ang pagkakaiba ng pagpapaalam sa publiko at pagtalakay sa kung ano ang pinatutunayan ng evidence. Ayon sa korte, may karapatan ng publiko na malaman ang mga development sa trial pero dapat maging mas maingat ang mga abogado dahil ang desisyon ay dapat nakabase sa evidence at argumentong inilalahad sa loob ng proceedings. Samantala, sinabi ni Ridon na tinatanggap niya ang warning habang nagbabala naman ang korte na posibleng mas mabigat ang parusa kung mauulit ito.
2: Nilinaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH na hindi pa lubusang nalilinis sa isyu ng mga irregularidad ang mga proyekto sa Taguig City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, wala sa Taguig ang 10 proyektong kompirmadong ghost projects ng ahensya pero patuloy pa rin ang investigasyon sa ilang proyekto sa lungsod.
9: Ilan na ba ang conclusive? Ang conclusive sa Tagalog, sigurado na ghost project sa buong bansa. No? Ang sagot namin, 10. Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project doon sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH? Yung sigurado. Ang sagot ko, wala po. Totoo naman yun eh. No, wala talaga doon sa 10 na conclusive o siguradong ghost project na nakalocate sa Taguig.
2: Sa kabila o kabilang sa sinusuri ang tatlong proyektong na igawad noong 2022 na may mga coordinates sa record na tumutukoy sa Leyte sa halip na Taguig. Ayon kay Dison, kailangang i-validate ang mga coordinate at i-cross-check sa iba pang dokumento para matukoy kung documentation error lamang o may mas malalim na irregularidad. Naipasa na rin umano sa office o naipasa na rin umano sa Office of the Ombudsman ang paunang report kaugnay ng mga questionabling transaction habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa ahensya.
0: Samantala, nilinaw naman ni Senator Ping Lacson na hindi pa rin masasabing walang ghost projects sa Taguig City. Sa post ng Senator

0: Senador, sumasang-ayon siya sa paglilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi otomatikong patunay ng ghost project ang mga nakitang irregularidad sa ilang flood control projects. Pero giit niya, hindi rin dapat agad sabihing walang ghost project sa lungsod habang patuloy pa ang imbestigasyon. Una nang nagsumite si Lacson ng 45 case studies sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y systemic anomalies sa mga flood control projects sa Taguig, ang baluarte ng kanyang kaalitan na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga na-flag na proyekto, kabilang ang mga aligasyon ng illegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Divide.
1: Sinabi ni Bureau of Corrections sa Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. nitong Lunes na rerepasuhin ng ahensya ang utos ng Court of Appeals na palayain sina Cedric Lee at Denise Cornejo na kapwa nahatulan sa kasong serious legal detention laban sa aktor na si Vong Navarro. Ayon kay Katapang, bahagi ng standard procedure ng Bucor ang pagsusuri sa mga record at proseso bago tuluyang ipatupad ang anumang pagpapalaya. Kailangang makuha at ma-verify ng Bureau ang mga kinakailangang dokumento mula sa Korte, kabilang ang entry of judgment at certificate of no pending case bago tuluyang isagawa ang proseso ng pagpapalaya, ayon kay Katapang. Sinabi rin ng Director General na naghahanda na ang Bucor ng formal na liham para sa Court of Appeals kaugnay ng usapin. Dagdag pa ni Katapang, ginawa ng Bucor ang hakbang matapos nilang malaman na binago ng korte ang hatol kina Lee at Cornejo. Sa halip na reklusyon perpetua para sa kanilang conviction sa serious illegal detention, binago ng hukuman ang kanilang hatol sa grave coercion na may parusang 6 na buwan bilang minimum hanggang 3 taon habang 6 na buwan at 21 araw bilang maximum.
0: Magkalayuman ang politika at mampalakasan, hindi maiiwasan na pag-usapan kapag China at Pilipinas ang naglalaban sa international stage. Nagkadikitan ang laban pero nakalusot si Carlo Paalam kontra sa China, tinalo ng Olympic silver medalist na si Jiamao Zhang via split decision sa men's 55-kilogram quarterfinals ng Aichi Nagoya Asian Games. Sa ganitong match-up, hindi maiwasan ang mas malawak na konteksto sa labas ng ring. Ang Pilipinas at China ay may matagal nang sigalot sa isyu ng may kaugnayan sa West Philippine Sea. Noong 2016, naglabas ng final arbitral award ang tribunal sa kasong inihain ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kabilang sa mga napagpasyahan nito, walang legal na batayan para sa pag-aangki ng historic rights ng China sa mga sea area sa loob ng 9-dash line na lalampas sa maritime entitlement sa ilalim ng UNCLOS. Kaya matapos ang panalo ni Paalam, na itanong ng POC media kay ABAP President Marcus Manalo kung may dagdag na motibasyon ang ganitong match-up.
2: I'm not sure if he's thinking about that, pero syempre tayo, you know, it's always nice to beat China in a competition.
0: Mismong si Paalam ay kumilala rin sa bigat ng panalo, lalo na sa gitna ng patuloy na usapan sa West Philippine Sea.
3: Siyempre po, sobrang thankful po ako, lalo na sa siyempre usapan yung mga Philippine Sea ganun. Pero thankful po ako kasi nanalo po tayo.
0: Dahil sa panalo, sigurado na ang medalya ni Paalam at pasok na rin siya sa semifinals. Pero hindi pa siya kontento. Sunod niyang makakalaban si Mahmud Sabyarkan ng Kazakhstan, isang boxer na natalo na ni Paalam sa 2022 Asian Elite Boxing Championships. Pero ayaw umano ni Paalam na umasa sa dati nilang paghaharap.
3: Lahat naman kami sir eh. Lahat kami dito preparado. Iba yung nakalabang last year, iba rin sa ngayon kasi nag-improve na din. Lahat naman kami nag-improve, so gawin ko yung best ko kaya laban. Gawin ko yung, yun ang masabi ko palagi. Si God na ako maghingi sa kanya ng guide, tapos ako magagawa sa taas ng ring, yun po.
0: mula sa matinding match-up contra China hanggang

0: Habang sa papalapit na medal round, patuloy ang pag-abante ni Paalam sa kanyang Asian Games campaign.
1: Wrong angle o may something? Senator JB Heveto at model actress Clea Pineda napansin online matapos magkasama sa WilTech Expo 2026. Sa isang photo, makikitang nag-uusap ang dalawa. Pero may isang kuha na parang may pasandal moment. Kaya naman, may mga netizen na agad nagbigay ng kanilang take. Pero may mga nag-defend din kay Senator JV at sinabing baka wrong ang angle ng photo. Sa huli, isang picture lang naman kaya huwag agad lagyan ng malisya.
0: Birthday greeting na may love, appreciation at kaunting kalokohan. Actress at Sex Bomb Girls member Sunshine Garcia may sweet message para sa kanyang husband na si actor at Bulacan Vice Governor Alex Castro. Sa kanyang birthday post, binati ni Sunshine ang kanyang hubby bilang isang supportive, understanding at family-oriented na asawa. Anya, thankful siya na si Alex ang napangasawa niya dahil sa mabuti nitong puso at positive attitude. Pero syempre, hindi complete ang birthday greeting ni Sunshine kung walang konting biruan. May parol call pa siya sa mga kasama ni Alex. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
2: Before the markets react,
3: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
2: Before the headlines shape the conversation,
3: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
2: Get fresh perspectives on the latest developments,
3: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
2: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
1: Para sa ating politiko lokal, pinagmamalaki ni Manila Mayor Isko Moreno Damagoso ang libreng advanced cardiac services ng lungsod kabilang ang cardiac catheterization laboratory ng Hospital ng Maynila. Sa World Heart Day celebration, hinimok din ni Damagoso ang mga Manilenyo na agarang magpatingin kapag nakaramdam ng paninikip ng dibdib at huwag mag-atubiling pumunta sa ospital dahil sa pangamba sa gastos. Ayon kay Mayor Isko, nagsasagawa ng angiogram at angioplasty sa cath lab ng Ospital ng Maynila na anilay libre para sa mga residente. Sinabi rin ni Damagoso na ang angioplasty na umaabot ng humigit kumulang 975,000 pesos sa private hospital ay maibibigay ng walang gastos sa city hospital. Dagdag pa ni Damagoso, patuloy na binabalik ng lungsod sa serbisyong pangkalusugan ang kita mula sa PhilHealth para sa mga medical equipment, gamot at suporta sa health workers.
4: Anyway, mahirap mayaman middle class. In fact, marami kami mga recently mga middle class who are worried about their health na nag-aabil. Kasi nga, ang laki savings eh. Could save them hundreds of thousands of pesos eh. Sa ospital ng Maynila ginawa, TY, zero. Walang yaad ba? Laway na. Umusugil na.
0: Sinampahan ang kasong graft at corruption sa Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones at iba pang opisyal ng lalawigan kaugnay ito ng umano'y paglalabas ng 15,500 pesos na financial assistance sa mga reviewee na sinasabing hindi dumaan sa public bidding at procurement process. Pero si Governor Sol nanindigan na integridad ng kanyang pamumuno. Ang detalya sa Politico Update ni Carl D.
5: Ay anomalya o pinupolitika?
6: Tumugon si Laguna Governor Sol Aragones sa reklamong inihain ni Board Member Boy Zuniga kaugnay ng umano'y irregularidad sa isang financial assistance at review program ng provincial government. Sinabi ni Aragones na hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo at hinihintay muna ito para masuri ng kanilang legal team. Nauna nang sinabi ni Zuniga na umano'y may korupsyon sa programa kabilang ang pagbibigay ng 15,000

0: 500 pesos sa mga individual na umano'y hindi sumailalim sa review program.
1: Sa amin pong pag-aaral at sa pag-aaral ng aking mga abogado, ay nakita po namin at korupsyon na nangyari dito.
0: Dagdag pa ni Zuniga, nasakop umano ng Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act ang programa. At kinailangan ito ng bidding na ayon sa kanya ay hindi nangyari. Sinabi rin niya na wala umanong authorization mula sa sangguni ang panlalawigan nito. Samantala, kinundena ni Aragones ang umano'y pagpapakalat ng reklamo sa social media bago pa man natanggap ng kanyang panig ang opisyal na kopya. Sinabi pa ng gobernadora na maglalabas ang kanyang panig ng buo at pormal na pahayag matapos masuri ang reklamo sa tamang proseso at legal forum. Nanindigan naman si Aragones sa integridad ng kanyang paglilingkod. Para sa Politico Nightly, Carol D. Billionaire News Channel.
2: Viral ngayon sa social media ang honest comment ni Katigbian Bohol Mayor Benji Oliva tungkol sa mga turistang Pilipino na bumibisita sa mga resort sa Bohol. Ayon sa alkalde, maramay umanong turista ang nagsasabing mahal ang pagbisita sa Bohol. Pero yun daw ay tipikal na nanggagaling sa mga hindi maka-afford. Payo naman ng alkalde, magpakatotoo sa sarili at gumastos lamang ayon sa kakayahan ng budget.
3: Sa ako lang personal ng opinion, ako kadungog og dato ngayong aring Bohol, ngayong reklamo ng mahal. No? Kasagaran ng reklamo, katong di ka-afford. No? So, basically, ang Bohol, para nako, di man ito maingon yun nga, kanang mahal, kaya may barato ko. Tingali, walang nato ma-promote ang mga barato. No? In terms of accommodation, no? Na may nag-accommodation sa Bohol nga, tag 400 ra ang gabi eh. No? Ang problema mo po na itong mga Pilipino, magpakaroon ing non. Ato yun sa mga resort nga, dato, dapikir ay. No? Walang, be yourself.
2: Mungkahi naman alkalde, ilista na ng Provincial Tourism Office ang mga accredited accommodation facilities sa isang website at magkaroon ng central hub para mas madaling makapili at makapag-book ang mga turista. Dahil marami namang abot kayang restaurant at hotel sa Bohol, kaya hindi umano kailangang malaki ang gastos para ma-enjoy ang lalawigan.
4: Sa Iloilo City, pinaiigtin ng local government ang science-based strategies para sa disaster risk reduction at climate resilience. Ginanap ang scientific forum sa Iloilo City kung saan tinalakay ng mga expert ang extreme heat, matinding pag-ulan at iba pang climate-related hazards. Binigyang diin ni Mayor Raisa Treñas ang kahalagahan ng paggamit ng siyensya at datos para maagang matukoy ang mga panganib at makapaghanda bago ito dumating. Bahagi ang forum ng Kabalaka Program ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na nakatuon sa mas malawak na kahandaan sa kalamidad.

0: ang turismo at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga lokal na komunidad at negosyo. At bago matapos ang araw nyo, heto muna pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.
1: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
2: Get ready.
1: It's time to keep your eyes on the prize.
2: Be prepared.
1: On The Scorecard tonight.
2: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
1: Where sports is our business and business is our sport.
2: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
0: Oras na para sa ating Politiho. Sino? Eto, mahuhulaan niya kaya kung sino? At sino itong politiko na usap-usapan ngayon? Lumayas na sa sariling bahay para makapiling ang kanyang number 2. Ayon sa ating Pulibird, kapansin-pansin daw na wala si Politiho sa kaarawan mismo ng kanyang ama. Sa edad kasi ng kanyang ama, lalo pang chine-cherish ng kanyang pamilya ang bawat taon na nadadagdag sa buhay nito. Pero tanging absent si Politiho.
3: Dagdag pa ng ating Polybird, si Politiho matagal na raw lumayas sa kanyang sariling tahanan para magsimula ng bagong buhay nito kasama ang kanyang number 2. Lumalaki na nga raw ang kanyang bagong pamilya dahil may sarili na silang fur baby ng kanyang kerida. At ang chika pa, hindi raw speaking terms si Politiho at ang kanyang ama dahil hanggang ngayon ay boto pa rin ito sa kanyang original na wifey.
0: Mukhang pang telenovela ang kwento. Pero ang clue.
3: Ang clue.
0: Kung sino itong Politiho na kilalang babaero na tinamaan ata ni Cupido at nag-al sa balutan para lumipad ng tahanan, abay, may letrang B sa kanyang pangalan. As in, bingo na siya sa kanyang ama. Ayan, hula na.
3: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
4: Ilabas ang mga pogi pictures. Yan ang hinit ni Navotas Representative Toby Tiangco nang i-rate niya ang sariling hairstyle throughout the years. May ba slick back hairstyle? Meron pang ang gulo-gulo look with pamada. Pero syempre, hindi lang yan. May mga proud pogi at bagets look pa nga si Kong Toby sa kanyang mga lumang calendar designs. Nako, Kong Toby, mukhang mas kailangang makita ng netizens ang pang-hunk photo mo. Pero baka nga walang panama dyan ang anak mong si Tommy. Samantala, simple man ang Sunday pero walang kapantay ang saya kapag kasama ang pamilya. Ibinahagi ni Mandaluyong City Mayor Menchie Avalos ang kanilang family bonding. May kwentuhan, tawanan, at simpleng salo-salo sa bahay. Para kay Mayor Menchie, ang pamilya ang kanyang tahanan, lakas, at pinakamahalagang biyaya mula sa Diyos. Kaya't walang hihigit na moment sa family time. At ngayong Teachers Month, personal ang alaala ni Senator Pia Cayetano. Yan ay dahil sa kanyang ina na isang guro. Ibinahagi ni Senator Pia na lumaki siyang nakikitang naghahanda ang kanyang ina ng lesson plans, handmade worksheets, at mga gamit para sa kanyang mga estudyante. Nung wala siyang klase, naging munting teacher's assistant din si Senator Pia. Nakikipagbasa, nakikinig sa mga bata, at minsan nakikipaglaro pa sa kanila. Kaya para kay Senator Pia, sa kanyang mommy niya unang natutunan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging guro.
5: I always grew up knowing that my mom was a teacher. I wasn't even officially her student, but I would join the class, and every summer I grew up sitting beside her while she was preparing her lesson plan for the year. I would help my mom with her students. Like, some kids would have problems reading and I would read to them. I would help them understand their letters. So that was really my childhood, and it was a very happy childhood. I'd like to think that my love of teaching came from my mom.

0: Man, Happy Teachers Month sa lahat ng mga guro na gumagabay, nag-i-inspire at humuhubog sa kinabukasan. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Ayan, mukhang big day bukas.
2: Big day. Sa at Senate. Kaabang-abang ang mga mangyayari bukas.
1: At mag-aabang-abang ang mga kasamahan nating media. Kasama na ako doon. Bukas. Kasi kanina nag-abang kami. Tapos inanunsyo ni Impeachment Presiding Officer Chisis Cordero na lumihan pala si Mayor Baste. Binanggit niya yung mga bandang tanghali na. So lahat kami kanina simula umaga hanggang bago mag-anunsyo yung presiding officer, nag-aabang kung may darating bang Baste dyan. Kasi di ba?
2: So lumiham siya na bukas.
1: Lumiham siya na hindi siya, kung papayagan sana, na bukas na lang siya pupunta. Kasi yung sapina niya ay Monday, basta between Monday, Tuesday, Wednesday. Kanina, kung pumunta nga siya, wala din siyang, hindi rin siya maiharap kasi di ba dalawa yung testigo na hinarap kanina. Kaya sakto lang din bukas. Kaya prepare sa balyahan.
2: Bukas.
1: Oh.
2: Parang pinapaalalahanin mo yung sarili mo.
1: Pinapaalalahanin ko
2: sarili. Kaabang-abang yan,
1: Dex. Yung mga muscle mag-ano na. Mag-ready kayo. Baka mamaya magkasikuhan.
2: Pero alam mo ba kung ano pa ang kaabang-abang?
1: Oo. Oh.
2: 88 days na lang.
1: Parang 90 plus lang kahapon.
2: Diba?
1: 88 na ngayon. Nasa 8.
2: Ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Signal o Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Abay, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Nakapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Limbawa.
4: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.

0: May era po mga invento, sir, kasi bilang isang polisyer, ano yan, may dirty yan.
1: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya live detector test po dito sa NBI para kung sino nagsasabi sa ng totoo.
2: Sa gitna ng mga banat sa kanyang kredibilidad, katotohanan daw ang pinangahawakan ni Rodolfo Gracioso. Siyang lumutang na delivery boy umano ng mali-maletang pera para sa pangalawang pangulo.
3: Di lang daw sa normal na sasakyan inilagay ang piles of cash, kundi sa helicopter at roro sa sobrang dami ng pera. Di na rin nagkasya sa isang bahay lang umano. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive perang pinadala umano kay VP Sara ni alleged bagman Rodolfo Gracioso. Kinailangan daw i-helicopter at iroro. Anim na bahay sa Valle Verde ginawa umanong imbaka ng kickbacks. Rodolfo Gracioso hinamon si VP Sara at Lord Alan Velasco na magpa-lie detector test. Exclusive din, JTC Group of Companies na lumabas sa impeachment trial ni VP Sara iniuugnay din sa malawakang soil erosion sa Zambales. Walang cover-up. DPWH Secretary Vince Dizon nilinaw ang pahayag na walang ghost project sa Taguig. Postpone pa more pagpapaliban sa BSKE, hinamon na sa Korte Suprema. Isa pang exclusive, Apple David. Nagsalita na tungkol sa kanila ni Chad Gamad. Relasyon ng dalawa, very serious na raw. At Alex Ayala, pasok na sa quarterfinals ng Asian Games.

0: Posibleng irekomenda ng DILG sa DOJ na mapasailalim sa Witness Protection Program si dismissed police officer Rodulfo Gracioso. Ito ay kung mapatutunayang kapanipaniwalang mga akusasyon niya laban kay VP Sara at kay former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
1: Matagal ding naging security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang kontrobersyal na police at self-confessed bagman na si Patrolman Rodolfo Gracioso. Yan ang kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melancio Nartates Jr. Sa kabila ng mga kasong administratibo sa Calabar Zone simula pa 2021, nanatili sa serbisyo si Gracioso dahil sa bagal umano ng proseso bago tuluyang sinibak nitong September 11.
2: Yung administration ng justice natin in terms of admin case, finally resulting to his dismissal from the service. And before that, mayroon din siyang kaakibat na suspension that was been served.
1: Nasa 20 beses umanong nag-deliver si Gracioso ng higit 2 bilyong pisong cash kina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte mula 2018 hanggang 2022. Ang lahat ng ito sa utos daw ni Velasco. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, dadaan sa matinding beripikasyon ang mga aligasyong ito.
3: Hindi naman pwedeng agad accepted as katotohanan kagad. Titignan natin, we will study him, he will undergo the rigorous procedures of investigation para ma-determine talaga kung totoo siya sabi niya. Alam mo, yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung anong katotohanan.
1: Sabi ni Rimulya, kung mapapatunayang kapanipaniwala ang mga pahayag ni Gracioso, maaari siyang irekomenda ng DILG sa Department of Justice para maisailalim sa Witness Protection Program. Una nang tinawag ni VP Sara na isang media stunt lang ang mga alegasyon ng naturang pulis. Kakasuhan din daw ng bises si Gracioso.
4: Tinawag naman ng kampo ni Velasco na gawa-gawa at hindi tugmas sa mga tunay na pangyayari ang paratang ng kanyang dating security detail. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Tinawag ni PBBM na buwaon o sinungaling si VP Sara matapos ang tirada nito na desperado raw ang administrasyon na pabagsakin siya. Pero sa mga aligasyon laban sa bise ni Rodulfo Gracioso, ebidensya raw ang hanap ng Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
6: Kadalasan, no comment si PBBM sa lahat ng isyong may kinalaman sa kanyang estranged unity partner na si VP Sara. Pero for the first time, nagsalita na ang Pangulo.
7: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
6: Hindi na raw nanahimik ang Pangulo ngayon dahil paulit-ulit umano ang pagsisinungaling ng VP maging ang paninira raw nito sa administrasyon. Tumawag daw si PBBM kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro para iparating ang mensaheng ito dahil hindi na raw kasi pwedeng palampasin ang umano'y destabilizer at obstructionist na bise. Kaninang umaga, tinawanan lang mismo ni PBBM ang claim ni VP Sara na hinaharang ng Pangulo ang kanyang presidential run sa 2028.
8: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
9: Si?
8: Ni VP Sara po, that the administration is trying to stop the 2028 elections now.
6: Normal din daw sa mga respondent gaya ng bise na itangging may sala siya na tipong kahit bibitayin na ay hindi raw aamin. Ito naman ang sagot ng Malacanang kung pinaninindigan ba nila ang kanilang unang pahayag na in a way, sapat na ang napatunayan ng prosekusyon para makonvict si VP Sara. Agosto nitong taon ang unang bumoses ang palasyo sa impeachment trial at sinabing base sa pagturo ng witnesses sa kanya at kay Colonel Dante La Chica, tila sapat na ang bala ng prosekusyon para sa conviction. Pagdating naman sa nagpakilalang Aiden ni former House Speaker Lord Allen Velasco, ebidensya pa rin ang hanap ng Malacanang. Pero kung may pruweba naman talaga si Rodolfo Gracioso, dapat lang daw itong silipin dahil pondo ng bayan ang usapan dito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, BillionR News Channel.
0: Pinaninindigan ng dismissed police officer na si Rodolfo Gracioso ang alegasyon na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Matapos pabulaanan ni VP Sara ang mga paratang may hamon ngayon si Gracioso sa pangalawang pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
9: Si Ma'am Sara po at kay Sara Alan Velasco, umuwiling siya magpaya lay detector test po. Ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa atin ng totoo at kumuli.
10: Ito ngayon ang hamon ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Allen Velasco para kay Vice President Sara Duterte at sa dating amo. Humarap muli sa NBI ngayong Lunes si Gracioso matapos imbitahan para makwestiyon tungkol sa kanyang isinumiting sworn statement kung saan idinetalye nito ang kanyang paghahatid ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 ng manilbihang Chief of Security ng dating Speaker. Una nang itinanggi ni na Duterte at Velasco ang alegasyon. Sabi pa ni Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Pero para patunayan ang kanyang mga pahayag, nagpakita ang dating security aide ng ilang mga larawan sa mga pagkakataong nakasama niya si na Duterte at Velasco. Sentro rin kasi ng usapin ang kanyang kredibilidad matapos maulat na dismissed na siya sa PNP.
11: Mayroon po mag-imbento sir kasi bilang isang pleasure, ano yan, may pagkakayan.
12: Nagulat ako nang nakipag-cooperate ako kay father, biglang lumabas sir na ano, na dismissal. Yun lang. Di ko nga alam kung anong kaso ko sir kasi di naman kami nagano sir yung proper hearing ko.
10: Aminado naman si Gracioso na may pagdaramdam siya laban kay Velasco. Hindi raw kasi siya nito tinulungan ng magkasakit ang ama.
13: Ano pong sinabi niya sa inyo?
12: Wala daw siya sa posisyon yan.

0: Binaraan niyo po ba siya prior na maglalantad kayo? Ano pa sabi niya?
1: Wala siyang sinabi.
2: Sa panig naman ng NBI, tiniyak ni Director Melvin Matibag na hindi tatanggapin hook, line and sinker ang mga pahayag ni Gracioso. Bahagi rin daw ng proseso ang pag-imbita sa mga personalidad na nabanggit sa sworn statement, lalo na ang bise. Kasama na rin dito ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Ilang mga pangalan pa ang lumitaw sa sworn statement ni Gracioso, kabilang na si Marikina Congressman Miro Kimbo na siya umanong bagman ni Velasco.
3: It should not be a subpoena, but it should be an invitation, especially to the Vice President. There should be a complete investigation. At kasama doon yung pagtatanong sa mga taong binanggit.
2: Malakas naman ang paniniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na aabot sa kanyang opisina ang mga alegasyon ni Gracioso.
4: Pero sa ngayon, pinapanood po muna namin ang mga sumasambulat na nakakagulat. Kaya panoorin muna natin sila. At kung meron kaming maaaring gawin dyan, sa pag-iimbestiga, gagawin namin sa tamang panahon.
2: Pero pagdidiin ni Rimulya, masyado pang maaga para husgahan ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
5: Marami pang mga pangalan ang nadawit sa sworn affidavit ni Rodolfo Gracioso. Isa nga riyan si Congressman Miro Kimbo na sinabi umano sa kanya na galing sa tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya ang ilan sa mga perang diniliver kay former House Speaker Lord Alan Velasco. Wala pang pahayag si Kimbo sa ngayon. Nabanggit din si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na sa isang pagkakataon ay kasama raw ni Kimbo sa isang cash delivery. Piles of cash daw ang dinadala sa Valle Verde. Sa dami raw ng pera ay bumili umano ng anim pang bahay sa subdivision si Velasco para pag-imbakan nito.
6: Sasalang sa witness stand si Davao City Mayor Basque Duterte ngayong linggo sa impeachment trial ng kanyang ate na si VP Sara. Sa day 30 naman ng paglilitis, naungkat ang paggawad ng kontrata sa GenCorp na iniuugnay sa bise na di umano ay dumaan sa public bidding. Narito ang agenda report ni Hannah T.
7: Humihingi ng dagdag na panahon si Davao City Mayor Basque Duterte sa Senate Impeachment Court. Iniipon daw kasi ng alkalde ang mga dokumentong hinihingi sa kanya. Kaugnay ng transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries, ang kumpanyang idineklara ni VP Sara sa SALN niya noong 2024 at 2025. Pinasisipot siya ng Impeachment Court ngayong linggo kaugnay nito. Hiniling ni Mayor Basque ang pagsipot bukas o sa Miyerkules, September 29 o 30, at pinagbigyan ito ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kinumpirma naman ng prosecution na inaasahang ihaharap na nila bukas si Mayor Duterte. Ayon kay PhilJEP's witness Rondel Sopeña, sa 15 kontratang nakuha ng GenCorp mula sa Davao City Government, 11 ang hindi dumaan sa public bidding. Nasa 7 hanggang 8 milyong piso ang kabuang halaga ng mga ito at idinaan sa negotiated small value procurement.
8: Meron po rito na wala lang po akong total, pero meron po yung 500,600 pesos, 414,249,000, 49,800 pesos, 498,000, 805,500 pesos, 308,000, 254,000 and 554,000 po, Your Honor. So roughly mga nasa 8 million or 7 million siguro po ito.
7: Ang 15 proyekto sa Davao, nasa humigit 34 million pesos. Iba ito sa naunang pahayag ni Mayor Basque na may 19 transactions ang Davao City sa GenCorp na nasa 33.2 million. Tumangging magbigay ng legal conclusion ang PhilJEP's witness kung may paglabag ba sa pag-award ng LGU ng kontrata, gayong kapatid ni Mayor Basque ang bise. Pero para kay Senator Judge Raffy Tulfo, tingin niya ay conflict of interest ito.
9: Para sa akin, the fact remains na the Vice President is part owner of GenCorp, and under Article 7 and Section 13, the Vice President should not own or participate in any business company for that matter.
10: GenCorp should not be participating in the bidding of City of Davao, which is headed by no less than the brother of the respondent Vice President.

Paglilinaw ni Escudero, bagamat idineklara ni VP Sara ang GenCorp sa kanyang sell-in, nauna nang tumestigo ang SEC na hindi nakalista ang BSE bilang stockholder ng kumpanya sa corporate record.

0: Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Naungkat din sa day 30 ng impeachment trial ang 51 baril na pag-aari ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. May sagot naman ng depensa kung bakit apat lang sa dose-dosenang kontrata na naigawad sa GenCorp ang dumaan sa public bidding. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
2: Pinapayagan ng batas ang Small Value Procurement sa ilalim ng Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Ito ang lumabas sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng ilang senator judge kay PhilJIF's director Wendell Supenya. Sabi ni Supenya, basta't hindi lalagpas ng 2 million pesos ang halaga ng kontrata ay maaring hindi na dumaan sa public bidding. Sa 49 na kontrata kasi na naigawad sa GenCorp Industries, apat lang ang dumaan sa public bidding.
3: Those are conducted through public bidding.
4: So sumobra-sobra pa.
3: Pag public bidding po ay, if I remember it correct, above 2 million is allowed po.
4: That is public bidding. Hindi ba yan sa small value procurement?
3: Hindi po. Ang small value po, Your Honor.
4: Okay, yung tinatanong kayo sa small value.
3: Yung small value po, yung 500,000, 1,600 pesos, 414,000, wala naman pong lumagpas ng 2 million po.
2: Iniharap din ngayong araw ng prosekusyon si Police Major Jorickson Sanggalang na hepe ng Record Section ng PNP Firearms and Explosives Office. Unang tinutulan ng depensa ang pagtestigo ni Major Sanggalang dahil wala naman daw umanong kinalaman ang mga pag-aaring baril ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio sa Article 2 ng impeachment. Maging ang ilang senator judge ay walang nakitang dahilan para tumestigo si Sanggalang, pero natuloy matapos igit ng prosekusyon na mahalaga ito sa kanilang kaso.
5: The guidelines for the SALIN actually require a statement of the firearms. Under Section 34, it states there that personal property registered with the appropriate government agency, such as but not limited to motor vehicles, boats, aircraft, and firearms shall be declared individually.
2: Ayon kay Sanggalang, may 22 baril si VP Sara at 29 naman sa kanyang asawa. Kabilang ang Class A light firearms at isang baril na paso ang lisensya. Gate ng prosekusyon, layon ng testimonya na patunayang may mahigit 50 baril ang mag-asawa na tinatayang nagkakahalaga ng higit 7 milyong piso at dapat idineklara sa SALN. Hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
6: Naghain na ng petition for bail si former House Speaker Martin Romualdez sa hinaharap na 7.4 billion peso plunder case. Ayon sa kanyang kampo, walang direktang ebidensya para patunayan na nakipagsabuatan si Romualdez kay resigned Congressman Zaldy Co o personal na tumanggap ng flood control kickbacks. Hindi rin anila flight risk ang mambabatas dahil sa kanyang medical condition. Itinakda ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12, tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Exclusive helicopter na pinang-deliver ng pera umano kay VP Sara iniuugnay kay Zaldy Co. At exclusive din, Pinoy singer na si Mark Mabasa arestado ng immigration agent sa Amerika. Susunod yan sa Agenda.

0: The burger life chose me.
1: Mostly fine dining. It's very rare that you see like a food court stall be awarded as such. So when I got the email, I was like, is this real? Is this a scam?
2: It's only mahal when you only wear it once. Because we're used to wearing Filipino clothes, weaves, just for special occasions. And for us, that we believe in every day is a special occasion.
3: What we wanted was to really elevate what action films were, to elevate Philippine filmmaking.
4: Showcase.
3: And showcase the locations here. And I wanted to also show the production companies all over the world that it's actually really good to shoot here in the Philippines. Right.
5: The way we move is evolving.
6: Shifted na sa personal mobility.
5: Faster, smarter, and more efficient.
7: That means access, and that means inclusion.
5: From the technology we build to the future of mobility.
8: Providing alternate mode of mobility.
5: Some call it change. We call it a shift.
9: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
10: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Hindi lang sa mga restaurant sa Davao City nakakuha ng government contract sa mga opisyal ng JTC Group of Companies na itinuturong kasosyo umano ni VP Sara sa ilang negosyo. Sa latest investigation ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan na tila dominated din ng mga negosyanteng malapit sa mga Duterte ang nakakuha ng permits at mga kontrata para magsagawa ng dredging operation sa Zambales. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
11: Reklamo pa rin ng ilang resort owners sa mga pampang ng San Felipe at Botolan Zambales ang malawakang soil erosion. Ang itinuturo nilang salarin, mga higanteng dredging vessels sa bunganga ng mga ilog na humuhukay ng milyon-milyong cubic meters ng buhangin taon-taon at dinadala sa ilang reclamation site sa Manila Bay, Pasay City at sa Bulacan. Sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang dredgers na nakakuha ng permit para makapag-dredge sa mga ilog ng Zambales. Ang mga napagkalooban ng permit para makapag-operate, kilala hindi lang sa sektor ng negosyo, kundi pati na rin sa politika. Kabilang dito ang Magna Corp Realty Development Corporation, pagmamay-ari ito ng ilang matataas na opisyal ng JTC Group of Companies na nadadawit ngayon sa impeachment trial ni VP Sara matapos matuklasang kasosyo pala sila ng pangalawang pangulo sa ilang kumpanya at negosyong nakakubra ng ilang government contracts sa Davao City. Kabilang dyan ang GenCorp Industries Incorporated at ilang Jollibee branches at restaurants. Kabilang sa mga shareholder ng Magna Corp, sina Kimberly Cruz na presidente rin ng GenCorp, Sigur Sario na isang managing director sa JTC Group at Stephen F. Go na engineer din sa JTC Group. Parehong parte ng JTC executive team na nag-launch ng Jollibee Abreeza sa Davao City, sina Sario at Go noong 2012 ayon sa isang ulat ng Sunstar Davao. Kabilang din sa mga shareholder ng Magna Corp ang isang Dina Fema Sinadyong na taga Davao City rin at isang Mariano Angelito Aquino III. Bagaman JTC executives ang major shareholders ng kumpanya, hindi kasama sa nakalistang shareholder ang In Hot Water na si Dr. Jaime T. Cruz na CEO ng JTC Group. Sa kabila nito, kilala siya bilang isa sa mga personalidad na malapit sa pamilya Duterte. Bago siya ikonsidera para mamuno ng PhilHealth noong 2019, nagsilbi rin siya bilang isa sa mga special envoy to China ni FPRRD. Sa isang panayam, inilahad sa amin ang isa pang former Duterte special envoy to China na si Ramon Tulfo na hindi lang ito ang relasyon ni Cruz sa mga Duterte.
12: Doctor Senicon ni Presidente Digong.
13: Personal doctor po.
12: Personal doctor yan. Pag nako-confine si Digong sa Cardinal Santos, isa sa mga doktor yan.
11: Ayon kay Zambales Ecological Network o ZEN Executive Director Heidi Fernandez, hindi na sila nabigla na mayroong Duterte connection ang nagaganap na dredging sa Zambales. Isa kasi ang ZEN sa mga nangunguna sa pagtutol sa dredging operations na inilarawan nila bilang komersyalisado at nakatuon sa negosyo kaysa sa pagbibigay ng serbisyo sa mga taga-Zambales.
14: We, the Zambaleños, are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
11: Aminado si Zambales Governor Hermogenes Ebdane na isa ang dredging operations sa major source.

0: resources sa funds ng lalawigan, kasabay ng anyay malaking tulong nito sa flood control measures ng LGU. Sa isang 2023 COA report, nakapagtala ang Zambales Provincial Government ng 36.6 million pesos na income para pa lang sa extraction fees ng buhangin sa Santo Tomas at Maloma Rivers ng San Felipe. 693.7 million pesos naman ang naitala na extraction fee collection para sa pinagsamang buhangin mula sa Bukaw River dredging operations at Bangan at Porac quarrying operations. Bukod pa yan sa tax collection ng pamahalaan sa sand, gravel, and other quarry products na umabot sa halos 110 million pesos noong 2023. Sa kabila nito, naharap sa potential multi-million peso discrepancies ang parehong mga operasyon sa kaparehong taon matapos matuklasan ng COA na kulang ng daan-daang delivery receipts ang marami sa mga ibinentang buhangin mula sa dredging at quarrying operations. Panawagan ng ZEN kay Governor Ebdane.
1: We're talking of small players here and the mga fishermen, residents, suppliers, fisher farmers na nagpo-produce ng mga kakainin ng mga turista. So, sino ba itong mga to? Di ba sila yung dapat na inaalagaan ni Governor Ebdane? Dahil ito yung mas nangangailangan ng tulong at kalinga ng local government, hindi yung big corporations na sisirain ang aming lalawigan, ang aming dalampasigan para magkaroon ng bagong lupa ang Pasay City at bagong international airport ang Pilipinas.
0: Una nang dinepensa ng Zambales Provincial Government at ng DENR ang nagaganap na dredging operation sa lugar. Sa gitna ng mga alegasyong, ito ang nagdudulot ng massive soil erosion sa mga pampang ng San Felipe at Butolan. Paninindigan nila, accretion areas ang malawak na coastal at beach areas na kilala bilang tourist spots ng Zambales. Ibig sabihin, unstable daw ito at natural na magkaroon ng soil erosion sa lugar lalo na tuwing panahon ng bagyo at habagat. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 Marine and Geosciences Bureau o MGB Director Glenn Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero sa kasalukuyan, hindi pa namin ito natatanggap. Sinubukan din naming humingi ng panig ng Magna Corp pero wala pa silang tugon sa ngayon. Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Wala nga bang ghost project sa Taguig? Resibo ng DPWH engineers mismo ang sumasalungat sa pahayag ni Secretary Vince Dizon. Pero may paliwanag ang kalihim sa una niyang pahayag. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T.
3: Hindi lang maling coordinates ng billing photos ang nakita sa mga proyektong idineklarang completed sa Taguig. Sa karagdagang findings mula sa signed inspection reports ng DPWH engineers, lumalabas na hindi bababa sa 20 proyekto ang na-flag. Resibo ito ni Lacson kontra sa pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon na wala silang nakitang ghost project sa lungsod. Isa ang proyektong idineklarang completed pero walang makitang bahagi nito sa site para ma-verify ang physical accomplishment. Natambakan na raw ng isa pang completed embankment project ang lugar kaya hindi na matukoy ang original na project limits. Pangalawa, may ilang proyektong idineklarang 100% complete pero hindi rin ganap na nasukat o na-verify. Sa isa naman, natambakan ng embankment ang mismong starting point. Ang isa pa, hindi na matukoy ang original na hangganan habang sa 2 proyekto may perimeter fence na ng isa pang project sa site. Pangatlo, sa isa pang proyekto, partial lang ang naging validation. Dulo na lang kasi ng proyekto ang nakikita sa actual site. May mga project file din na kulang mismo sa required documents. Kabilang dito ang approved as built plans o ang final plan kung ano talaga ang naitayo at progress billing documents. Lahat ng mga proyektong ito ay officially declared na completed. Una nang natuklasan ng kampo ni Lacson ang isang Discaya-owned project sa Taguig na may coordinates sa Leyte. Aminado si Dizon sa irregularidad na ito.
4: Ang project nasa Taguig, 14 dapat ang coordinate noon. Bakit 11? In 3 instances of payments to St. Timothy of the Discaya couple. So that is definitely part of the ongoing validation and investigation. So again, it is ongoing. We are working together with the ombudsman. This has already been submitted to the ombudsman. So let us wait for the final report and also the final action of the ombudsman.
3: Nilinaw ni Dizon na hindi sila nakatutok sa Taguig at saan man daw may mag-report ng anomalya, iimbestigahan nila ito.

0: Hindi na raw magkokomento ang Cayetano Camp. DPWH na raw ang dapat magpaliwanag sa mga proyekto dahil under ito ng ahensya. Hindi naman magdadalawang isip si PBBM na sibakin ang sinumang pagtatakpan ang anumang anomalous infra project saan man sa bansa.
1: So ngayon po, nakikinig malamang si Secretary Vince Dizon kung mayroon po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan. Ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
0: Una nang nagpahayag ng simpatya si Lacson sa mga site inspection engineer ng DPWH dahil sumalungat ang pahayag ng sarili nilang boss sa kanilang mga natuklasan umano. Maaari raw nalimutan ni Dizon ang mga ito dahil sa umano'y pressure sa trabaho. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Nagka-tensyon sa pagitan ng Manibela at LTFRB sa unang araw ng tigil pasada ng transport group. Alamin kung bakit sa agenda report ni Micah Razon.
3: Nawalan ng preno ang galit ni Manibela Chairman Mar Balbuena nang makita ang sasakyan ng LTFRB. Sa gitna ng tensyon na yan, nagpakita si LTFRB Chairman Greg Pua sa protesta para pasinungalingan ang aligasyon ni Balbuena at kumpirmahing walang mamumultahan.
4: Umiikot lang po talaga sila para i-check kung saan po kailangan i-deploy ang ating mga libreng sakay. They are here to air their grievances. They are here para sa strike po nila. Nilalabas po nila yung kanilang mga hinain sa gobyerno po natin, which is protected under our constitution.
3: Nagtungo rin si LTO Chief Lacanilaw para siguraduhin sa Manibela na walang panggigipit na mangyayari.
5: Iparating natin sa ating pahal na pangulo ang ating mga hinain.
3: Ayon naman sa mga tsuper, may dagdag pasahe man, hindi pa rin ito sapat.
6: Ang laki ang nababawas talaga. Sa totoo lang po, ma'am. Eh, dati, magagas lang kami ng may 1,000. Ngayon sa 24 oras, halos mag-4,000 pa po. Minsan iuwi namin 500. Kulang sa pamilya.
3: Ang ilang commuter, pati ang student na sikat, nahirapan.
7: Kasi po traffic po ngayon, tapos po may mga na-encounter po kami na nagra-rally on the way here. Tapos yung pamasahe rin po namin medyo mas mataas. So mas mahirap po than usual po pag bumabiyahe po ako.
8: Sa kabila ng tigil pasada, tuloy naman ang inisyatibo ng Department of Transportation na libreng sakay. At magkakaroon din daw ng isa pang hearing para sa mga petition sa fare hike. Para sa Agenda, Micah Razon ng Bilyonaryo News Channel.
2: Epektibo na ngayong araw ang fare hike sa mga jeep at bus. Ayon sa ilang commuter, mabigat man sa bulsa, tiis na lang muna. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
9: Kawawa din naman yung mga driver kung di tataas. Piso lang naman eh, saan ba naman makakarating ang piso ngayon?
10: Hindi na para ipagkait pa sa mga driver at operator ang taas pasahe na ipinatupad ngayong araw. Yan ang iginiit ng ilang pasahero dito sa Juan Ayala Terminal sa Makati City. Sa pag-arangkada ng fare hike na ipinatupad ng LTFRB, may mga taong tinanggap na lamang ang dagdag singil.
11: Naintindihan ko naman po yung taas ng pamasahe kasi sa presyo po ng petrol at sa gasolina. Kaya parang sa tingin ko po fair naman na magtaas ng pamasahe.
10: Pero mayroon ding mga nadismaya.
12: Medyo mabigat po sa bulsa kasi bigla na lang pong tumaas yung pasahe. Pero naintindihan ko naman po. Ang laki pong bawas kasi malaking bagay na po yung 15, yung 10 pesos.
13: Expected naman daw kung tutusin ang pagtaas ng pamasahe dahil sa pagsirit ng presyo ng krudo. Pero binigyang diin ng ilang mga commuter. Dapat nang pagandahin at ayusin ng gobyerno ang public transportation system at gawin itong commuter-centric.
14: Daming parang naiipon yung mga tao, di ba? So I think if they parang invest more sa parang mas paramihin na rin trains, ganyan. Kasi sobrang traffic na rin eh.
10: Hinaing din ng ilang commuter. Tumataas na lang ang lahat ng bilihin. Pero ang sweldo, maliit pa rin.

0: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Lanes, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. By air, land, and sea, ganyan umano dinala ang mali-maletang pera para kay VP Sara at kanyang pamilya, ang isa umano sa mga ginamit na helicopter, pagmamay-ari ng kumpanyang iniuugnay sa puganting si Zaldico. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
1: Hindi lang sa lupa, kinailangan pa umanong ilipad at itawid dagat ang mali-maletang pera para kay VP Sara. Ayon sa informant ng politiko, ibinyahe rin daw ng lumutang na dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso ang mga pera gamit ang chopper at roro. Kabilang sa mga nakalakip sa kanyang sworn statement na isinumite sa NBI, ang isang larawan kung saan kita ang pulang chopper na may registration number na RPC-8908. Lumabas sa registration records na nakarehistro ito sa Misibis Aviation and Development Corporation na una nang naugnay kay resigned Acubicol Party List Representative Zaldico na isa sa key figures ng flood control scandal. Sabi pa ng informant, ang roro trips naman daw ay maaaring i-check sa shipping records at posible ring patotohanan ng iba pang mga witness. Tila tumutugma naman ito sa mga naging pahayag ni Gracioso. Sa kanyang sworn statement kasi, sinabi ni Gracioso na bago ang 2019 midterm elections, inutusan siya ni Velasco na mag-impake ng mga perang i-deliver umano ng mga dating security aide ni Co na nooy tumatakbong congressman. May ibinukod daw na higit kumulang 20 million pesos na pambili umano ng mga motorsiklong gagamitin para sa election caravan ng hugpong ng pagbabago. Ibinyahe raw ito pa Davao City gamit ang van via Samar. Personal daw niyang iniabot kay VP Sara ang ibang mga regalo, pero ang pera ay hinabilin sa isang Jeffrey Jepoy Tupaz na anya ay katiwala umano ng bise. Sa isa pa umanong tagpo noong 2021, nasa mga 10 malalaking maleta na dala raw ng mga dating security aide ni Co ang isinakay sa isang pulang private plane para ihatid sa Davao. Bahagi lamang ang lahat ng ito ng pagsasalaysay ni Gracioso ng kanyang paulit-ulit umanong paghahatid ng mga maletang naglalaman ng 20 at 50 million bawat isa sa ilang lugar sa Metro Manila, Davao at iba pa sa utos daw ni Velasco. Sa parte naman ng NBI, kailangan daw masuri isa-isa ang mga litratong ibinigay ni Gracioso.
2: Yung mga larawan at bidyong kanyang ipinisinta, isa subject namin sa authentication and verification. Paring makakipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta for the, kung mabalidate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa.
1: Una naman ang itinanggi ng dating House Speaker at ni VP Sara ang mga aligasyon ni Gracioso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Timbog ang isang pedicab driver matapos manloob sa Forbes Park sa Makati. Ang sospek, miyembro umano ng sindikato. Yan ang agenda report ni Chill M. Prido.
4: Hinuli ng Makati City Police ang 25-anyos na lalaking pedicab driver na kinilalang si alias Jericho. Sangkot siya umano sa akyat bahay incident sa Executive Village na Forbes Park sa Makati City noong September 24. Base sa investigasyon, tinangay ng sospek ang humigit kumulang 50,000 cash at alahas na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ang kanyang biniktima, isang residente na 76 anyos na lola. Ayon sa complainant, nagising siya matapos makarinig ng ingay mula sa kwarto ng kanyang apo. Dito na niya nakita ang isang lalaki na kulot ang buhok, may tattoo sa kanang bahagi ng mukha malapit sa mata at may tinatayang taas na 5'8". Nang maramdaman ng sospek ang presensya ng biktima, agad itong tumakas at tumalon sa bintana ng kusina ng nilooban na bahay. Sa backtracking ng CCTV footage, nakita si alias Jericho na umakyat sa bakod ng village at pumasok sa bahay ng biktima. Kita rin ang pagtakas nito makalipas ang ilang oras. Sa pool din sa CCTV ang pag-akyat nito sa bakod Paayala Avenue Corner, McKinley. Positibong kinilala ng biktima at ilang security personnel ang sospek mula sa ipinakitang mugshot. Lumabas din sa

0: intelligence information ng PNP na dati na rin nasangkot si alias Jericho sa iba pang kaso ng panloloob sa ilang exclusive subdivision sa Makati. Napag-alaman din na miyembro siya ng Akyat Bahay Syndicate na Labhata Criminal Group. Naharap ngayon ang sospek sa reklamong robbery sa Makati Prosecutor's Office. Humiling naman ang biktima na igalang ang kanilang privacy matapos ang insidente. Ayaw din daw munang magsalita ng Makati City Police sa nangyari. Para sa Agenda, Chilem Prido, Billionario News Channel.
1: Ikatanggap-tanggap ang serye ng school shooting sa bansa ayon kay PBBM. Yan ang sentro ng mensahe ng Pangulo sa recognition ng participating schools sa Program for International Student Assessment o PISA ngayong araw.
2: At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas at yung ating mga kabataan ay sila ay nasa environment na kaya nilang mag-aral ng mabuti.
1: Hinikayat din ni PBBM ang kabataan na huwag matakot magtanong at mangyayari lang daw ito kung well-supported ang sektor ng edukasyon. Commendable para sa Pangulo ang 2025 performance ng Pilipinas na highest legacy nito simula ng unang sumali sa PISA noong 2018.
3: Pagnakaw daw sa karapatan ng mamamayan ang pagpapaliban ng BSKE. Kaya naman, direkta itong hinamon ni veteran election lawyer Romulo Makalintal sa Korte Suprema. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimbat.
4: Iniakyat na ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal ang usapin ng barangay at sanggunian kabataan elections 2026 postponement sa Korte Suprema. Sa isang petisyon na inihain ni Makalintal, humihiling siya ng isang temporary restraining order sa implementasyon ng Republic Act 12326 o ang bagong batas na nagpo-postpone sa BSKE na nakatakda sana ngayong Nobyembre at nagpapahaba ng termino ng mga halal na barangay at SK officials. Ani Makalintal, labag ito sa konstitusyon.
5: Ang pagpo-postpone na ito ay labag sa ating karapatang mamili ng ating mga mamumuno ng ating barangay. 3 taong extension of term of office ay napakahaba niyan.
4: Pinasaringan din ng veteran election lawyer ang aniyay dahilan ng palasyo para aprubahan ang ipinasang panukalang batas ng Kongreso.
5: Nakita daw ng mga mambabatas ang kahalagahan ng barangay officials sa pagsugpo ng krimen at sa pagsasaayos ng pagtatapo ng basura. Ayun ba naman itong kulin ng mga yan para maging dahilan para yan ay ma-postpone ang ating halalan? Kung yan ay dahilan, aba, ay wala nang katapusan ng postponement na ito.
4: Bukod sa TRO, humiling din si Makalintal sa Korte Suprema na atasan ng Commission on Elections na ipagpatuloy ang preparasyon para sa BSKE habang dinidinig ang kanyang petisyon. Hinihiling din kasi ni Makalintal na ideklarang inoperative, invalid at unconstitutional ang ipinasang batas. Matatanda ang 2 beses nang nagpadala ng liham si Makalintal sa Office of the President bago maisabatas ang BSKE postponement, kung saan ipinanawagan niyang huwag aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
1: Naharap sa draft complaint si Laguna Governor Sol Aragones at ilan pang opisyal dahil sa maanomalya o manong financial assistance. Tinawag naman itong pamumulitika ng gobernadora. Narito ang Agenda Report ni John Riz Calata.
6: Mariing kinundina ni Laguna Governor Sol Aragones ang reklamong graft na isinampa laban sa kanya at iba pang mga opisyal ng Laguna Government sa Office of the Ombudsman kaugnay sa umano'y maanomalyang financial assistance o review program ng Provincial Government of Laguna. Ayon sa complainant na si Laguna Board Member Lorenzo Zuniga Jr., naglabas daw ng 15,500 pesos sa bawat reviewee nang hindi dumadaan sa kinakailangang public bidding at procurement process sa ilalim ng Republic Act No. 9184. Sinabi ni Zuniga na may mga beneficiary rin umanong inatasang magpasa ng mga peking dokumento tulad ng diploma at certificate of indigency.
7: Kung makuha nila yung 15,500, lumipat sila ng isang mesa kung saan ibinigay nila yung 15,500 at ang kapalit ay kapira

0: asong papel.
1: Dito umano nakasaad ang plate number ng isang MPV na nagbigay umano sa mga reviewee ng tig 1,000 piso. Ipinunto ng complainant na may kaparehong review center din daw na nag-aalok ng kaparehong serbisyo sa mas mababang presyo na 6,000 pesos.
0: Siya po ang head of the procurement agency at wala naman pong mangyayari sa ating Kapitolyo nang hindi nalalaman ng ating gobernadora. Kung sasabihin niya na hindi niya ito alam, ano ang alam niya?
1: Tinuligsa ni Governor Aragones ang pagpapakalat umano ni Zuniga sa social media ng reklamo bago pa nila natanggap ang kopya. Malinaw rin anyang layunin lamang ng reklamo na manira ng reputasyon at itinuturing niya itong pamumulitika. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.

0: Ipaparamdam na ang excise tax suspension sa LPG at higit 7 pisong rollback sa diesel. Pero sigaw ng mga motorista, napakalayo pa rin ito sa itinaas ng presyo ng langis. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Ikinasana ng pamahalaan ang muling pagsuspindi ng excise taxes sa mga piling produktong petrolyo. Pero hindi pa rin ito sakop ang diesel at gasoline sa kabila ng mga panawagan ng mga motorista. Sa ilalim ng memorandum circular na inilabas ng BIR ngayong araw, epektibo na ang suspension sa excise taxes sa LPG maliban sa ginagamit sa industrial at motive power. Kasama rin dito ang kerosene, maliban na lang kung ginagamit ito bilang jet fuel. Nagbabala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 700 million pesos per month ang revenue losses ng gobyerno mula sa panukala. Una nang sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na hindi pabor ang administrasyon sa pagtapyas ng excise taxes sa diesel at gasolina. Paliwanag niya, aabot sa 12 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno kung isusulong din ito. Ipinatupad ang temporary suspension of excise taxes matapos lumagpas sa $80 threshold ang monthly average ng Dubai crude. Pero kahit walang bawas sa excise tax ng diesel at gasolina, may kaunting ginhawa sa mga motorista ngayong linggo. Malaki-laking rollback ang inaasahan sa diesel at kerosene. Batay sa DOE computations na ibinahagi ng isang industry source, nakatakdang bumaba ng 7 pesos at 57 centavos ang kada litro ng diesel. Higit 5 piso naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Pero sa gasolina, katiting lang ang ibinaba. Kasunod ito ng 3 consecutive weeks ng pagsirit ng presyo ng langis dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ipinaliwanag ng DOE na humupa ang presyo ng krudo sa global market matapos maibalik ng Saudi Arabia ang oil exports nito. Pero para sa ilang motorista, hindi pa rin sapat ang inaasahang rollback para bawiin ang inakyat ng presyo ng produktong petrolyo ng mga nakaraang linggo.
2: Diramdam ng sambayan ng Pilipino. Yung kung gaano kabilis tumaas, ganun din sana kabilis yung pagbaba ng presyo.
1: Bukas nakatakda ang implementasyon ng rollback. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: NVIDIA Artificial Intelligence Powerhouse ang naghihintay sa bansa. Sa unang bahagi ng 2027, mahigit 10,000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs kasi ang ilalagak sa Pilipinas sa unang phase ng isang bagong AI infrastructure project. Pangungunahan ito ng Wyco Cloud, Singapore-based AI infrastructure provider na Aulani at US-based NVIDIA. Layo nitong magbigay ng advanced AI computing sa local government, domestic business at startups at makahikayat ng mga global AI company. Ayon sa Wyco Cloud, handa na ang Pilipinas sa digital infrastructure sa pamamagitan ng anito'y robust submarine cable systems at lumalagong renewable energy sources.
4: From fan to fiancé, engaged na sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo and recording artist Chloe San Jose. 9 months ago pa nang mag-propose si Carlos with the help of BNC anchor Ferdy Salvador. But Chloe says they chose muna to treasure their little secret between them. She also looked back on their love story, which began back in 2020 when Chloe reached out to Carlos online as a fan. The announcement comes days after Carlos won his second gold medal sa Asian Games. May bagong aabangan sa Billionario News Channel every week. Pilot episode pa lang, pasabog na agad ang The Semerads Happy Together. Yan ang agenda report ni AV Azunit.
5: Sa harap ng kamera, sanay na tayong makita si Gwen Zamora bilang actress at si David Semerad bilang dating professional basketball player. But with BNC's new reality show, a different side of the two ang matutunghayan. From different cultures to everyday routine, mas personal na pasilip sa buhay ng couple ang hatid ng The Semerads Happy Together. Sa unang episode, hindi lang memories at family stories ang ibinahagi ng dalawa. Dito rin nila inanunsyo that they're expecting baby number 3.
6: It feels so good because it's been so hard to hide
7: it. Bigger na that since we let it out. it's showing even more, di ba?
6: Lalo na siyang lumalaki. Hindi kasi the first few months, tinatago talaga namin kasi hindi pa alam ng audience. We were really gonna share it in our first pilot. So, yun, now I can finally plot that. I can do TikTok videos about my pregnancy.
5: Pilot episode na, pregnancy reveal pa. It was indeed a double celebration for the Semarad family.
8: Sa show na ito, makikita natin kung paano nila pinagsasabay ang careers, parenting at buhay mag-asawa. The Semarads, happy together, mapapanood sa Billionaire News Channel. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
4: Alex Iala, pasok na sa quarterfinals ng Asian Games. At US Box Open debut ng Forgotten Island, kamusta kaya? Susunod yan sa agenda.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa Marcos Highway at sa Marikina, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Tinapatan ng kaligayahan ng mga Pilipino ang saya na nararamdaman ng Yulo brothers na sina Carlos at Eldrew na kapwa nakasungkit ng mga medalya sa Asian Games. Habang nagpapasalamat ang magkapatid, ay mayroon din silang pangarap para sa mga batang atleta ng bansa.
2: Sa programang Memo, inihayag ng magkapatid na Yulo ang ligayang nararamdaman nila matapos makakamit ng 2 gold medals si Carlos at 1 bronze si Eldrew sa Asian Games. Habang nagbubunyi ang buong Pilipinas, kinuwento ng magkapatid na hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan bago nakamit ang kanilang mga medalya.
1: Ano ba itong mga challenges na ito?
3: Madami, and for me, sa akin medyo personal din po, and sa akin na lang po yan.
2: Inihayag naman ni Eldrew na hindi lang matinding physical preparation at stress ang kanyang dinanas.
4: Also for me, grabe lalo dahil puro ako self-doubt, and grabe rin yung dinanas ko through mental po.
2: Kasabay ng pasasalamat nila sa kanilang mga taga-suporta, naglahad din ng wish list ang magkapatid na magkaroon sana ng mas maayos na mga pasilidad at suporta para pwede nang mangarap din ng mga batang atleta sa Pilipinas.
3: We really need coaches. Siyempre, kasunod po na yung mga facilities, mas pagandahin natin. Pero yung functional for the athletes na mas magiging, mas na magagamit po namin na panglaban internationally po.

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Join us as we follow the money, where we find the money angle in every story.
0: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel. Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Good evening, I'm Pinky Webb.
0: Asking the right questions.
2: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
3: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
0: And getting the most honest answers.
4: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
5: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
6: You just have to come up with specific plans on this.
0: Pinky Webb, on point, Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis din ang kabilang lane. Kinasuhan na ng Philippine Coast Guard si Rowel Sarmiento, ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa karagatan ng Palawan. Kaugnay umano ito sa falsification of public documents dahil sa discrepancy sa MDSD. Ang MDSD ang deklarasyon ng kapitan na ligtas maglayag ang kanilang barko at tiyak na listahan ng mga pasahero at tripulanteng nakasakay dito. Batay sa investigasyon, nagkaroon ng double entry ang isang pasahero habang anim ang nagsabing hindi sila nakasakay ng barko. Pero kabilang sa manifesto, higit 70 ang namatay sa trahedya.
8: Tila all is well na ang sitwasyon sa pagitan ng driver ng Lexus SUV at sinalpukan itong Chinese-Filipino restaurant sa San Juan City. Ayon sa San Juan City Police, nagkaayos na ang dalawang panig. Batay sa salaysay ng driver, aksidente niyang natapakan ang accelerator habang magpaparada sana. Wala namang nasugatan sa insidente at napagkasunduan na insurance ng sasakyan ang sasagot sa mga pinsala sa establisimiento.
7: Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bangkok matapos ang malakas na pag-ulan sa Thailand nitong weekend. Dahil sa baha, inaprubahan ng Thai government ang special holiday ngayong araw at bukas para sa civil servants sa Bangkok at tatlo pang probinsyang malapit dito. Idineklara na rin ng Bangkok Metropolitan Administration ang lungsod bilang disaster-affected area. Sa kabila ng baha, tila business as usual naman ang ilang vendor at shoppers sa Bangkok.
8: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
9: Corina, patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCC sa Visayas at Mindanao kung saan nagsasalubong po ang hangin mula sa northern at southern hemispheres. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Surigay. Ito po yung dating bagyong Queenie kahapon at patungo na ito ng North Pacific Ocean. Habang wala naman tayong aasahan pa na bagong bagyo sa loob ng PAR sa susunod na 5 araw. Bukas, September 29, araw ng Martes, sa Luzon, maraming lugar muri ang magiging maaraw sa umaga. Subalit bago magtanghali, posible na po ang mahihinang ulan dito sa may Bataan, Cavite, Batangas at halos buong Bimaropa. Simula sa hapon, may tsansa naman ng thunderstorms sa bandang norte, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, mainland Cagayan Valley at dito rin sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Habang magiging maaliwalas muli ang kalangitan sa maraming lugar simula alas 9 ng gabi. Sa Visayas at Mindanao, Martes

0: sa umaga hanggang hapon, may chance na ng light to moderate rains dahil sa ITCZ sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at Caraga Region. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong. Sa may Eastern Visayas at timog na parte ng Mindanao, magiging maaraw at mainit naman ang panahon simula umaga hanggang tanghali bukas. Ngunit sa dakong hapon, may tsansa na rin po ng saglit na ulan or localized thunderstorms. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, asahan din po ang maaraw at mainit na panahon bukas ng umaga at tanghali. Habang posible pa rin ang biglang ulan or thunderstorms sa pagitan ng alas 2 ng hapon at alas 8 ng gabi. At yan muna ang napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Off to a good start ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Asian Games. Pasok na siya sa quarterfinals matapos pataubin ang pambato ng Thailand. Narito ang agenda report ni Paulo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paulo.
2: Weather, konnichiwa. Dalawang laro, dalawang panalo para sa Philippine tennis. Sumabak na si Alex Ayala sa women's singles kung saan nanalo siya in straight sets 6-1 at 6-love kontra Thailand. Naganap ang laro sa indoor venue ng Higashimaya Park Tennis Complex na sarado sa outside spectators. Inclement weather ang naging dahilan para sa venue change. Kaninang umaga, nakaschedule si Ayala para sa pangatlong laban sa center court. Pero dahil sa ulan, nilipat ang match ni Alex sa show court bago linipat ulit sa indoor venue. Ayon kay Ayala, iba ang feeling na ibandera ang Pilipinas sa Asian Games. Pero sumama ang loob ni Alex para sa mga fans na pumunta sa venue at hindi nakanood.
3: Great! It's great to be back with the team. It's great to represent the Philippines in a different way than I normally do. And I'm really excited to be here. Well, I think I performed pretty well. Of course, the conditions are not ideal. But I guess it's our job to adapt. And it's something not in our control. And of course, it adds some adversities. But that goes for everybody, I guess. I just want to thank them, sa mga Pinoy and also the foreigners. Maraming salamat sa mga nag-antay sa ulan, sa mga nandito ngayon. Maraming pong salamat.
2: Bago kay Alex, umabante ang tandem ni Steffi Aludo at Tenny Madis sa women's doubles kontra Indonesia. Ang susunod na laban ng dalawa ay ang top 3 seed, China. Si Alex naman ay nakaschedule para sa women's doubles bukas kasama ni na Shaira Rivera. Willard.
1: So Paulo, may opisyal bang dahilan kung bakit hindi pinayagan ang mga spectators na manood doon sa laban ni Alex?
2: Yung indoor venue kasi dito, Willard, ay hindi talaga gawa para sa spectators. It was only actually open para sa mga team officials at athletes.

0: ang favorites na naghatid ng sariling lasa ng region sa mga Manileño.
1: When we come here, we really come in full force. It's like everyone in Negros comes here so that we can show and share to the people in Metro Manila the things that we do. For every purchase that you buy from Negros, you help a business grow. You help develop livelihoods, and that you contribute to nation building also.
0: At sa paglapit ng Best of Negros sa mas maraming Filipino consumers, naging mahalagang partner ang SM.
2: That's something that, you know, we really take very seriously and very importantly, because, you know, being able to give our customers a different experience, di ba? As you know, the SM Supermalls has really evolved.
0: Mas naging festive ang celebration ng Arima o official opening with performances from Bacolod's La Carlota City Pasalamat Festival Drum Beaters and Pinta Flores Dance Company.
3: Pinta Flores!
0: Special moment din ang sabay-sabay na pagkanta ng crowd sa mga kanta ni Jose Marichan. Isang pagdiriwang na hindi lang nagpuno ng musika at kulay ang venue, kundi nagbigay din ng mas malawak na silip sa kultura at talento ng Negros. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
4: Ikaw ba bumoboto ka ng barangay tsaka sangguni ang kabataan?
5: Ay, oo, ako.
6: Yes, oo. Yes. Oo. I exercise my right talaga.
4: Oh, so now, there's no exercise.
7: Mag-exercise tayo tuwing Nobyembre. Hindi ba?
5: Tuwing postponement.
4: Alam mo ba na ang postponement ng barangay and sangguni ang kabataan elections?
5: Oo.
4: Ay nangyari na ng 9 na beses mula 1990-something. But 2023 nagkaroon. So ang tanong nga ng marami, ano ba talaga ang problema? Bakit ayaw niyong ituloy yan? Eh yan naman ang nakasaad sa batas. Di ba? So kumbaga, ang pagkakaalam ng tao, ng Pilipino, pwede kaming bumoto. Kung ayaw ko sa SK na ito, tamad, hindi naman pumapasok. Itong barangay chairman na ito, kurakot din. Eh, pwede natin siyang palitan after a certain period, di ba? O kaya, ihalal mo ulit. So, bakit? Bakit? Parang ninanakaw nga daw nila, ang karapatan ng mga tao na iboto ang kanilang mga leader.
5: Yun. Kaya nga yung sangguni ang kabataan, sangguni ang katandaan na.
4: Ay, oo nga pala.
5: Tapos, halimbawa, kapag gineklara ng unconstitutional ng Supreme Court yan, walang kinatandaan talaga.
4: Walang kinatandaan talaga. Ano ba ang pinakamatandang age ngayon ng nakaupong ano?
5: SK.
4: 54 yata eh.
5: 6 years old, senior na.
4: Naman. Kung 80 years old ka, ang bata pa ng ano?
6: 54. Yes, 54. In comparison. Totoo naman.
5: 60 is the new SK.
4: Oo, pero makikita natin ngayon ito. Sabi ko nga, pagod na pagod ng Supreme Court sa administrasyon ito dahil ang daming pinapakomento sa kanila. So ngayon may petition na si Attorney Romy Makalintan. And then, I think another one will be filed. I think the NAMFREL. Naabangan po ninyo, kausap po natin sila sa On Point.
5: Yan.
4: Kasunod po ng programang ito.
5: Ayun. Meanwhile?
4: And meanwhile, congratulations, Erica, na pabinyagan na niya
6: ang kanyang baby. Oh, thank you guys for coming.
4: Yes.
6: Masarap daw yung pagkain.
4: Masarap. Hindi ko nga makalimutan.
6: Siya daw yung nag-ubos ng roast beef.
4: Lahat ang tira-tira doon, ginawa kong toppings.
5: Kaya pala,
4: ng kanin.
5: Sauce na lang natira. Yun na lang yung topping ko sa kanin.
4: Sabi ko sa'yo eh. Well, congratulations, Erica.
6: Thank you.
5: 88 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
6: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Galibes. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Dismissed police officer na si Rodulfo Gracioso, pinaninindigan ang mga alegasyon laban kay VP Sara at dating amo na si Velasco, sabay hamon na magpa-lie detector test.
1: Dating Speaker Lord Alan Velasco, gaano nga ba kalalim ang koneksyon sa mga Duterte? Alamin.
0: Former House Speaker Romualdez naghain ng petition for bail para sa 7.4 billion peso plunder case.
1: Senate impeachment naglabas ng stern warning sa paglabag sa sub judice rule ni House Prosecutor Terry Ridor.
0: Hiligin sa sweet message ni Sunshine Garcia para kay Vice Governor Alex Castro.
1: Nanindigan ang dating security detail at dismissed police officer na si Rodulfo Gracioso. Ang aligasyon niyang nagdala umano siya ng mali-malitang pera sa mga Duterte. Ito'y sa kabila ng maring pagtanggi ni VP Sara sa mga akusasyon. Nagbitaw naman ng hamon si Gracioso sa pangalawang pangulo. Yan ang Politico Update ni Andrea Salve.
2: Si Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa atin ng totoo at kumuli.
3: Ito ngayon ang hamon ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco para kay Vice President Sara Duterte at sa dating amo. Humarap muli sa NBI ngayong Lunes si Gracioso matapos imbitahan para ma-question tungkol sa kanyang isinumiting sworn statement kung saan idinetalye nito ang kanyang paghahatid ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 ng manilbihang chief of security ng dating Speaker. Una nang itinanggi ni na Duterte at Velasco ang aligasyon. Sabi pa ni Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Pero para patunayan ang kanyang mga pahayag, nagpakita ang dating security aide ng ilang mga larawan sa mga pagkakataong nakasama niya si na Duterte at Velasco. Sentro rin kasi ng usapin ang kanyang kredibilidad matapos maulat na dismissed na siya sa PNP.
4: Mayroon po mag-invento sir kasi bilang isang polisyer, ano yan, may kwento yan.
2: Nagulat ako nang nakipag-cooperate ako kay father, biglang lumabas sir na ano, na dismissal. Yun lang. Di ko nga alam kung anong kaso ko sir kasi di naman kami nagano sir yung proper hearing ko.
3: Aminado naman si Gracioso na may pagdaramdam siya laban kay Velasco. Hindi raw kasi siya nito tinulungan nang magkasakit ang ama.
5: Ano pang sinabi niya sa inyo?
2: Wala daw siya sa posisyon niya eh.
5: Binaraan niyo po ba siya prior na maglalantad kayo? Ano pa sabi niya?
2: Wala siyang sinabi.

0: Sa panig naman ng NBI, tinayak ni Director Melvin Matibag na hindi tatanggapin hook, line and sinker ang mga pahayag ni Gracioso. Bahagi rin daw ng proseso ang pag-imbita sa mga personalidad na nabanggit sa sworn statement, lalo na ang bise. Kasama na rin dito ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Ilang mga pangalan pa ang lumitaw sa sworn statement ni Gracioso, kabilang na si Marikina Congressman Miro Kimbo na siya umanong bagman ni Velasco.
1: It should not be a subpoena, but it should be an invitation, especially to the Vice President. There should be a complete investigation. At kasama doon yung pagtatanong sa mga taong binanggit.
0: Malakas naman ang paniniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na abot sa kanyang opisina ang mga alegasyon ni Gracioso.
2: Pero sa ngayon, pinapanood po muna namin ang mga sumasambulat na nakakagulat. Kaya panoorin muna natin sila. At kung meron kaming maaaring gawin dyan sa pag-iimbestiga, gagawin namin sa tamang panahon.
0: Pero pagdidiin ni Rimulya, masyado pang maaga para husgahan ito.
3: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Ilang mga pangalan ang tinukoy ni Rodolfo Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay. Una na dyan si Lord Allen Velasco, dating House Speaker. Ayon kay Gracioso, siya umano ang nagbigay ng mga utos kaugnay ng ilang cash deliveries. Binanggit din si Miro Kimbo, dati at kasalukuyang kongresista. Binanggit umano ni Gracioso kaugnay ng mga cash collection at umano'y perang nagmula sa ilang DPWH contractors. Si Honey Sipi, na dating House Secretary General at dating Chief of Staff ni Velasco, binanggit umano kaugnay ng isang sinasabing cash collection. Ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, mga DPWH contractors, na binanggit umano bilang pinagmula ng ilan sa perang sinasabing nakolekta. Ang mag-asawa ay hiwalay ding naging pangunahing personalidad sa flood control investigations. Ang dating kongresista si Zaldico, kabilang sa mga personalidad na binanggit ni Gracioso sa kanyang mga pahayag. Maria Catalina Cabral, dating DPWH Undersecretary, binanggit ni Gracioso sa isang insidenteng sinabi niyang nakita niya kasama si Kimbo.
5: Mabigat ang mga akusasyon ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso laban kay dating House Speaker Lord Allen Velasco. Ang aligasyon, malebaletang pera umano ang diniliver niya sa mga Duterte sa utos ng dating amo. Pero gaano nga ba kalalim ang koneksyon nila VP Sara at Velasco? Yan ang Politico Update ni Elmar Acol.
6: Sino nga ba si Lord Allen Velasco? Si Velasco ay isang abogado at veteranong mambabatas mula sa Marinduque na nagmula sa isang pamilyang may malalim na ugat sa politika. Ang kanyang ama na si Presbytero Velasco Jr. ay dating Associate Justice ng Supreme Court at naging gobernador pa ng Marinduque. Habang kanyang ina naman, si Lorna Velasco ay naging mayor ng bayan ng Torrejos. Nagtapos si Velasco ng Business Management sa De La Salle University at kumuha ng law degree sa University of Santo Tomas. Bago pumasok sa national politics, naging presidente pa siya ng Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter at Provincial Administrator. Noong taong 2010, nang mahalal si Velasco bilang kinatawan ng Marinduque. Matapos matalo ng 2013, nakabalik siya sa Kongreso noong 2016 kasunod ng legal na laban sa resulta ng halalan. Muli siyang nahalal 2016 at 2019. Matagal nang kilala ang political ties ni Velasco sa pamilya Duterte. Naging malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte na tinawag niyo noon na kaibigan at umano'y sila ay big bike riding buddy. Noong 2019, sinuportahan din ni Duterte ang mga Velasco sa kanilang makandidatura doon sa Marinduque. Noong 2019, lumutang naman ang kasunduang term sharing sa speakership sa pagitan ni na Velasco at Noy Congressman Alan Peter Cayetano. Gunman, nauwi ito sa matinding hidwaan sa Kamara bago tuluyang nahalal si Velasco bilang speaker noong October 2020 at binakapan siya noon ng Pangulong Duterte upang ayusin ang standoff. Si Velasco ay ang 37th Speaker of the House of Representatives. Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
4: No comment si PBBM sa lahat ng isyong may kinalaman sa kanyang estranged uni-team partner na si VP Sara. Pero for the first time, nagsalita na ang Pangulo. Hindi na raw nanahimik ang Pangulo ngayon dahil paulit-ulit umano ang pagsisinungaling ng VP maging ang paniniraan niya nito sa administrasyon. Tumawag daw si PBBM kay Palace Press Officer Eusecler Castro para iparating ang mensaheng ito dahil hindi na raw kasi pwedeng palampasin ang umano'y destabilizer at obstructionist ng pangalawang pangulo.
7: Ito po mismo ay mensahe ng pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
4: Kaninang umaga, tinawanan lang mismo ni PBBM ang claim ni VP Sara na hinaharang ng Pangulo ang kanyang presidential run sa 2028.
8: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
9: Sure.
8: Ni VP Sara po, that the administration is trying to stop the 2028 elections now.
4: Pagdating naman sa nagpakilalang aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, ebidensya pa rin ang hanap ng Malacanang. Pero kung may prueba naman talaga si Rodolfo Gracioso, dapat lang daw itong silipin dahil pondo ng bayan ang usapan dito. Naghaina ng petition for bail si former House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na 7.4 billion peso plunder case. Nanindigan ng kanyang kampo, walang direktang ebidensya para patunayan na nakipagsabwatan si Romualdez kay resigned ako Bicol Representative Zaldico o personal na tumanggap ng flood control kickbacks. Hindi rin umano flight risk ang mambabatas dahil sa kanyang medical condition. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12 tuwing Lunes, Martes at Webes.
5: Mula sa pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapalawak ng tourism at economic opportunities hanggang sa pagpapahusay ng health services at livelihood programs, patuloy ang pagsusulong ng mga proyekto para sa mga o para sa mas mabilis at mas sustainable na pag-unlad sa Ilocos Sur. Para talakayan ng mga kasalukuyang proyekto, mga susunod na programa at development plans para sa lalawigan, makakasama natin Politico on the Spot ang Governor ng Ilocos Sur, Governor Jeremias Jerry Singson. Naimbang gabi, Apo.
10: Ay, naimbang gabi, Apo Dexter.
5: Governor,
10: at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa.
5: Yeah. Governor, marami pong mga development projects na isinusulong ngayon sa Ilocos Sur. Pero sa dami ng inyong mga priorities, ano po ba yung mga proyekto na pinaka-aabangan na magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng mga Ilocano?
10: Ang amin pong agrikultura, kasi po ang ating mga farmers at fisherfolk, sila po ang bumubuhay sa atin. Kaya prioridad ko po ang mga farmers. Kaya ang programa namin dito sa Ilocos Sur, binibigay namin lahat ng kailangan nila libre.
5: Mm-hmm.
10: Ako naman ay nakikinig lang sa kanila kung anong gusto nila. Yun po ang binibigay namin. Kung mga kailangan nila mga traktor, harvester, yung mga gamit sa pagtatanim, mga sasakyan nila, e-trike, na kargador, water, solar water irrigation, mga bini, lahat, libre po lahat, binibigyan namin sa kanila kung anong kailangan nila.
5: Mm-hmm. Isa po sa mga pinakamalaking projects din sa lugar po ninyo, itong vegan airport. Ano po yung kasalukuyang status po nito, Gov? At ano yung mga paghahanda ng provincial government para masulit naman ng Ilocos Sur yung magiging, itong pagiging connectivity ng sa turismo, sa negosyo, sa investments?
10: Malaking bagay po pag mabuksan itong aming vegan airport. Ito po ay ginagawa natin mga 2 taon na kinukulit ko ang national government through President Bongbong Marcos at saka kay Sir Vince Secretary Sir Beams.
5: DPWH.
10: Ngayon, napag-usapan namin yan at tinulungan naman po kami. Binigyan kami ng pondo, pang-ayos ng pangdagdag sa runway at saka iba pa. Nung tapos na yon, kausap na natin yung Philippine Airlines at saka Cebu Pacific. Nung we were about to start the airlines program, bigla pong natigil dahil ang NAIA nagbago ang kanilang patakaran na yung mga small aircraft sa Clark na sila mag-umpisa.
5: Okay.
10: Clark to all the provinces at saka all provinces to Clark, hindi na sa NAIA. Eh, hindi po pwede sa amin yun. Magpartas na lang sila o magbas na lang o magbaylan na lang. Pero magiging pwede yan pagka madagdagan ulit yung aming daan ng aeroplano.
5: Runway.
10: Extension po ng runway. Ang huling usapan namin ni Sir Vince, maglalaan siya ng pondo sa extension ng runway. 40 meters po, 40 meters yung additional runway. Pag nagawa yun, pwede na yung jet.
5: At yung mga Airbus po pwede nang mag-landing.
10: Opo, pwede na yung jet, pwede na, ma-open na po yung Bingan Airport. Malaking bagay po pag na-open kasi ang tourism destination ngayon dito sa Pilipinas, isa na ang Ilocos Sur dyan. Ang aming tradisyon at kultura, ang aming heritage, dinadayo po yan.
5: Oo.
10: Hanggang ngayon, ang dami-dami aming turista. So how much more pagka meron na yung runway natin? Mas marami na naman po.
5: At least mas mapapabilis.
10: Malaking tanim po yan kasi sa ekonomiya namin, sa ekonomiya natin, malaki may tutulong ng ekonomiya natin yan.
5: Oo. Ayan. Kasabay naman po ng airport dyan sa Vigan, itong sa Lumagi Seaport at ang development ng mga port facilities sa Ilocos Sur. Paano po ninyo nakikita yung papel nitong seaport para mapalakas din po yung kalakaran, negosyo, ekonomiya dyan sa lalawigan?
10: Opo. Kausap ko rin po si Sir J. Santiago, yung manager ng Philippine Port Authority. Naglaan din siya, sabi niya, meron tayong gagawin dyan. Maglalaan ako ng 100 million, sabi niya. So hinihintay po natin yun. At yun ay gagawa kami ng isang building doon para yun ang gawin namin na pag dumarating yung mga cruise ship. Kasi marami ng cruise ship na naglalandi po sa Lumagi. Sa isang taon ay siguro mga 6-7 na cruise ship ang bumababa doon sa Lumagi. Sinasalubong namin sila yung mga ordinaryong bangka natin. Pero pagka meron na yung tulong galing sa Philippine Port Authority, silang dalawa po, ni Sir Santiago, Sir J. Santiago, at si Sir Vince Dizon, sila po talaga ang tumutulong sa akin dito.
5: Yan.
10: Bigan Airport at saka sa Lumagi Seaport.
5: Sa dami nitong mga malalaki infrastructure projects dyan sa lalawigan, paano po natin hinahanda yung ating mga residente, yung mga constituents, para naman sila ay matanggap doon sa mga trabaho, yung kanilang skills training and development? May mga programa po ba ang lalawigan para dito?
10: Opo, lalong-lalo na po yung aming tourism industry. Yung tourism industry namin ay handang-handa po kami kasi meron kaming programa, meron kaming tourism festival. Kaya lahat ng LGU dito, meron organization sa tourism. At yun ay katatapos lang yung aming tourism festival. At napakaganda po, handang-handa po silang lahat. Meron nag-training dyan, meron yung mga nagbibigay ng mga tourism destination, mga guided tour, tsaka meron na kaming rota na gagawin din. Kaya sinasabi ko nga, aside from our tobacco industry, na yan ang number one industry namin, pangalawang industry natin na malaki, tourism. Kaya yun po ang aming ginagawa kasalukuyan, pinapalakas po namin ang aming tourism industry.
5: Ayan. Balikan ko lamang po yung una nyong binanggit kanina na isa sa mga kailangan nyong matutukan din ay yung agriculture. Ano po yung mga pangunahing provincial projects na isinusulong po ninyo para matugunan yung mga concerns ng mga farmers? Yung sa mga irrigation ba? Yung sa production technology and market access? Yes.
10: Bago pa lang po nagkagera sa Middle East, nung nagmahal ng gasolina,

0: Na marami na kami naitay yung ano, solar water irrigation pump. Mm-hmm. Kaya tuwang-tuwa yung aming mga farmers, timing na timing sabi nila. At itong aming solar water irrigation pump, tuloy-tuloy po yan. Kasi we have 768 barangay. Bawat barangay po ay kulang yung 10 na solar water irrigation. Mm-hmm. Kaya yan ang tuloy-tuloy po ang pagtayo namin ng solar water irrigation. Mm-hmm. Kaya tuwang-tuwa yung aming mga farmers. Aside from that, kagaya na sinabi ko, lahat ng kailangan nila, ibinibigay namin pong libre.
1: Ayun. Oo, at kung pag-uusapan natin, Gob, yung pipeline ng inyong administrasyon, ano pa yung mga malalaking projects na nais ninyong maisakatuparan bago po matapos ang inyong termino at ano yung mga magiging epekto nito sa mga ekonomiya ng probinsya, sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko at sa kalidad ng buhay ng ating mga kapwa Ilocano?
0: Ang aming hospital, 8 hospital dito sa Ilocos Sur, mm-hmm, lahat po ng serbisyo namin sa hospital, libre. Mm-hmm. Pati mabalihan ka ng buto, malagyan ka ng bakal, libre na rin po yan. Mm-hmm. O, lahat ng ina-admit namin na pasyente, libre po. Ang pinagbabayad lang namin pagka sila ay kumukuha ng private room. Mm-hmm. Yun naman ay kasunduan, pag kumuha sila ng private room, kusang loob sila magbabayad. Pero kahit mayaman ka, ayaw mo magbayad, doon ka sa ward. Sa ward, libre. Pero lahat ng ward namin, air condition po lahat yan. Lahat ng ward namin. At saka yung 8 hospital namin, isa na ang na-upgrade. Nag-level 1 na po yung primary hospital. Yung mga level 1 naman, magle-level 2 na. Yung level 2 naman, magle-level 3 na.
1: Yun.
0: Hopefully, this late, itong late year na ito, at saka early next year, magle-level up na po mga hospital natin.
1: Yan, well said. Maraming salamat, Apo Gov, Ilocos Sur, Governor Jerry Singson. Naimbag nga rabi, sir.
0: Kasamit na po, naimbag nga rabi tayo. Kasi dito sa amin ngayon, meron kami tinatawag na mantra namin yung One Ilocos Sur. Mm-hmm. Simple po yun. Divided we fall, united we rise.
1: Yan.
0: Kaya yan naman lahat ng LGU na nagkakaisa po kami. Kaya maganda yung programa namin. Mm-hmm. Kaya ang dami-dami naming award.
1: Yan.
0: Lahat ng line agencies of the government, tuwang-tuwa po ako kasi nakikikolaborate sila sa amin. Maganda yung programa ng line agencies of the government. Nagkakaisa po kami lahat dito para sa One Ilocos Sur. Yan po ang programa namin. Tsaka ang aming product ngayon, dinadala ko na sa mga syudad dyan sa Metro Manila. Meron kami tinatawag na One Ilocos Sur Bazaar. So lahat ng product namin, dinadala ko sa isang syudad sa Metro Manila. At tatlong araw kami nagbebenta roon para makilala yung aming mga product. At we can gain also good marketing relationship sa mga tao doon sa lugar na yan.
1: So, good luck, Nob, sa inyong mga... Good luck sa inyong mga endeavor, Governor.
0: Opo, economic development po yun.
1: Agyaman kami, Apo.
0: Agyaman kami, Meta, po, Tigong Daway. Diyos Uray Tiagina.
1: Samantala, Rimulya, posibleng irekomenda si Gracioso sa Witness Protection Program sakaling mapatunayang kapani-paniwala ang mga aligasyon. Senador Lacson, hindi pa dapat sabihing walang ghost project sa Taguig City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Politico 90.

0: before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shaped the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
2: Matagal ding naging security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang kontrobersyal na pulis at self-confessed bagman na si Patrolman Rodulfo Gracioso. Kinumpirma yan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Pero sa kabila ng mga kasong administrative sa Calabar Zone simula 2021, nananatili sa serbisyo si Gracioso dahil sa bagal umano ng proseso bago tuluyang sinibak nitong September 11. Nasa 20 beses umano nga nag-deliver si Gracioso ng higit 2 bilyong pisong cash kina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte mula 2018 hanggang 2022. Ang lahat ng ito sa utos daw ni Velasco. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, dadaan sa matinding beripikasyon ang mga aligasyong ito at kapag napatunayang kapani-paniwala ang mga pahayag, maaari siyang irekomenda ng DILG sa Witness Protection Program. Para naman kay VP Sara, isang media stunt lang ang mga aligasyon ni Gracioso, habang si Velasco sinabing gawa-gawa lamang ang kwento ng kanyang dating security detail.
3: Hindi naman pwedeng agad accepted as green ano yan, katotohanan kagad. Titignan natin, we will study him, he will undergo the rigorous procedures of investigation para ma-determine talaga kung totoo siya sabi niya. Alam mo, yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon eh, di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung anong katotohanan.
4: Sa day 13 ng Senate impeachment trial, mas lumalawak pa ang mga detalye na sinusuri kaugnay ng mga business interests at assets ni VP Sara. Sa paglalatag ng prosekusyon ng kanilang ebidensya, napag-usapan ang mga kontrata ng GenCorp sa Davao City Government at ang records ng mga baril na nakarehistro sa pangalawang pangulo at sa kanyang asawa. Ang detalye sa aking Politico Update.
5: Sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatuon pa rin ang prosekusyon sa pagtalakay sa umano'y unexplained wealth at business interests ng Vice Presidente. Naipagpatuloy ang testimonya ni PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña sa pamamagitan ng cross-examination ng depensa at pagtatanong ng mga senator judge. Dito lumutang na karamihan sa mga kontrata ng Davao City sa GenCorp ay dumaan sa negotiated small value procurement na umaabot sa tinatayang 7 hanggang 8 million pesos.
6: Sa mga kontrata ng Davao City LGU na in-award sa GenCorp, ilan po ang hindi dumaan sa public bidding?
7: 11 po ang hindi dumaan sa public bidding.
5: Sumalang din sa witness stand si Police Major Jurikson Sangalang ng PNP Firearms and Explosives Office na nagpresenta ng records kaugnay ng kabuang 51 baril na VP Sara at Attorney Man Scarpio na may pinagsamang halagang higit 7.2 million pesos.
8: Si Vice President Sara po ay merong 22 firearms. Si Attorney Man Scarpio naman po ay merong 29 firearms.
9: The guidelines for the SALIN actually require a statement of the firearms. Under Section 34, it states there that personal property registered with the appropriate government agency, such as but not limited to motor vehicles, boats, aircraft, and firearms, shall be declared individually.
5: Kwinestiyon ng ilang senator judge ang relevance ng testimonya ni Sangalang sa Article 2, habang sa huli ay pinayagan ni Presiding Officer

0: Percis Escudero na ituloy ang pagtatanong ng prosekusyon pero pinaigsi ang linya ng interogasyon. Hindi na rin nag-cross-examine ang depensa sa PNP official. Inurong naman ng prosekusyon ang request na paaminin si VP Sara sa pagmamay-ari ng mga bank account na sakop ng records na isinumiti sa impeachment court kasunod ng mariing pagtutol ng depensa.
1: At kung ang garantiya ng konstitusyon natin ay pinagbabawal ang compulsion sa isang respondent o akusado na mag-testify against himself, dapat ding pagbawalan yung pagtatangka na kumuha ng tinatawag na admission. No?
0: Inaasahang magpapatuloy ang impeachment trial bukas kung saan si Davao City Mayor Basti Duterte ang titestigo para sa prosekusyon.
2: We are in receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today, requesting that, among others, that he be given time, as he requires substantial time, to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents, and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow, and on Wednesday.
3: Pinag-iingat na naman ng Senate Impeachment Court si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon sa mga payag niya sa media kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas ang korte ng stern warning kay Ridon matapos ang mga pahayag na itinuturing na posibleng lumalabag sa sub-judice rule o pagbabawal sa pagkokomento sa merits ng nakabinbin na impeachment case. Tinanggap naman ng korte ang paliwanag ni Ridon na in good faith ang kanyang mga pahayag pero pinayuhan siyang pag-ingatan ang pagkakaiba ng pagpapaalam sa publiko at pagtalakay sa kung ano ang pinatutunayan ng evidence. Ayon sa korte, may karapatan ng publiko na malaman ang mga developments sa trial pero dapat maging mas maingat ang mga abogado dahil ang desisyon ay dapat nakabase sa evidence at argumentong inilalahad sa loob ng proceedings. Samantala, sinabi ni Ridon na tinatanggap niya ang warning habang nagbabala naman ang korte na posibleng mas mabigat ang parusa kung mauulit ito.
0: Nilinaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH na hindi pa lubusang nalilinis sa isyu ng mga irregularidad ang mga proyekto sa Taguig City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, wala sa Taguig ang 10 proyektong kompirmadong ghost projects ng ahensya pero patuloy pa rin ang investigasyon sa ilang proyekto sa lungsod.
4: Ilan na ba ang conclusive? Ang conclusive sa Tagalog, sigurado na ghost project sa buong bansa. No? Ang sagot namin, 10. Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project doon sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH? Yung sigurado. Ang sagot ko, wala po. Totoo naman yun eh. No, wala talaga doon sa 10 na conclusive o siguradong ghost project na nakalocate sa Taguig.
0: Sa kabila o kabilang sa sinusuri ang tatlong proyektong naigawad noong 2022 na may mga coordinates sa record na tumutukoy sa Leyte sa halip na Taguig. Ayon kay Dison, kailangang i-validate ang mga coordinate at i-cross-check sa iba pang dokumento para matukoy kung documentation error lamang o may mas malalim na irregularidad. Naipasa na rin umano sa office o naipasa na rin umano sa Office of the Ombudsman ang paunang report kaugnay ng mga questionable transaction habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa ahensya.
3: Samantala, nilinaw naman ni Senator Ping Lacson na hindi pa rin masasabing walang ghost projects sa Taguig City. Sa post ng senador, sumasang-ayon siya sa paglilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi otomatikong patunay ng ghost project ang mga nakitang irregularidad sa ilang flood control projects. Pero giit niya, hindi rin dapat agad sabihing walang ghost project sa lungsod habang patuloy pa ang imbestigasyon. Una nang nagsumite si Lacson ng 45 case studies sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y systemic anomalies sa mga flood control projects sa Taguig, ang balwarte ng kanyang kaalitan na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng Ombudsman

0: na flag na proyekto kabilang ang mga alegasyon ng illegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Dubai.
1: Sinabi ni Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. nitong Lunes na bebepasuhin ng ahensya ang utos ng Court of Appeals na palayain sina Cedric Lee at Denise Cornejo na kapwa na hatulan sa kasong serious legal detention laban sa aktor na si Vong Navarro. Ayon kay Katapang, bahagi ng standard procedure ng Bucor ang pagsusuri sa mga record at proseso bago tuluyang ipatupad ang anumang pagpapalaya. Kailangang makuha at ma-verify ng Bureau ang mga kinakailangang dokumento mula sa Korte, kabilang ang entry of judgment at certificate of no pending case bago tuluyang isagawa ang proseso ng pagpapalaya ayon kay Katapang. Sinabi rin ng Director General na naghahanda na ang Bucor ng formal na liham para sa Court of Appeals kaugnay ng usapin. Dagdag pa ni Katapang, ginawa ng Bucor ang hakbang matapos nilang malaman na binago ng korte ang hatol kina Lee at Cornejo. Sa halip na reklusyon perpetua para sa kanilang conviction sa serious illegal detention, binago ng hukuman ang kanilang hatol sa grave coercion na may parusang 6 na buwan bilang minimum hanggang 3 taon habang 6 na buwan at 21 araw bilang maximum.
0: Magkalayuman ang politika at pampalakasan, hindi maiiwasan na pag-usapan kapag China at Pilipinas ang naglalaban sa international stage. Nagkadikitan ang laban pero nakalusot si Carlo Paalam kontra sa China, tinalo ng Olympic silver medalist na si Jiamao Zhang via split decision sa men's 55-kilogram quarterfinals ng Aichi Nagoya Asian Games. Sa ganitong match-up, hindi maiwasan ang mas malawak na konteksto sa labas ng ring. Ang Pilipinas at China ay may matagal nang sigalot sa isyu ng may kaugnayan sa West Philippine Sea. Noong 2016, naglabas ng final arbitral award ang tribunal sa kasong inihain ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kabilang sa mga napagpasyahan nito, walang legal na batayan para sa pag-aangkin ng historic rights ng China sa mga sea area sa loob ng 9-dash line na lalampas sa maritime entitlement sa ilalim ng UNCLOS. Kaya matapos ang panalo ni Paalam na itanong ng POC media kay ABAP President Marcus Manalo kung may dagdag na motibasyon ang ganitong match-up.
2: I'm not sure if he's thinking about that, pero syempre tayo, you know, it's always nice to beat China in a competition.
0: Mismong si Paalam ay kumilala rin sa bigat ng panalo, lalo na sa gitna ng patuloy na usapan sa West Philippine Sea.
3: Siyempre po, sobrang thankful po ako lalo na sa siyempre mag-usapan yung mga Philippine Sea ganun. Pero thankful po ako kasi nanalo po tayo.
0: Dahil sa panalo, sigurado na ang medalya ni Paalam at pasok na rin siya sa semifinals. Pero hindi pa siya kontento. Sunod niyang makakalaban si Mahmud Sabyarkan ng Kazakhstan, isang boxer na natalo na ni Paalam sa 2022 Asian Elite Boxing Championships. Pero ayaw umano ni Paalam na umasa sa dati nilang paghaharap.
3: Lahat naman kami sir eh. Lahat kami dito preparado. Iba yung nakalabang last year, iba rin sa ngayon kasi nag-improve na din. Lahat naman kami nag-improve, so gawin ko yung best ko kaya laban. Gawin ko yung, yun ang masabi ko palagi, si God na ako manghingi sa kanya ng guide, tapos ako magagawa sa taas ng ring, yun po.
0: Mula sa matinding matchup contra China hanggang sa papalapit na medal round, patuloy ang pag-abante ni Paalam sa kanyang Asian Games campaign.
1: Wrong angle o may something? Senator JB Heveto at model actress Clea Pineda napansin online matapos magkasama sa Wiltec Expo 2026. Sa isang photo, makikitang nag-uusap ang dalawa. Pero may isang kuha na parang may pasandal moment. Kaya naman, may mga netizen na agad nagbigay ng kanilang take. Pero may mga nag-defend din kay Senator JV at sinabing baka wrong ang angle ng photo. Sa huli, isang picture.

0: Lang naman, kaya huwag agad lagyan ng Malaysia.
1: Birthday greeting na may love, appreciation at kaunting kalokohan. Actress at Sex Bomb Girls member Sunshine Garcia may sweet message para sa kanyang husband na si actor at Bulacan Vice Governor Alex Castro. Sa kanyang birthday post, binati ni Sunshine ang kanyang hubby bilang isang supportive, understanding at family-oriented na asawa. Anya, thankful siya na si Alex ang napangasawa niya dahil sa mabuti nitong puso at positive attitude. Pero syempre, hindi complete ang birthday greeting ni Sunshine kung walang konting biruan. May parol call pa siya sa mga kasama ni Alex. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.

0: Sa ating politiko lokal, pinagmamalaki ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang libreng advanced cardiac services ng lungsod kabilang ang cardiac catheterization laboratory ng ospital ng Maynila. Sa World Heart Day celebration, hinimok din ni Domagoso ang mga Manilenyo na agarang magpatingin kapag nakaramdam ng paninikip ng dibdib at huwag mag-atubiling pumunta sa ospital dahil sa pangamba sa gastos. Ayon kay Mayor Isko, nagsasagawa ng angiogram at angioplasty sa cath lab ng ospital ng Maynila na anilay libre para sa mga residente. Sinabi rin ni Domagoso na ang angioplasty na umaabot ng humigit kumulang 975,000 pesos sa private hospital ay maibibigay ng walang gastos sa city hospital. Dagdag pa ni Domagoso, patuloy na binabalik ng lungsod sa serbisyong pangkalusugan ang kita mula sa PhilHealth para sa mga medical equipment, gamot at suporta sa health workers.
1: Anyway, mahirap mayaman middle class. In fact, marami kami mga recently mga middle class who are worried about their health na nag-aabil. Kasi nga, ang laki savings eh. Could save them hundreds of thousands of pesos eh. Sa ospital ang may ginawa, TY, zero. Walang yaad ba? Naway na. Uubusugin na.
2: Sinampahan ang kasong graft at corruption sa Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones at iba pang opisyal ng lalawigan kaugnay ito ng umano'y paglalabas ng 15,500 pesos na financial assistance sa mga reviewee na sinasabing hindi dumaan sa public bidding at procurement process. Pero si Governor Sol nanindigan na integridad ng kanyang pamumuno. Ang detalya sa politiko update ni Carl D.
3: May anomalya o pinupolitika?
4: Tumugon si Laguna Governor Sol Aragones sa reklamong inihain ni Board Member Boy Zuniga kaugnay ng umano'y irregularidad sa isang financial assistance at review program ng provincial government. Sinabi ni Aragones na hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo at hinihintay muna ito para masuri ng kanilang legal team. Nauna nang sinabi ni Zuniga na umano'y may korupsyon sa programa kabilang ang pagbibigay ng 15,500 pesos sa mga individual na umano'y hindi sumailalim sa review program.
5: Sa amin pong pag-aaral at sa pag-aaral ng aming mga abogado ay nakita po namin ang korupsyon na nangyari dito.
4: Dagdag pa ni Zuniga, nasakop umano ng Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act ang programa. At kinailangan ito ng bidding na ayon sa kanya ay hindi nangyari. Sinabi rin niya na wala umanong authorization mula sa sangguniang panlalawigan nito. Samantala, kinundena ni Aragones ang umano'y pagpapakalala

0: Alat ng reklamo sa social media bago pa man natanggap ng kanyang panig ang opisyal na kopya. Sinabi pa ng gobernadora na maglalabas ang kanyang panig ng buo at formal na pahayag matapos masuri ang reklamo sa tamang proseso at legal forum. Nanindigan naman si Aragones sa integridad ng kanyang paglilingkod. Para sa Politico Nightly, Carol Lee, Billionaire News Channel.
1: Viral ngayon sa social media ang honest comment ni Katigbian Bohol Mayor Benji Oliva tungkol sa mga turistang Pilipino na bumibisita sa mga resort sa Bohol. Ayon sa alkalde, maramay umanong turista ang nagsasabing mahal ang pagbisita sa Bohol. Pero yun daw ay tipikal na nanggagaling sa mga hindi maka-afford. Payo naman ng alkalde, magpakatotoo sa sarili at gumastos lamang ayon sa kakayahan ng budget.
2: Sa ako lang personal ng opinion, ako kadungo og dato ngayong aring Bohol, ngayong reklamo ng mahal. No? Kasi garang ng reklamo, katong di ka-afford. No? So, basically, ang Bohol, para nako, di man kita maingon yun nga, kanang mahal, kaya may barato ko. Tingali, walang nato ma-promote ang mga barato. No? In terms of accommodation. No? Na may nag-accommodation sa Bohol nga, tag 400 ra ang gabi eh. No? Ang problema mo po na itong mga Pilipino, magpakaroon ing non. Ato yun sa mga resort nga, dato, dapikir ay. Walang, be yourself.
1: Mungkahi naman alkalde, ilista na ng Provincial Tourism Office ang mga accredited accommodation facilities sa isang website at magkaroon ng central hub para mas madaling makapili at makapag-book ang mga turista. Dahil marami namang abot kayang restaurant at hotel sa Bohol, kaya hindi umano kailangang malaki ang gastos para ma-enjoy ang lalawigan.
3: Sa Iloilo City, pinaiigtin ng local government ang science-based strategies para sa disaster risk reduction at climate resilience. Ginanap ang scientific forum sa Iloilo City kung saan tinalakay ng mga expert ang extreme heat, matinding pag-ulan at iba pang climate-related hazards. Binigyang diin ni Mayor Raisa Treñas ang kahalagahan ng paggamit ng siyensya at datos para maagang matukoy ang mga panganib at makapaghanda bago ito dumating. Bahagi ang forum ng Kabalaka Program ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na nakatuon sa mas malawak na kahandaan sa kalamidad.
1: At sa Sarangani, opisyal ng susunod na mag-host ang probinsya sa 2027 SOCS Tourism Summit matapos formal na i-turnover sa lalawigan ang hosting ng Regional Tourism Gathering.

at negosyo. At bago matapos ang araw nyo, heto muna pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
1: Oras na para sa ating politiho. Sino? Eto. Mahuhulaan niya kaya kung sino? At sino itong politiko na usap-usapan ngayon? Lumayas na sa sariling bahay para makapiling ang kanyang number 2. Ayon sa ating Pulibird, kapansin-pansin daw na wala si Politiho sa kaarawan mismo ng kanyang ama. Sa edad kasi ng kanyang ama, lalo pang chine-cherish ng kanyang pamilya ang bawat taon na nadadagdag sa buhay nito. Pero tanging absent si Politiho.
2: Dagdag pa ng ating Polybird, si Politiho matagal na raw lumayas sa kanyang sariling tahanan para magsimula ng bagong buhay nito kasama ang kanyang number 2. Lumalaki na nga raw ang kanyang bagong pamilya dahil may sarili na silang fur baby ng kanyang kerida. At ang chika pa, hindi raw speaking terms si Politiho at ang kanyang ama dahil hanggang ngayon ay boto pa rin ito sa kanyang original na wifey.
1: Oo, oh, mukhang pang-telenovela ang kwento. Pero ang clue.
2: Ang clue.
1: Kung sino itong Politiho na kilalang babaero na tinamaan ata ni Cupido at nag-al sa balutan para lumipad ng tahanan, abay, may letrang B sa kanyang pangalan. As in, bingo na siya sa kanyang ama. Ayan, hula na.
2: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
3: Ilabas ang mga pogi pictures. Yan ang hinit ni Navotas Representative Toby Tiangco nang i-rate niya ang sariling hairstyle throughout the years. May ba slick back hairstyle? Meron pang ang gulo-gulo look with pamada. Pero syempre, hindi lang yan. May mga proud pogi at bagets look pa nga si Kong Toby sa kanyang mga lumang calendar designs. Nako, Kong Toby, mukhang mas kailangang makita ng netizens ang pang-hunk photo mo. Pero baka nga walang panama dyan ang anak mong si Tommy. Samantala, simple man ang Sunday pero walang kapantay ang saya kapag kasama ang pamilya. Ibinahagi ni Mandaluyong City Mayor Menchie Avalos ang kanilang family bonding. May kwentuhan, tawanan, at simpleng salo-salo sa bahay. Para kay Mayor Menchie, ang pamilya ang kanyang tahanan, lakas, at pinakamahalagang biyaya mula sa Diyos. Kaya't walang hihigit na moment sa family time. At ngayong Teachers Month, personal ang alaala ni Senator Pia Cayetano. Yan ay dahil sa kanyang ina na isang guro. Ibinahagi ni Senator Pia na lumaki siyang nakikitang naghahanda ang kanyang ina ng lesson plans, handmade worksheets, at mga gamit para sa kanyang mga estudyante. Nung wala siyang klase, naging munting teacher's assistant din si Senator Pia. Nakikipagbasa, nakikinig sa mga bata, at minsan, nakikipaglaro pa sa kanila. Kaya para kay Senator Pia, sa kanyang mommy niya unang natutunan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging guro.
4: I always grew up knowing that my mom was a teacher. I wasn't even officially her student, but I would join the class, and every summer I grew up sitting beside her while she was preparing her lesson plan for the year. I would help my mom with her students. Like, some kids would have problems reading and I would read to them. I would help them understand their letters. So that was really my childhood, and it was a very happy childhood. I'd like to think that my love of teaching came from my mom.
3: Kaya naman, Happy Teachers Month sa lahat ng mga guro na gumagabay, nag-i-inspire, at humuhubog sa kinabukasan. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
1: Ayan, mukhang big day bukas.
2: Big day. Sa at Senate. Kaabang-abang ang mga mangyayari bukas.
1: At mag-aabang-abang ang mga kasamahan nating media. Kasama na ako doon. Bukas. Kasi kanina nag-abang kami. Tapos inanunsyo ni impeachment presiding officer Chisis Cordero na Lumihan pala si Mayor Baste.

0: Eh, binanggit niya yun, mga bandang tanghali na. So lahat kami kanina, simula umaga hanggang bago mag-anunsyo yung presiding officer, eh nag-aabang kung may darating bang baste dyan. Kasi di ba?
1: So lumiham siya na bukas.
0: Lumiham siya na hindi siya, kung papayagan sana, na bukas na lang siya pupunta. Kasi yung sapina niya ay Monday, basta between Monday, Tuesday, Wednesday. Eh kanina, kung pumunta nga siya, eh wala din siyang, hindi rin siya maiharap kasi di ba dalawa yung testigo na hinarap kanina. Kaya sakto lang din bukas. Kaya prepare sa balyahan.
1: Bukas.
0: Oh.
1: Parang pinapaalalahanin mo yung sarili mo.
0: So, pinapaalalahanin mo
1: sa sarili. Kaabang-abang
0: yan. Yung mga muscle mag-ano na. Mm-hmm. Mag-ready kayo. Baka mamaya magkasikuhan.
1: Pero alam mo ba kung ano pa ang kaabang-abang?
0: Oo. Oh.
1: 88 days na lang.
0: Parang 90 na. Plus lang kahapon.
1: Diba?
0: 88 na ngayon. Oh, nasa 8.
1: Ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Signal o Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Abay, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Niño kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Niño. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Questions about banking and finance?
2: What ways can we increase revenue?
1: Unfiltered answers.
3: Hindi dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulo siya.
1: Tough questions.
4: Can it be implemented in our country?
3: Abangan.
4: Ang susunod na okay. Mapanaga.
5: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I am Commodore Noemi Cayabyab, the commander of the Coast Guard Public Affairs Service at ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
1: At ako naman si retired Rear Admiral Arman Balilo, former commander ng Civil Relations Service of the Philippine Coast Guard and spokesperson.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kami maglingkod.
1: Kami ang the Commanders.
0: Siksik tayo sa mga impormasyon ngayong araw. Let's go straight for the update to MV June Aster Fire.
1: Well, Noemi, no, dahil nandito ka na rin lang at ikaw ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, bigyan mo kami ng update sa ongoing operations ng Philippine Coast Guard doon sa MV June Aster.
0: Yes, unang-una, patuloy ay sinasagawa nating search and rescue operations at aerial surveillance sa area ng Palawan hanggang Southern Tagalog. So currently, we still have 8 missing. At ang ginagawa naman po ngayon ng Philippine Coast Guard ay ating patuloy na makipag-ugnayan sa mga kalapit na mga probinsya at ng ating mga coastal barangays. So ngayon din po ay nag-file din po tayo actually ng ating complaint, no? A criminal complaint before the National Prosecution Service at the Department of Justice. At sa tinitingnan po natin dito ay yung falsification of public documents under Article 172 of the Revised Penal Code. So kung saan dito Admiral Balilo, sir, no? Ito po, ititingnan natin yung mga nakita po natin mga discrepancies, particularly sa mga manifesto, yung Master's Declaration of Safe Departure na una pong sinupintay ng Kapitan. At patuloy po dyan ang sinasagawa rin po nating Maritime Safety Investigation. Yan naman po ang naging direktiba ng ating Commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban na dalawa po ang gagawin po nating investigasyon para makita po ang bawat angulo. Ang layunin naman po ng mga investigasyon na ito is to provide justice po dito sa mga naging biktima at naging pamilya po nitong insidente ito at the same time na hindi na po maulit itong similar incident na ito. Ngayon din po, actually, patuloy rin po ang deployment na ibinibigay po natin sa ating mga abogado na makapagbigay po ng legal assistance, particularly po sa mga pamilya na apektado po dito.
1: Noemi, no, alam ko nakausap mo yung kapitan. Maraming kababayan natin nagtataka sapagkat matapos lumubog yung MV June Aster, ay nakita siyang buhay at pero hindi kagad nagpakita at nawawala. Pero nung ikaw ay nasa Palawan, nakausap mo siya at sabi mo nga, nagkwentuhan kayo, maaari ba naming malaman kung ano yung baka naging cause ng sunog at naging pakiramdam niya doon sa nangyari sa MV June Aster?
0: Noong una ko pong nakausap itong kapitan, nalungkod din po talaga siya sa mga nangyari. Again, nabanggit po niya na he has all the responsibility dito sa barko na ito. Ang nabanggit po niya sa atin during our initial inquiry, nasa bridge watch daw po siya nung time na yan. At may umakyat daw po na kanyang steward o isang crew na nagsasabi na susunog yung barko. At una po naging katanungan ni Kapitan ay saan? So ang naging una po niyang instruction sa kanyang crew is tingnan ka agad itong fire hose at mag-fire extinguish ka agad. However, nung sinubukan po niyang silipin yung kanang bahagi ng kanyang barko ay halos malaki na ang sunog. So ang naging sunod na instruction ni Kapitan sa kanyang crew is ibaba na yung life raft na kung saan pwede sanang maging life-saving boat na itong mga pasahero at yung mga crews natin. And then ang naging sunod na step ni Kapitan is pumunta siya sa VHF radio para sana magsagawa ng public address. However, as per the captain, no, biglang nag-blackout. So biglang naputol yung kanyang electricity. And then, sinubukan daw po niyang buksan itong pintuan ng bridge na sana ay makapasok pa ng mga pasahero. Marami pa sana siyang mailigtas. Subalit, ang naging account
1: madilim
0: po ni Kapitan, naging madilim, masyadong mainit na po yung hawakan ng pintuan. Kaya nakarinig siya ng sigaw sa kanyang mga crew na tumalon na daw sa barko. And that's the time po na tumalon itong kapitan. At the same time, nabanggit pa rin po niya, no, habang isinasagawa niya yun, ay nakatulong pa siya sa isang pasahero para mailigtas.
1: Alam po, nakikita-kita ko na, alam ko, napakalungkot na nangyari. At wala namang isang kapitan na gugustuhin na may mangyaring ganun. Pero katulad ng lagi nating sinasabi sa maritime safety, ang barko ay ang kapitan at siya ang may ultimate responsibility dito sa kanyang mga crew at doon sa barko at maging doon sa pasahero. Kanina, nabasa ko na naglabas na yung marina ng initial findings nila doon sa investigation. Yung Coast Guard ba, sa bahagi ba ng Coast Guard, meron ng findings o ongoing pa rin at anong mangyayari doon sa inyong ginagawang investigation?
0: Well, ongoing pa rin po ang ating po isinasagawang investigation ngayon. Bukod doon sa maritime safety, actually ngayon po sir, no, nakasalang na rin po ito sa maritime casualty investigation natin. To really find out ano po yung naging cause ng incidenteng ito, At bukod po dyan yung sa Maritime Crime Investigation, kasi noong unang putok po ng insidente ito, ay marami tayong naririnig na mga accounts, mga testimonies ng mga survivors. So lahat po yan itinitingnan po natin.
1: Kasama na yung findings, magiging findings ng Bureau of Fire Protection. No? Kasi nandito sila last week at sinasabi nga nila na ongoing din yung kanilang investigation.
0: Yes, tama po kayo. Ang naging direktiba naman po sa atin is to have a joint determination as to the cause of the fire incident.
1: Okay, so kung sakali na ito na yung findings ng Marina, magkakaroon ba ng problema kung lumabas na yung findings ng Coast Guard o mayroong pag-harmonize na gagawin dito?
0: Well, ang gagawin po natin dyan is to harmonize po yung result ng investigation. Again, lahat naman po ng ahensya na tumugon dito dahil ang naging
1: directiva sa level na ng DOTR.
0: Yes, tama po kayo. Sa lahat po yan ay ating susumite sa Department of Transportation at i-harmonize po itong result ng investigation.
1: At bahala na maglabas ang Department of Transportation kung ano ang magiging final findings at kung may mga kakasuhang mga tao dito sa naganap na insidente. Okay?
0: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang anti-smuggling efforts ng Philippine Coast Guard at ang kanilang partnership with the DOTR through SAIC.
1: Pero paano nga ba nilalabanan ang smuggling sa ating karagatan? At paano naman nakakatulong ang Philippine Coast Guard sa pagpapanatili ng kaayusan sa EDSA?
0: Pag-uusapan natin ang maritime security, interagency coordination at public safety. Mapapanood kami sa Abante News Simulcast sa Bilyonaryo News Channel mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik ang inyong
1: The Commanders.

0: And we are back. Ang misyon ng Philippine Coast Guard ay hindi lang nakatutok sa karagatan.
1: Bukod sa paglaban sa smuggling, nakikibahagi rin ang PCG sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa EDSA bilang bahagi ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT.
0: Pero paano na ito ginagawa at paano nakakatulong ang technology at interagency coordination?
1: Tingnan natin ang mga operations at partnership na naglalayong palakasin ang public safety mula sa karagatan hanggang sa kalsada. Roll BTR.
2: Across the Philippines' vast maritime territory, the Philippine Coast Guard continues to strengthen its efforts against smuggling and other illegal activities through maritime patrols, intelligence, inspections, and interagency coordination. The PCG works to detect and prevent suspicious vessels and cargo from entering or leaving the country. Pero ang serbisyo ng PCG ay hindi lang sa karagatan. Sa pamamagitan ng partnership with DOTR through SAIC, nakikibahagi rin ang PCG sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa EDSA. Sa tulong ng real-time monitoring, information sharing, at interagency coordination, layo nitong mapabilis ang response sa mga insidente at matulungan ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko. Mula sa pagbabantay sa ating karagatan hanggang sa pagtulong sa kalsada, ang layunin ay isa: protektahan ng publiko at panatilihing ligtas at maayos ang ating bansa.
0: At para magabayan tayo sa ating talakayan, makakasama natin ang isang opisyal na may malawak na karanasan sa maritime security. Makakasama natin ngayong araw si Captain Leopoldo Apelianes Jr., the Commander for Investigation at Detection Management Service.
1: Magandang araw, Captain Apelianes. Later, Commander, makakasama din natin ang Hepe o ang representative ng PCG DOTR site. Ang anti-smuggling effort ng ating bansa ay primarily jurisdiction ng Bureau of Customs. Pero alam naman natin na tayo sa Coast Guard ay deputized at marami rin tayong effort na ginagawa para mapanatili yung integridad ng teritoryo natin at walang makapasok na nag-smuggle ng mga goods.
3: Yes, indeed, sir. Tama po yun, sir. Ang ating Coast Guard ay may 16 districts. Ang ating ang Pilipinas po ay may
1: 100 islands.
3: And also, tayo po ay panglima sa pinakamaluwa, pinakamahabang coastline, which is 36,289 kilometers. With that po, yung tanong niyo po, sir, how could we collaborate with the Bureau of Customs?
1: Dahil porous yung border natin.
3: Yes po, sir. So, with the Memorandum of Agreement ng Customs at Philippine Coast Guard, tayo po ay nabigyan po ng deputization para po magkaroon po ng collaboration sa kanila para makapag-inspect sa mga ports ng customs, especially po sa technical smuggling. Gayon pa man, sir, ang smuggling po ay hindi lang po nanggagaling sa first border within the customs jurisdiction, but then po nangyayari po ito sa ship sides unloading ng mga kontrabando po, sir. And also, na-intercept po natin ito through actionable intelligence paglabas po ng ports and also outside the port area po.
1: Binagit mo, parang anong mga uri ng mga smuggling?
3: Kadalasan po, sir, ang ating intercept ay mga illicit cigarettes. Karamihan po, especially dito po sa southern part of the Philippines.
1: Yung fuel?
3: Fuel smuggling, sir, I believe may mga interception po ang Bureau of Customs in line po na kasama po dito ang Coast Guard, yung ating Task Force Aduana, sir.
0: So, na-mention mo yung interception. So, paano natin na-monitor, particularly na Philippine Coast Guard, yung mga ganito mga kargamento sa loob ng barko?
3: Well, indeed, ma'am. Kagaya nga mo kanina yung introduction, we have yung maritime domain awareness, intelligence, actionable intelligence operations. Nandiyan din po yung ating collaboration with the other agencies. Mm-hmm.

0: And also, ang pinaka makikita natin dito, ma'am, na ating role ng mga ibang human intelligence, which is nagbibigay sila ng first-hand information na ito po, may smuggling na nangyayari.
1: Alam mo, Noemi, dati nakikita ko, pagka nag-raid yung customs, maging dun sa mga warehouses, nandun yung Coast Guard eh.
0: Yes, sir.
1: Tama po. Kung di ako nagkamali, ito nga yung task force sa duwana na kasama yung Coast Guard. At gusto ko lang malaman, kailan pa nagsimula yung task force sa duwana? At ano pa yung naitutulong nito dun sa mga galawan ng customs pagdating sa anti-smuggling efforts?
0: To give you po, sir, na background po, yung smuggling efforts po ay nagsimula sa time po ng ating ex-president Duterte. We have a MOA with AFP, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Customs to fight corruption inside the Bureau of Customs po. And with that memorandum of agreement, napapasama po ang Coast Guard to fight smuggling, especially po sa agricultural products. We have also smuggling po ng general merchandise, and also some are electronics products, and some po is about yung mga sasakyan po, sir, na smuggled.
2: Siguro, i-mention ko lang po, sir, no, itong mga binabanggit ni Captain Apoyanes, is halos nakapaloob po o nakaangkla dito sa programa ng Philippine Coast Guard. Itong Intensive Community Assistance Awareness, Response, and Enforcement Program. So, itong awareness na nabanggit kaya ni Captain Apoyanes na Maritime Domain Awareness. So, meron tayong iba't ibang teknolohiya. Siguro, i-mention ko lang din yung paglalagay ng mga radio repeaters sa taas ng bundok na kung saan mas pinapalawag na natin yung awareness na ating mga law enforcement agencies. Pero, gaano ba kahalaga ang intelligence at maritime surveillance sa pagpili ng smuggling?
0: Yes, ma'am. Unang-una po, ma'am, ang Philippines is very porous. As what Sir Balilo said, ang ating isla, 7,641 islands. Ang ating coastline, 36,289 kilometers. So, because of the MDA or the Maritime Domain Awareness, we can have a full and horizontal eye view kung ano ang nangyayari po sa karagatan. Nandyan po ang ating National Maritime Center. We have tools na ginagamit nila. Halimbawa po, meron po silang Sea Vision, nandyan po yung IORIS, and also yung Windward. Dito po, and also mayroon pa po isa yung Dark Vessel Detection. With that po, kung may nakita po sa kanilang tools na nagdikit na barko, that will be subject for vessel of interest.
1: Red flag na.
0: Yes po, sir. Tama po. And then, dyan po papasok ang ating intelligence counterparts, and also with the Coast Guard Intelligence Force. They will analyze, they will have assessment kung magkakaroon po tayo ng law enforcement operation.
2: Yes, nabanggit mo yung law enforcement operation. So alam naman natin may na iba't ibang phases ng or proseso yan. So yes, pwede mo bang i-discuss sa atin o sa ating mga manonood, after ma-intercept itong barko, ano ang ginagawa ng proseso ng Philippine Coast Guard?
0: Yes,
2: particularly sa mga sangkot sa smuggling.
1: Pag nahuli na.
0: Yes, ma'am. Before I answer po, ma'am, the law enforcement operation starts from the intelligence component and the detection part. After detecting the, crime to be committed, pumapasok po dyan po ang law enforcement operations. Nagkakaroon po ng interdiction. And then, after interdiction po, ma'am, nagkakaroon po ng preservation ng mga ebidensya. We will have a chain of custody kung ano man yung mga ebidensya. We will ayusin namin yung mga investigative documents. Then we will file the case until such case will be mabigay po kay piskalya, and then magkakaroon po ng trial until such po magkakaroon ng conviction kung ano ang kung ano po yung crime na, especially if they violates the revised penal code.
1: So sa prosecution, ang customs na magiging lead agency, mm-hmm. o tayo pa rin, o susuporta lamang kayo at kailangan pipirma doon sa complaint affidavit?
0: When it comes po, sir, kung customs matter po, may batas po si customs, yung CMTA or the Customs Modernization Act of 2016 or RA 10643. Sila po, sir, pagdating po sa mga imported products, sila po ang nagkaroon po ng prosecution nila, and then si Coast Guard po will become witness. They will be involved in the arresting, or kung magkakaroon man ng lowa, sila po ay mag-a-assist sa customs. Dito po ay nakapagpaloob po sa ating batas ni Coast Guard sa RA 9993, Rule 3K po, na mag-a-assist po tayo against trafficking, against customs fraud, and so on po, sir.
1: Alam mo, Noem, sa mabigat itong problema ng smuggling, pero alam niyo, hindi lang yan ang hinaharap na problema ng Philippine Coast Guard. Marami pang agency ang nag-deputize sa Philippine Coast Guard. Andyan yung trafficking, sa drugs, at bukod pa sa mga tungkulin ito sa West Philippine Sea, sa Marine Environmental Protection, tsaka sa Maritime Safety, yung mga pang-araw-araw. Ito yung address ko kay Noemi yung tanong.
0: Yes, sir.
1: Siya naman ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sapat ba ang kakayahan ng Philippine Coast Guard para gampanan yung mga tungkulin, yung mga sagot natin sa bayan, katulad ng anti-smuggling at iba pang trabaho? Ilan na ba ang personnel ng Philippine Coast Guard?
2: Ngayon po, sir, we have 37,000 strong personnel. At yung tanong ninyo, kung sapat ba? Of course, na-mention kayo ni Captain Apalianes, sa lawak po ng ating coastline na minomonitor, with the islands, with the thousands of islands, and with our numbers of resources na meron po tayo ngayon, hindi po sasapat.
1: Parang 37,000, isang personnel, isang coastline.
0: Po,
1: no?
0: Sir. Yes, parang ganun kulang. Po ngayon po.
2: Yes, tama po kayo. Kaya una, nagpapasalamat po talaga ang pamunuan ng Philippine Coast Guard, no? Sa suporta na ibinibigay po ng ating Pangulo, particularly sa modernization program po ng Philippine Coast Guard.
1: Meron bang plano pang mag-recruit ang Philippine Coast Guard ngayong taon?
2: Well, meron po. Actually, sir, no? Ang nagiging perspective po ng Philippine Coast Guard is after 5 years, no? From now, we are 40,000 strong personnel po. And with the challenges that we have right now, the climate change, and I mentioned nyo nga po yung sa West Philippine Sea, napakahalaga po talaga na madagdagan ang numero ng ating mga tauhan kasama po ng ating mga resources.
1: How about assets? Narinig ko pagka nagpapa-interview din si Admiral Gaban, mayroong mga parating na assets ang Philippine Coast Guard na magagamit sa mga functions ng Philippine Coast Guard, lalong-lalo na sa smuggling, sa mga coastal interdiction. Anong update natin dyan, Noemi?
2: Yes, tama po kayo. Yan ay parte ng ating modernization program. So ang Philippine Coast Guard po, meron po tayong ina-expect na halos 597-meter vessel. This is the largest vessel. Ito po yung mga
1: kapareho ng BRP Teresa Magbanua
2: at saka Melchor Aquino.
1: Ito yung mga dinideploy natin sa West Philippine
2: Sea. Tama po kayo, sir. At pangalawa, we are also expecting 40 units of 35-meter vessel. Bukod pa po dyan yung mga maliliit, yung mga high-speed response boat po natin at yung mga rubber boats po natin. At siguro, i-mention ko na lang din po, sir, no, yung ating pong bagong tayo na Coast Guard District Kalayaan Island Group, na kung saan ito na po ay nakikita natin na isang maritime heartland. No, dati kasi maritime frontier lang ito. So it's now maritime heartland na kung saan lahat po ng suporta pagdating po sa mga mandato ng Philippine Coast Guard, ay dyan na po manggagaling.
1: Meron din tayong mga donation galing sa United States, no? Merong dalawang galing sa Maryland. At alam ko meron pang galing sa Guam, kundi ako nagkakamali.
2: Yes, tama po kayo. So yung dalawang barko na galing po sa US ay inaasahan po natin ngayong Oktubre.
1: So balik ako kay Captain Apilanes. With that assets na darating, tingin mo malaki ang magiging impact nito sa ating anti-smuggling effort na ginagawa na bilang tulong sa Bureau of Customs?
0: I believe, sir, it would be a great help para po to curb the smuggling. During the time of Commissioner La Peña, sir, mayroon silang MOA. Itong MOA na ito ay napagkaloob po ng it is a collaboration between dalawang agency to curb smuggling in the border po, sir. So, ang nasa loob po ng MOA, sir, mayroong tatlong 24 meters na tutulong sa to curb the smuggling. So, yung sinabi niyo po, sir, na kung we have another barko, So it would be a very, very great help po, sir.
1: Lalo na yung 40 meters na mga galing sa France na nagpapatrol.
0: Yes, sir.
2: So, Commander, hindi lang sa karagatan makikita ang serbisyo ng Philippine Coast

0: Guard. Sa EDSA, kasama rin ang PCG sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko bilang bahagi ng SAIT.
1: Pero paano makakatulong ang PCG-DOTR partnership sa pag-handle ng traffic at mga insidente sa EDSA? At paano nakakatulong ang real-time monitoring at inter-agency coordination sa mas mabilis na response?
0: Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
1: Commanders.

0: Nagbabalik ang inyong The Commanders. Ngayon naman, mula sa karagatan, punta tayo sa isa sa pinakabalang road network ng bansa, ang EDSA.
1: Makakasama

0: Natin si Lieutenant Junior Grade Paul Asuncion, representative ng the Philippine Coast Guard DOTR SAI. Magandang araw, tawag na din to, Commander Asuncion.
1: Magandang araw po, Sir Ma'am.
0: Noemi?
2: Yes, para po sa ating mga manonood, paano nga ba nakikipagtulungan ang PCG at DOTR through SAI para mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at maayos na dalya trapiko sa EDSA?
0: Siguro, simulan natin. No? Maraming mga tao ang nagtatanong. Ang Coast Guard ay pang dagat eh. Pero matagal na, ilang taon na, biglang nakita yung Coast Guard sa EDSA. So, bakit? Ano bang role ng PCG under SAIC dito sa operations sa along EDSA?
1: Bale, ang pinaka-role po ng PCG, DOTR, SAIC po sir sa EDSA is ang pagpapanatili ng seguridad, kaligtasan at kaayusan ng commuter sa kahabaan ng EDSA po sir. And ini-ensure po natin na makapag ang agarang aksyon kung may mga insidente or aksidente man po sa loob ng isang busway po.
2: So bakit nga ba tayo nai-involve pagdating sa ganyang mga traffic management and public safety?
1: Well, ma'am, since ang PCG po is under ng DOTR, kaya na-involve po tayo dito sa busway po, EDSA busway carousel po, ma'am.
0: Opo, para sa kalaman ng mga manonood, ang Philippine Coast Guard po ay under ng isang attached agency ng Department of Transportation. At kami po ay ni-utilize ng aming secretary para po magkaroon ng presensya sa Coast Guard at matulungan yung mga kasama natin sa DOTR. Alam niyo naman, medyo manipis yung complement ng DOTR pagdating po sa pagpapatupad ng traffic kahit pagsamasamay mo pa yung ibang agency, LTO, LTFRB, at kami po ay sumusuporta sa endeavors ng ating kalihim.
2: At saka mapapansin rin natin, sir, no, simula nung dineploy yung ating mga tauhan, ay talaga napakalaki yung improvement, no, pagdating sa EDSA, yung public safety. Yan din po ang mga natatanggap nating mga feedback sa ating mga commuters po. So, itanong ko lang po, Commander Asuncion, paano ba nagko-coordinate, no, etong MMDA? Kasi yung mga nakikita natin ng mga law enforcement agencies sa EDSA, etong DOTR, yung Philippine National Police, and other traffic authorities.
1: So, sa atin pong mga ibang law enforcement agency po, we are closely coordinated po sa kanila, lalong-lalo na po sa isa po sa MMDA. For example po, may nagbanggaan po sa loob ng busway. Then since nandun yung presence po ng PCG, DOTR, SAIC po natin, bilang isang first responder, makikipag-communicate po kagad kami papunta sa MMDA. Then since may equipment po sila gaya po ng pag-tow in order po hindi po maganda po ang flow ng traffic sa may busway po.
0: Iniisip ko lang pagka sa EDSA, no, yung mga services na ginagawa ng SAIC members, kayo ba ay may karapatang manghuli pagka kayo'y nasa EDSA at merong na kayong nakitang violation? Captain Apilanes,
3: ano mo? Yes, sir. Ang ating mga SAIC members po ay deputized po ng DOTR. Kaya nilang sila po ay i-issue ng ticket kung ano man ang violation ng mga traffic violation ng mga
0: sa loob lang yan ng EDSA busway.
3: Yes,
0: hindi,
3: yes,
0: kayo pwedeng lumabas sa pagkata.
3: Hindi po, sir.
0: Okay.
3: And one thing po sir na ang ating distinct na ginagawa ng ating SAIC is yung siguridad ng mga mananakay.
0: That's the primary responsibility, yung security.
3: Ano po yung ginagawa ng ating SAIC, sir? Sila po ay nanguhuli yung mga petty crimes na ginagawa. Halimbawa po, sir, theft, acts of lasciviousness,
1: unjust vexation, sir.
3: Unjust vexation. So, after apprehending kung sino man yung gumawa, sir, is tino-turn over po sa IDMS, which is yun po yung aking opisina. With that po, pre-process po natin, binubooking natin, and then ini-inquest po natin para makasuhan po itong perpetrators na to po, sir. Yan po ang distinct na trabaho ng SAIC, which is yun po ang makakasiguro ang ating mananakay na kayo po ay safe sa ating busway.
0: Pero alam mo, Commander Norms, maganda rin na mayroong naka-uniform personnel na nakikita doon sa mga busway in terms of security. Kasi nagkakaroon ng kapanatagan yung mga mananakay na hindi sila magkakaroon ng anumang klase ng, alam mo na, insidente o pag-aabuso at mapanatag ang kanilang kaisipan sapagkat nandyan yung mga kasama natin sa Coast Guard na nagmaman ng mga EDSA busway. Yes,
2: sir. At saka of course, alam mo naman sir, pag EDSA, pag sinabing EDSA, talagang heavy traffic ang ating iisip dyan. Kanina nabanggit sa atin na merong sinasagawang assistance itong sa ICNET and particularly sa mga buses po na, na dumadaan dyan sa EDSA, particular during heavy traffic. Pwede mo bang i-discuss, Captain Apelias, ano yung assistance na ibinibigay natin?
3: Actually, ma'am, ang ating mga side po, kapag naglaklag na po sila sa busway, ang ating mga SAIC members, sila po ang nagko-caution sa mga bus na they will move. Kung hindi sila makikinig with their, shall I say, warning,
0: titikitan.
3: They will make a report or titikitan mo sila po pang magkaroon ng violation.
0: Okay. Gusto ko lang malaman, Lieutenant Paul,
3: yes,
0: pagka ba naging miyembro ka ng SAIC, bago ka maging miyembro, nagkakaroon kayo ng training para mapamiliarize kayo doon sa trabaho nyo? Kasi kakaiba ito eh, hindi ito dagat. Ha? Ito ay nasa highway, nasa land, at kailangan ng ibang training para sa inyong mga tauhan ng Philippine Coast Guard.
1: Yes, sir. Bale, kagaya rin po ng sinabi ni Captain Apelianes, sir, bale, may seminars and trainings po na ina-undergo po ang mga personnel po natin sa PCGDOT or SAIC. Gaya na lang po ng deputation ng Land Transportation Office na kung saan ini-issuehan po lahat ng mga personnel po natin ng citation ticket upang gamitin ito kung may mag-violate man po sa loob ng busway po, sir.
0: Pero alam mo, Noems, dapat mag-training sa ito kasi importante yung public relations sa pakikisalamuha sa mga tao. At kailangan na maitaguyod nyo yung tamang relasyon, yung tamang attitude. Kasi alam ko maraming challenges dyan eh, sa SAIC eh. Anong mga challenges, lalo na yung mga pasaway? Ano pang bukod dun sa mga pasaway, ano pa yung nakikita nyo mga challenges?
1: Isa rin po yung mga ano natin, mga private vehicles po natin na pumapasok sa busway, sir. So ang ginagawa po natin, it's either nag-i-issue tayo ng violation or yun po, sir, nag-i-issue po tayo ng violation sa kanila, sir.
0: Alam ko marami nang ano eh, marami nang nahuli at marami nang na-issuehan ng ticket. Kumusta yung dami na nagba-violate pa rin? Nabawasan ba? Wala na o meron pa rin mga pailan-ilan na nagpapasaway pa rin at nagpipilit pa rin dumaan ng busway?
1: Based po sa data natin galing po sa DOTR SAIC po, sir, nasa around from January to August 2026 po, sir, nasa around 300 plus na po yung lalong-lalo na po yung mga pumasok sa na private vehicle po sa loob ng busway po, sir.
0: Okay, Norms.
2: So sa mga programa na banggit ninyo, no, sa mga trainings na ibinibigay sa ating mga law enforcers, and yung degree ng traffic and yung situation sa EDSA, sa tingin ninyo, ano yung pinaka biggest challenges na hinaharap ng ating mga law enforcers?
0: Hindi lang kayo.
2: Yes, particularly sa pag-maintain ng order at safety along EDSA.
1: Isa sa tingin ko po ang isa sa mga biggest challenges po is yung large volume po ng passenger within the busway po, sir. And since ang large number na po yun is dapat tapatan po ng personnel po natin from PCGDOT or SAIC. So, and for information po, sir, sa ngayon po, na-fill upan po lahat ng 24 bus station within the EDSA po ng meron na po yung presence po ng Philippine Coast Guard sa lahat po ng bus station na po.
0: Alam mo, Commander Noem, ito namang traffic ay hindi lang responsibility ng DOTR. Andyan yung MMDA, andyan ang PNP, at pinagtutulong-tulungan yan lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ano naman yung ma-expect ng commuters from PCGDOTR partnership moving forward? Alam ko, may instruction si Secretary Banoy Lopez dyan na pagigihin yung trabaho at makapag-contribute ng kahit papano ma-issue ng burden ng mga pasahero habang nagko-commute na ginagamit yung EDSA. Captain Apelianes.
3: Well, indeed, sir. yung efforts po ng mga

0: site members, PCG site members, are exceptional. So, nagagampanan po nila ang kanilang trabaho. Nagagampanan po nila na mas appreciative para sa ating mananakay dahil pag may nakita po sila na Coast Guard, alam nila na safe sila.
1: Okay.
0: And then, with that po, sir, yung mga bus po na medyo hindi masunurin, pag may makikita silang sa Coast Guard, nagiging masunurin na po sila.
1: That's good.
2: Yes, naging magandang talakayan natin ngayong hapon, Commander Balido, no? So, hindi lamang po sa area ng smuggling na kung saan nakatutok ang Philippine Coast Guard, particularly sa maritime security and law enforcement, napag-usapan rin natin yung kahalagan ng ating presensya pagdating po sa EDSA. So, thank you so much po sa ating guest ngayong araw, si Captain Leopoldo Apellanes, the Commander of the Investigation and Detection Management Service, and of course, Lieutenant Junior Grade Paul Asuncion ng Philippine Coast Guard DOTRSI. Thank you very much for joining us today sa The Commanders. Mapapanood nyo kami sa Abante News Simulcast sa Bilyonaryo News Channel simula Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Ako, si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
1: At ako naman si retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang
3: The Commanders.

0: na certify as urgent ang isang panukalang batas. Pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

Angelic Intelligence, AI. Magandang araw po sa inyong lahat. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Kapistahan ngayon ng mga Arkanghel. Ang mga pinangalanan sa Biblia ay sina Miguel, Gabriel at Rafael. Ang mga anghel ay messengers ng Diyos. Ang kanilang mensahe at pagkilos ay karugtong ng puso at kamay ng Diyos. Ang mga anghel ay laging nakatingin sa Diyos, nakikinig sa Diyos, sumasamba sa Diyos, at isinusugo ng Diyos. Yan ang tinatawag kong angelic intelligence, ang original na AI. Dahil sa angelic intelligence na ipakita ni Arkanghel Miguel ang lakas ng Diyos laban sa kaaway, na ipahayag naman ni Arkanghel Gabriel ang mabuting balita ng kaligtasan, at gumabay at nagpagaling si Arkanghel Rafael. Kailangan ng ating mundo ng higit na maraming messengers ng lakas, salita at pagpapagaling ng Diyos. Para mangyari yan, kailangan nating lahat ng angelic intelligence, ang tunay na AI. O Diyos, ibuhos mo sa amin ang angelic intelligence at isugo mo kami bilang iyong messengers o anghel. Amen.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat at dito na tayo sa usapang totoo may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Mello 947.

0: Ops, preno muna sa mga nakaka-stress na balita dahil syempre as usual, meron tayong good news ngayong araw. Simulan po natin ng tama ang ating Martes ng umaga. Martes ba ngayon?
1: Martes.
0: Okay, bago pa man magka-problema sa distribusyon ng ayuda. Kasi nga po, hindi ba, nangangako si Pangulong Bongbong na siya po itutulong sa mga nangangailangan, lalo na ngayon sa panahon ng krisis. Isinusulong na ngayon ang isang bagong real-time tracking system na target maging fully functional bago matapos ang taon. Ang layunin daw nito para mas madaling ma-monitor ang mga beneficiary at maiwasan ang doble-dobling bigay o duplicate payment sa iba't ibang programa ng DSWD. Good news! Oo. Pero bad news sa mga 2-3 beses pumipila.
1: Oo. Isang beses na lang sila makatanggap.
0: Oo. Pero siguro, at least mas marami ang maaabot ng tulong ng pera, hindi ba?
1: Oo. At wala nang kumbaga duplication at maiwasan na yung double entry, di ba?
0: Correct. Oo. Talagang ano, para mas it would go a long, long way. Oo. Yung pera po na nakalaan para sa ayuda.
1: At kaugnay niyan, simula na ang digital payout ng uplift assistance para sa mga Group 2 beneficiaries. Kung may verified GCash o land bank account ka, diretso na riyan ang ayuda. Kung wala naman, no problem, pwedeng gamitin ang account ng kahit sinong adult member sa loob ng bahay basta 18 years old pataas at active ang account. Ang uplift Group 2 beneficiaries ay makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula July hanggang December 2026. Magpapatuloy naman ang manual payout sa mga lugar na wala pang digital payment account ang mga beneficiaries.
0: Ayan,
1: kasi hindi nga naman lahat mayroong GCash or land bank app. Mm-mm. Kaya dapat manual ang bigay.
0: Pero alam mo, para sa akin ang good news, yung talagang ginagawa na, hindi yung plano pa lang. Pero kung ito na, kaya nga sinasabi na po namin, para wala nang atrasan, sana naman talagang ito'y magtuloy-tuloy na. Yeah. Hindi ba? Speaking about tuloy-tuloy, ano lang nangyari doon sa DICT. Hindi ba yung pumunta pa sila ng Singapore?
1: Oo. Tapos may commitment daw na ngayong buwan magkakatirbahan ng MOA between Meta and DICT para mag-set up ng office dito, dapat.
0: Tapos na ang buwan?
1: Oo, wala pa rin.
0: Tapos na ang buwan, siguro dapat makausap natin ang DICT ulit. Ano?
1: Dapat iba na yung Meta, Facebook, para agad-agad pumunta dito.
0: Ah, ganun ba yun? Iba na daw ang Meta at Facebook.

0: Facebook, maraming magagalit sa iyo kasi ang daming kumikita. 'Di ba? Maraming kumikita sa Facebook, pero pag hindi kayo na-hack, kasi ako na-hack. So yung kinikita ko sa Facebook biglang nawala. Oo, so anyway, pag-usapan po natin ang mga problema natin sa online sa ibang pagkakataon. Ano. Sa ating Memo Speak muna ngayong araw, ang ating word of the day, ayon, perwisyo kasi naman talaga ang ating ano, binabayad para lang tayo makarating sa eskwelahan, para lang makarating sa palengke o kaya po sa lugar ng ating trabaho. Kaya, ang tawag dito ay fair wisyo.
1: Ang ibig sabihin ng fair wisyo sa ating diksyonaryo ay taas pasahing walang dalang ginhawa, kundi patuloy na fair wisyo para sa mga commuters at PUV drivers.
0: Fair wisyo. Galing naman. O, di ba? Totoo naman yun. Oo. Alam mo, ang swerte natin, hindi tayo namamasahe. Mm. Dati namamasahe po ako nung nagsisimula pa lang akong magtrabaho.
1: Oo. Merong fair hike eh. Piso, 2 piso.
0: Oo nga. Oo. Pumayag naman si Pangulo, hindi ba?
1: Yung iba para sa iba, mabigat sa bulsa. Pero para sa iba, para halos hindi na maramdaman yan eh.
0: Oo naman. Oo. Kasi okay naman ito sa... Okay naman ito para sa nagmamaneho. Paano naman yung mga nagbabayad ng...
1: Commuters.
0: Oo. Kasi kung sabihin mong piso, 2 piso, times 24, hindi ba? Parang ganun din. Malaking bagay din para sa mga commuters. Anyway, ano ang nakasulat sa ating memo ngayong araw? Number 1, day 31 na po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa issue ng umano'y unexplained wealth ng bise. Pero kahapon nagkaroon ng pasabog. Hindi ba? Yung pasabog ng testimonya, yung parang sworn affidavit nung kanyang dating sinasabi na aide. Nagdadala daw ng mga mali-maleta.
1: Oo. At pagkatapos, this week inaasahan din mag-testify yung kapatid ni VP Sara, si Mayor Baste.
0: Na pinaghahandaan pa lang daw niya sa ngayon lahat ng mga dokumento na may kinalaman dyan.
1: Tingnan natin kung paano nila maipagtatanggol talaga at madedepensahan ang kanilang posisyon.
0: Oo, kasi hindi pa naman tayo talaga pwedeng gumawa ng konklusyon hanggang hindi natin naririnig ang depensa. Biro mo, kailangan tapusin muna natin lahat ng mga articles of impeachment bago pa po natin marinig ang depensa, because you might think that this is already it. No, we're only listening now to the prosecution. We have to wait for the defense. Ayan, ano kaya ang kanilang hinahandang depensa? Headline number 2, after 17 years, finally nakauwi na po sa Nueva Ecija si Mary Jane Veloso matapos mabigyan ng absolute pardon. Simple, pero nakaka-touch naman ang first day niya sa Pilipinas. Tulad na lang ng pagtulog katabi ang kanyang nanay. O, tsaka yung matagal na niyang na-miss na mga anak. O, hindi ba? Kita mo, medyo nadagdagan ng kanyang timbang, ano? Oo, pero ganun pa rin ang mukha niya.
1: Nalala ko yung interview mo, Corina, sa mom ni Mary Jane. No? Binubuli pala yung anak ni Mary Jane. Correct. Dahil wala raw siyang nanay. At least ngayon, reunited na sila.
0: Oo. Tsaka alam mo na, syempre, ang mga talagang ano, no? Talagang ang bullying ngayon, ibang klaseng problema. Pero kita mo naman yung kanyang mga anak.
1: Nakakatuwa.
0: Okay. So mamaya, meron po tayong makakausap na importanteng taong may kaugnayan po dyan. Samantala, number 3, transport strike. Ito na yung fair wisyo. Muling ikinasa sa buong bansa dahil na naman ng taas pasahe. Pero babala ng LTFRB, maaaring patawa ng parusa o makansela ang prangkisa ng mga operator dahil sa abandonment kung matitigil ang 60% ng kanilang operasyon. Kasi iba naman yung gusto mo lang marinig ang iyong mga hinaing. So, meron kang transport strike, no? Iba naman yung talaga lulumpuhin mo ang kabuhayan ng mga tao.
1: Oo.
0: At saka ang ekonomiya ng buong bansa.
1: Pero iba din kapag sila mismo yung nalulugi na kapag papasada pa raw. Kaya ayun, mas mabuti na raw na nasa bahay na lang sila kaysa pumasada pa dahil lugi pa sila. Mas gastos pa sila para sa gasolina.
0: Correct.
1: Tapos kaunti lang yung uuwing kita.
0: Tsaka ano, kailangan siguro malaman natin mula sa kanila, Willard, kung magkano ba? Hindi ba? Pag halimbawa, yung minimum wage, sinasabi nila na hindi sasapat yung 60, hindi rin sasapat yung 85. Kailangan 120 or something like that, hindi ba? So ano naman kaya ang

wish list ng ating mga chuper kung magkano dapat ang ano ang pananatili at magkano ba yung dapat itaas, hindi ba? Okay, aalamin po natin ang lahat ng yan. Lahat bubusisiin, aalamin, lahat pabalansihin dito sa Memo

0: Patuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nakatakdang humarap sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte ngayong araw.
1: Kabilang sa mga nakatakdang matutukan ang mga tanong sa kanilang mga ari-arian at financial records. Gayon din ang issue sa mga baril na iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, kumbinsido ba kayo na nagpayaman sa posisyon si VP Sara? Ang sabi nila.
2: Opo. Dahil galing din po siya sa pamilya ng politiko. Pumasok po siya ng politiko, mayaman na po siya. Pero ngayon, mas lalo siyang yumaman dahil sa kanyang posisyon. Ngayon, ang tanong na lang is kung nagagampan niya ba ng maayos yung trabaho niya.
3: Kasama na ang pagpapayaman, kasama na rin ang pagpatulong sa yung mga mamamayan natin. Kasi ginagawa naman niya yung trabaho niya eh. Pag tumakbo ka talaga ng politika, kasama na rin yun. Parang nagligosyo ka lang din.
0: Ay, ibang klase. Practical sila. Practical sila masyado.
1: Parang may ROI ang pagtakbo sa posisyon. Kailangan, ano?
0: Kasama na daw yun. Tsaka pareho sila.

0: sila ng opinion, ha? Oo. Kasama na daw yon. Pag tumakbo ka, ergo, yayaman ka. Ganun ba yon? Parang yung mga batang gustong maging pulis.
1: Ah,
0: hindi ba? Pag tinanong mo yung mga bata, di ba? Anong gusto mong maging pulis? Kasi alam na yayaman daw sila. Okay, para talakayin ng isyong ito, makakasama po natin ngayon, Attorney Paolo Panelo, Legal Counsel, at tagapagsalita ni VP Sarah. Magandang araw po, Attorney Paolo.
2: Good morning, Ms. Corina Willard.
0: Ayan,
2: maraming salamat sa pagkakataong ito.
0: Siyempre, gumigising talaga kayo ng ganito kaaga?
2: Oo naman, kasi may mga anak tayo pumapasok sa umaga. So...
0: Ay, correct. Oo, alam mo, totoo yan. Na-meet ko yung anak niya eh. Pero di ba, wala kang kawala eh. Gigisingin ka talaga. Para, bye-bye, papasok na ako. Pero gising ka na, wala ka na magagawa.
1: Silang alarm clock natin.
0: Sila ang alarm clock talaga. Na hindi magpapapigil. Ka-alarm clock, pwede mong isarado eh. Okay, Attorney Panelo, nakatakda pong humarap si Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment court ngayong araw. So is there any special reason why it wasn't yesterday or there was just one day delay? Is it true, is it certain he will come out today?
2: I'm not sure, but from what I saw yesterday, humingi siya ng palugit na mag-appear today kasi hinahanda pa yung mga dokumentong hinihingi ng Senado. So mukha namang baka pumunta siya. Pero pwede ba natin pag-usapan yung komento ng mga in-interview nyo kanina?
0: Sige,
2: Nakakalungkot yun. Ha? Nakakalungkot yun para sa akin kasi ganun na ang pag-iisip ng mga tao. Para sa akin, siguro, ang sa aking pagkakilala kay VP Sarah, at hindi naman kami matagal na magkakilala naman, yun ang caveat. Pero sa pagkakilala ko sa kanya, hindi po siya traditional na politician. Kaya sana po burahin niyo sa isipan niyo na nagpayaman siya sa pwesto o inabuso niya yung kapangyarihan niya para magpayaman. Para sa akin, hindi po totoo yun. Wala pa po akong nakikitang senyales na ganun. So lahat po ng... pinagkakitaan nilang mag-asawa, naka-declare po yan sa sal-in at abangan po natin yung paglatag ng ebidensya ng depensa pagka turn na po nilang magpresenta ng evidence.
0: Tama naman yun. I mean, bawal sa ngayon ang manghusga, hindi ba? So kumbaga, it's only for now a test of how convincing the prosecution is. Pero ang kaduluduluhan po ng sentence na ito, ay pagkatapos pa lamang magpresenta ng ebidensya, ang depensa naman. Pero ang mas malungkot doon, Attorney Paolo, yung iniisip nila na lahat ng politiko, hindi ba? Lahat ng politiko papasok sa gobyerno para magpayaman.
2: Hindi, ako, ang punto ko lang, dahil si VP Sarah lang naman ang nakakaugnayan ko ngayon, ibahin niyo po si VP Sarah. Yun ang para sa akin, ang mensahe ko doon sa mga kinausap nyo or doon sa mga pareho yung opinion sa mga politiko, ibahin nyo po si VP Sarah dahil para sa akin natatangi siya, hindi siya traditional na politiko.
0: Okay. And going back to what we expect today from the impeachment trial, lalabas na ba? Meron na bang kumpirmasyon na talagang lalabas na si Mayor Baste?
2: That's what I've been hearing, but not officially, for example, from Mayor Baste's camp. Kasi tandaan din po natin na hindi naman po siya witness ng defense. Ang alam ko lang is napag-usapan ni VP Sarah at ni Mayor Baste ang tungkol doon sa subpoena. At ang sinabi lang ni Mayor Baste is maikipag-konsulta siya sa City Legal ng Davao. Yun lang po ang impormasyon namin tungkol doon.
0: I see. Okay, and so would you consider him a hostile witness?
2: I'm sure the prosecution will try to declare him as a hostile witness para makapagtanong sila ng leading questions and such. Yun naman po kasi yung purpose nun eh. Para, kasi pag magpresenta ka ng witness at hindi hostile witness, you're prohibited from asking leading questions. So when you declare somebody as a hostile witness and the court is convinced that he is, pwede ka nang magtanong ng mga ganong klaseng question.
0: Kailan po pwedeng madeklara na hostile witness ang iniimbitahang witness?
2: Kailangan sa simula.
0: Sa simula?
2: Kailangan ilalatag mo sa Senate Impeachment Court na itong witness na ito, hindi siya, kunyari, kaliwas yung opinion niya or yung position niya doon sa gusto naming patunayan. Kaya... dapat i-declare siyang hostile witness. At pag nag-agree yung court, papayagan na pong magtanong ng leading questions.
0: Ibig niyong sabihin,

0: those things. Mm-hmm. So maybe yun ang lalabas. Kung ano bang alam niya. Mm-mm. Hindi pa established yun eh.
1: Mm-mm. Ayun.
2: Attorney Pao, napag-uusapan niyo ba ni VP Sara yung posibilidad na siya mismo ang sumalang sa witness stand?
0: Hindi pa. Kasi, number one, wala pa namang formal request. Mm-hmm. Wala pang formal request ang prosecution. Wala pang subpoena ang Senate Impeachment Court. Pangatlo, there's a legal issue on whether that's even allowed to require the respondent accused in an impeachment trial to testify. Number four, kasi kahit naman wala yung kahit naman hindi siya isalang kunyari or hingin ng prosecution na mag-testify, option din yun for the defense to present her. So ang huling pag-uusap namin ng impeachment defense team is sa ngayon hindi pa nila nakikita yung need. Kasi yung prosecution has to establish their case first. Mm-hmm. Diba? So titimbangin ng defense, kaya ba nating pasinungalingan yung mga sinasabi nila with documentary evidence na hindi kailangan ng testimonial evidence. So kung meron silang nakitang ganun, the vice president may not need to testify at all. Mm-hmm. And it's not for anything, but sa simula pa lang kasi ang posisyon ni VP Sara is political harassment ito. So kung hindi naman mapatunayan yung mga binibintang sa kanya, why dignify it at all?
1: Ayun, okay. So, pero hindi rin totoo yung Marites na dahil favorite brother niya si Mayor Baste, baka i-escort niya o kaya ay,
0: hindi
1: isamahan
0: ko,
1: niya.
0: Hindi ko alam. Hindi namin napag-usapan na dadalo siya sa araw na ito or this week para okay. Supportahan si Mayor Baste.
1: Okay. Yung lumabas po kahapon na parang affidavit, no? Mm-hmm. Ito po ay tungkol doon sa mga sinasabing milyon-milyon na hinahatid daw sa kanila. Ano po ang inyong reaksyon doon?
0: Well, ako, bago ko pa makausap si VP Sara, nung lumabas yung balita, number one, sabi ko hindi magagawa ni VP Sara itong binibintang sa kanya. Number two, nung binanggit na sa kaka-deliver niya ng mali-maletang pera kay VP Sara, nakilala niya si Ramil Madriaga, ding-ding-ding, siguradong bogus ito. Kasi para sa amin, napatunayan na naming malinaw na never nagtrabaho itong si Ramil Madriaga para kay VP Sara. Hindi sila magkakilalang personal. Isa lang siya sa libo-libong mga sumuporta kay VP Sara noong kampanya. So to say na nakilala niya si Ramil Madriaga, may ugnayan sila, may transaction sila for VP Sara, automatiko para sa akin, naglolokohan tayo dito, kasinungalingan to. Pero yun nga, after lumabas yung balita, naglabas na ng pahayag si VP Sara at sinabi niya nga, hindi ko kilala to, never ako tumanggap ng pera dito. At yung lumalabas naman ng mga, so far, parang wala naman kaming nakikitang ebidensyang mabigat na pinapakita niya. So far, puro mga picture lang kasama si VP Sara. Alam naman po natin na pagka politiko ka, marami talagang makikipag-picture sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na meron kayong ugnayan or meron kayong transaksyon. I'm sure public figures like yourselves also, marami pong nagpapapicture.
1: Okay. So itong affidavit ni Rodolfo Gracioso.
3: Gracioso.
1: Humahamon po siya ng pagsalang ni VP Sara daw sa isang lie detector test. What do you think?
0: Hindi pa namin ito napag-usapan specifically ni VP Sara. Pero ito ang problema doon sa hamon niya. Ang sabi niya, magpa-lie detector test sa NBI. Sinabi na ni Director Matibag na doon sa lie detector test ni Gracioso, 99% correct daw po ang sinasabi nito. So para sa akin, may diferensya po yung lie detector test ng NBI kung gano'n ang kaso. Kasi para sa amin naman, 100% nagsisinungaling siya. Mm-hmm. So bakit pa, anong saysay nung pagpunta sa NBI para magpa-lie detector test kung ganyan ang kalakaran?
1: Ayun. So kumbaga, you don't trust the machine itself.
0: Yes.
1: Oo, dahil sa NBI siya.
0: Oo.
2: Related to that, Karina, Attorney Paolo, sabi na NBI, imbitahan din daw si VP Sara. I-honor ba ng VP invitation na yon sa NBI?
0: Hindi pa kami nakakapag-usap dyan, pero I recall na doon sa grave threats case, inimbitahan din siya at nag-decline si VP Sara. So, karapatan naman po ni VP Sara na mag-decline ng ganong klaseng imbitasyon Wala, sa pagkaalam ko, wala pong subpoena powers ang NBI.

0: BI. So it will be well within her rights to do so if that is the decision of the Vice President.
1: Mm-hmm. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon, nagagawa pa ba ni VP Sara ang work niya?
0: Oo naman po. Actually, mas focused siya doon kaysa doon sa mga panggigipit na nararanasan niya. And maiba ko lang, Ms. Corina, nung nagkausap kami this weekend, di ba? Actually, hindi siya masyadong concerned doon sa impeachment or dito kay Gracioso. Si Gracioso halos nga parang tawanan na lang. Sige, maglabas ka ng, mag-supply ka pa ng detalye para mapatunayan namin nagsisinungaling ka. Ang mas concern niya actually is yung mga plano na hindi magkaroon ng halalan sa 2028. Yun ang pangunahing concern niya sa ngayon. Kasi marami sa atin na nagtitiis na lang, nag-aantay na matapos na lang itong termino ng Administrasyong Marcos para mapalitan na yung kalakaran dito sa Pilipinas. Pero may mga plano pala na amyendahan yung saligang batas at kunyari pahabain yung mga termino ng mga government officials. So yun ang mas concern niya at kaya yun nga, naglabas siya ng statement. Sinabi niya yun na bantayan po natin itong gobyerno kasi may mga plano pong ganun.
1: Okay, so in what form would that be kung hindi matutuloy yung 2028 elections?
0: Kasi let's connect the dots. Itong impeachment, I've been saying, this is not just about kunyari, holding the Vice President to account or conducting a trial or her political future. Kasi by reducing the voting threshold or changing the meaning of two-thirds of all members, it paves the way for an easier amendment of the Constitution. Kasi ang pag-amienda ng Constitution, kunyari, Constituent Assembly, ganun din ang formula, 3/4 of all members. All members din. Tapos yung Constitutional Convention, 2/3 of all members. So, kung ang pagbabasihan natin is yung naging botohan nung isang linggo lang ng Senado, kung tututol ka sa charter change, for example, di pwede kang takutin ng kaso, pwede kang pakulong, pwedeng i-target yung pamilya mo para makuha yung boto mo or matanggal ka sa denominator. So, yun. And hindi naman ito yung unang pagkakataon. In fact, this year na napag-usapan na mayroong ganyang plano, if I recall correctly, in the middle of the year, si Lito Banayo came out with an article na meron nga pong pag-uusap na ganyan. Na at kabilang dun sa mga pinag-uusapan is term extension talaga.
1: Term extension. Papayag kaya ang tao doon?
2: Oo nga.
1: Hindi siguro papayag. Okay.
2: Anong plano ng VP Attorney Paolo towards that end? Kumbaga, para pigilan yung sinasabi niyang balak ng administrasyon bukod sa siyempre panawagan niya sa publiko na bantayan ito.
0: Sa ngayon, yun pa lang. Yun pa lang. Ang sabi niya sa akin, ang mahalaga sa ngayon is imulat yung tao dun sa posibilidad na mangyari ito. Kahapon, nakita po natin na may reaction yung presidente. Una, tinawanan niya yung allegation. Tapos, ang sumunod doon, sinabi niya, sinungaling daw si VP Sara tungkol doon sa usapin na yon. Pero sa amin, or para sa akin personally, if it doesn't happen, edi very well and good. Diba? Kasi yun naman yung objective para hindi matuloy yung plano ng no elections. Pero importanteng isapubliko ito para mabantayan ng tao at malaman natin kung anong pwede nating gawin para mahadlangan ito.
1: Oo nga, di ba? Pagdating naman sa GenCorp, okay, what exactly is the basis, clear to your mind, that they're now saying that she's part of that company kung wala naman yung pangalan daw niya?
0: Ito, I know the answer and I can't share it only because of first strategic reasons. I don't want to handicap the defense. Okay. Pero there's a very, very clear and non-insidious explanation for the declaration of GenCorp in her sal-in. Ang mahalaga habang nag-aantay tayo ng paglatag ng ebidensya ng depensa is number one, Kunyari, hindi po totoo